0: Wa na tay ikasagang.
1: Pero, no problema, mga lulo o mga lula. Arthritis o rayoma, taas nga uric acid, naatay pang alkuntra.
2: Talaga?
0: Kini ang tumara. Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
2: Kuya Dodge, anti-arthritis tablet?
0: Tinuot ka na higala. Way hunong si Kuya Dodge sa pagpangitang pamaagi. Aron mahatagan yun o kayuhan ang atong mga palatian. O kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang hisgutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
3: Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
4: Day, unsay pong sa doktor?
5: Operahan ka.
4: Unsa? Dili ko masugot.
5: Critical na kayo, gimong kahimtang. Boom, guba na ang imong kidney. Kinahang lang tangtango na kini.
4: Unsa? Kiduo ko.
0: Problema sa kidney? Chronic kidney disease? Taas na creatinine? Prostate problem? Dili ka ihi o magsigig ihi-ihi. UTI, kung urinary tract infection. Kung mo grabe, operahan ka. Apan, kung may pagsalig ka, dunay epektibong kapsula na mo ayo ni Ana. Di ba ila-ila ang pinaka-unique, pinaka-bago, o pinaka-epektibo? Kidney Repair Capsule.
3: Kidney Repair Capsule.
0: Adunay mga sangkap na direktang moayo sa nadaot o naguba ni mong kidney. Kidney Repair Capsule.
3: Kidney Repair Capsule.
5: Kakapdos akong kuto-kuto. Kasakit sa kuntial. Daw sa malipong ko. Aray, sa mani. Kadiba masabot sa akong gipati. Naluod sa akong ginawa. Misugmat na sadyang akong kapuhi.
0: Di masabot ang gibati? Ang pinakabati sa tanang bati ng mga pagbati. Hilab sa tiyan, hapdos na kutu-kutu. Gabutod ang tiyan. Ulcer, hyperacidity, heartburn, tapirming maglipong-lipong o guway ganang mukhaon, iksuon. Ang solusyon, gastro tablet. Gastro tablet. Gastro tablet. Yellow diamond in the light. Sa tanang ikabuhi o kabuhion, ayaw ang tusa. Kay ni Ana ang pinakabag-o o pinakaepektibo nga solusyon. Gastro tablet. Gastro tablet. Gastro tablet.
6: Mga kaibigan, ngayong panahon na, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Para malikayan, huwag doon na kayo magkatunan. Sa programang Health Debs with Kuya Dodge. Health Debs with Kuya Dodge. Ingat! Health Debs.
7: Nagtudlo ang Diyos kanako may tungod sa kinaiya sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linhukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalainlaing matang sa tanom o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City 20. Ako ang inyong pinalanggang Kuya Dodge sa Probinsyas Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasod Pilipinas sa diyang wala pa na imugso ang sinsya dinhi ning ibabaw sa kalibutan gamit ang mga gamot panit, sagbot, mga dahon, gulay o prutas nga dakog ikatabang sa atong panglawas. Paminawa kining talagsaong tulumanon. Health Tips with Kuya Dodge. Health Tips with Kuya Dodge.

Hey Galaxion, kumusta? Mayong buntag, kanatong tanan. Welcome din ning atong tulumanon ang health tips ni Kuya Dodge. Kumusta mga suking tigpaminaw? Kutos mabot niya itong pagsibya. Karong buntagag, karong adlawa. Good morning! Yapon, madag-umon, totalisik nga kabuntagon din ni sa akong nimutangan. Kumusta og mayong buntag Bukidnon? Good morning! Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte og Davao Oriental. Good morning! Cotabato og Lanao. Good morning! Agusan, del Sur, del Norte. Good morning! Surigao del Sur del Norte. Good morning! Misamis Occidental, Oriental, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte. Good morning! Good morning! Kumusta mo riya? Kumusta mga katikaran o mga pagpanikay-sikay? Sa gyapon kininasab inyong pinalanggang Kuya Dodge mga inaot nga kitang tanan. Ha? Dinhin ang ibabaw sa kalibutan na naas kapiskay o kabaskog sa panglawas. Inubanan sa kadasig o kakugi. Kaya ang tao nga makugihon, permamenteng busog. Kumpara sa tao nga tapulan, hapdos gamay ang kutukuto. Ay. Unang pinaka nindot nga labanan din hini babaw sa kalibutan alang sinadlaw adlaw na itong pakigbisog sa atong panginabuhi, dasig ug kugi lang yun. Ikaw, kumusta mo niya sa mga nakaplastada, nakatangatang, nakaulat-ulat, nakabagat-bagat, karon ng mga orasag, karon ng mga takna, hinaot ko nga okay ratang tanan. Good morning! Ko may buntag sa itong mga nanay, tatay, lolo, lola, ati, kuya, bunso, mga senior citizen, katigulangan o mga katiguyangan niya nga nakaulat-ulat na morning. Good morning! Ito mga partner, radio station sa Tibuok, Mindanao, Tagiag, Tagnumala, gikan sa inyong station manager, padulong sa News Bureau Chief, good morning! Good morning! At siyempre, labi na sa technical department, salamat kayo, technical. Thank you! Ang inadlaw-adlaw nga pagkonekta, dinining atong tulumanon, dagan kayong salamat ha, may buntag ninyo diya, naot ko nga okay ragyapon kayo mo. Naas kapis kayo kabaskog sa panglawas, nadlaw-adlaw nga duty, muna siya labing mahinong danon. Kaya ang technical department, muna siya ang usa sa dugukan sa maong radio station. Morning ninyo dia. Og siyempre usab sa atong mga igsuong mag-uma, kumusta nga itong mga panikaisikay karon? Good morning! Ay, na kay sub-sub nga mga pag-ulan, gumikan sa makusog nga bagyo nga naigo, nisulod din sa atong nasud Pilipinas. Makapananom, katong angay mananom kay sigig ulan, pero katupong mga abot nga kinahanglan bularon, medyo apiki pod ko nagkinahanglan og init kay dili gyud mauga. Importante nga nagihapon natong kadasig og kakugi ni okay kayo atong panglawas. May muntang ninyo dia mag-uma. Good morning. Mga nananom dia sama sa maiso may tubo balangoy saging kamuti pinyag kapig uban pang mga lagutmon. Good morning ninyo. Tumay igsoong mananagat, may buntag. Salamat pod nami masud-an. Thank you. Sa may mga katikaran na maligya og mga panud-an dia labi na pod sa atong tagsa-tagsa ka mga restaurant and karinderya labi na ginato ra kayong sud-an. Morning ninyo dia. Good morning. Merkado publiko, good morning. Good morning. Guwapo-guwapa nga mga tindero ug tinderas nagkadaya nga palingker merkado sa tibuok Mindanao nga nakamonitor karon nga mga orasa samtang nagkubi-kubi nagkuri-kuri. Silang ilang tagsa-tagsa ka mga paninda samtang nagmonitor. Morning ninyo dia sa bugasan, karnihan, gulayan, prutasan, isdaan unsa may mga paninda ug panginabuyan sulod sa merkado. Maimbuntag ninyo. Good morning. Tanan magbalantay sa kapsay ug kalinaw. Salamat pod. Thank you. Kabukiran nga bahin, kapatagan, kawanangan ug kadagatan daghan kaayong salamat. Nga nahimong malinaw nung usa ka lugar, area or komunidad gumikan sa inyong kadasig ug kakugig sakripisyo sa pagbantay niini. Good morning. Morning ninyo dia. Og siyempre ato mga driver sa baobao, gabalhabal nga nakamonitor karon, taxi, tricycle, van, buses, multicab man pampubliko or pampribado nga mga sakyanan niya naglawig, naglabigar karon nga mga oras, karon nga mga taknaan, nagmonitor din ining atong tulumanon. Ang paimangno ni Kuya Dodge, amping kanunay sa biyahe. Pitok-pitok lang mataha og naibae. Ikaw, amping kanunay ha. Importante nga mayong atong paglabigar na safety kita pag-abot sa atong padulngan kung asa man ang atong destinasyon. Gumikan kay dunay mga minahal sa kinabuhi nga naghulat sa atong pagpauli nga silang pinakauna nga mamahimong malipayon anana. Basta kay morning laras tanan hurot kutobs maabot niya atong pagsibya karong buntagag karong adlawas tibuok Mindanao. Ginipod ta sa atong mga kapungango nga walay paglubad sayo kayo nakahulat-hulat nakabagat-bagat og sayo pong kayo nga naka-update naka-notify naka-comment din sa atong live. Good morning mga kapungango.
Musta nga ngo? Labi na din sa ato ang Facebook page sa Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading. Naadya nga ito ang live ha. Morning ninyo diya. Good morning! Dalikyatin na lang po like, share o follow gamay. Anaram ganda siya. Thank you daan. Thank you! Anong luwag sa inyong kabubuton. O siyempre sa live na ito sa A6FM 99.7 Davao. Good morning. Salamat kayo sa inyong makanunayon nga pagkonekta. Good morning! Aron mapabot sa nagkadaiya nga mga lugar, area. Ang ato ang live, makita po sa inyong mga kasilinganan, mga kaparintihan, madungog. Pwede mag-shout out dire para nga maapabot po ang inyong pagpanimbaya sa nagkalain-lain nga lugar nga dili ninyo maabot. Inyong mga bansagon, para nga basindayag na mo yung mga parinti, mga kahigalaan, nga mo nagkaila, mga kadugo, mga kaunod, mga kaugat, o mga kabukog. Nadiri ra mabalaan nga pinaagi sinyong pag-shout out. Magka-ila day mo. Good morning. Unahan na to diri si... Uy, nag-una si Kwan Bay. Roger Hidna. Morning ni mo da, Jer. Good morning, Jer. Gikan dia sa GGR Grocery sa Bayugan City. Good morning. Labi na kang Roro o kang Jisan, JP o kang Rulan. May buntag ninyo da sa GGR Grocery Dakbayan sa Bayugan City. Sa mga customer da sa mga sulod gawas nga namalit sa maong tindahan, GGR Grocery da sa Bayugan. Sa mga personahe pod, gikan kang Roro, kang Jisan, kang JP, kang Rulan, may buntag ninyo da. Salamat kayo ha, Bayuganon. Thank you. Thank you. Diabetes ko Kuya Dodge, pwede ba ang serpentina o saon paggamit niya? Tagpila ka buok, salamat. Morning ni mo dia, Jer. Good morning! Ato nang isgotan ron. Sige, himong pangutan na. Sige, ato lang palauman niya, taod-taod ha. Sa mga diabetic, sa mas pangutana ni Roger B. Hidna. Ang Kuya Dodge serpentina, pwede isa, pwede duha. Makatabang na. Pwede buntag unto hapon, isa ka kapsul. Pero kung ang uban medyo kaning asulan, pwede kada buntag duha, human kaon. Pwede pod kada gabi, depende rin na siya, Jer. Basta ka importante, makapasulod ka o Kuya Dudes Serpentina sa imuhang lawas. Parang matabangan ang imuhang lawas sa pagnormal, sa nanubra, ng asukal. Nga naa naglatagaw diha sa imuhang lawas. Emo na sa pinaka nindot kayo. Nganong daghan kayo o giganahan ana. Gumikan kay sa tulo lang niya kasangkap. Munang ginagmay ra nagsangkap na to pero tumbok ba nakatarget gyud. Dili kay sa isa ka kapsul tag 20 ka buok sa gol. Mato at tulo ra jud na siya. Pero naglangkob na siya ang Kuya Dudes Serpentina nganong paborito kina sa mga diabetic person. Gumikan kay ang sangkap ana niya, gikan na siya sa sinta or kanini ang sinta sa Tagalog, marabilos sa Bisaya. Ano pa yung ibang term ana? Gikan pud na siya sa kanini ang banaba og naapod na siya sangkap sa insulin plant. Pag nagkuyog na silang duha, nindot kayo nga matabangan ang imuang pancreas nga makapagawas o gitawag nga natural pancreatic acid or insulin aron nga balansihon ang nanubra nga asukal sa imuhang lawas. Munang daghan kayong ganahan anang Kuya Dudes Serpentina. Pwede nimong isabay kung sa may imong gigamit para sa diabetes, nagbitformin pa ka kung sa manang atambal niya or nag-insulin, nagturok, makatabang siya og dako. Pero sa gikaingon na nako, Jer, sa mga ingon ana nga senaryo, balik-balikan na to gamay, dili lang kay nakafocus lang ka para sa imuhang diabetes nga kampanti na kaayo ka. Kinaa kay para sa diabetes or para sa high blood. Sige kaingon na nako para nga dili mo komplikar or complicate into another organ. Ika nga matukaning sa terminolohiyang maningles. Dili mo komplikar ba? Dipinsahin na daan, labi na sa mga diabetic karon. Dipinsahin na daan ang inyong kasing-kasing, dipinsahin na daan ang inyong atay, dipinsahin na daan ang inyong kidney, ato ang kidney, dipinsahin na daan ang atong baga. Muna siya ang pinaka-importanting mahinungdanon. Kaya ang uban manggod, nagsalig lang, kumikan kay na napamatud-an na nga sila diabetic,
gumo kay gitagaan na silang tambal para sa diabetic, nakapokus na lang sila diya. Wala na bantay nga dunay particular nga organo nato nga nagsugod na pud og kaguba. Labi na atay og ang kidney. Mo na siya ang kasing-kasing. Pag-abot sa pipila ka tuig or pila ka bulan or panahon, pagbalik nimo sa imuhang attending physician nga naghatag nimo ato nga resita or tambal, pag laboratory na pud utro, nadugangan imong dugangan imong sakit. Di jud maingon nga naayo na ka. Tungod kay walay gibuhat nga mga partisipasyon or kanini ang pagdepensa sa kanini ang parte pud sa imong lawas, mo gina akong sugyot. Para sa anang high blood ka, gitagaan ka og maintenance para sa high blood, losartan man or amlodipine, kanini ang masay mga calcium block diyang mono block, halo block. Unsa pa na mga block diyang mahalon? Kampante na kayo siya kay naibalaan high blood or kaliwat nilang high blood. Sige ras lagi no maintenance para sa high blood, pero kadugayan mo nang giingon ako nga tagaay og protection pod ang uban organo kay naman po na sa trabaho sa imong lawas, di ba? Palawo man ato na ron. Diabetic lang na, pero muabot na po na sa atong lapa-lapa o niya ba? O niya, aninawa, gininig mayo. Aninawa, paminawa, o niya, balansiha. Kung tama ba or dili or nabay, natumbok ba or wala or musipyat ba, lugas lanot ba? Di ba? Kay katong nakalabay ng adlaw, ang atong gisgutan, nagsugod rag paralisa. Nagsugod ra og kanini ang dili ka nahagkaon. So kung maparalisa, parte sa atong lawas nga maparalisa, kay na mild stroke or na stroke niya, dili mulihok ang mga kamot, mga hiwi, mga ringkong, magsagudsod ang tiil. Pero naaday kalambigitan ang ato ang ginhawaan, niabot ta sa tiyan, niabot pagkutas kuto-kuto. Hangtod niabot putas utok. So yung nana gihapon ulat tanager gikan si imong diabetes, paabto na ko na si imong tikod og lapalapaw niya. Ita dire na punta o kang atinil labadiya raot gikan dias Compostela Davao de Oro. Naghulat, good morning kuedos, naghulat jud mi sa imong produkto. Happy Thursday, God bless, good morning nimo atine Girly Caparoso Kiruben. Salamat kayo, may buntag busy kayo, ko buntag pa sayo kuya dudes kay daghang apo nga giatiman. Morning nimo dia Girly, good morning, atiman na imong mga ata dia. Ana gina siya kay basig katikitang mga lolo ug lola, mga mama ug papa. Nagtuo mo nga nangaminyo na na ato mga anak, nagkaroon na na silang pamilya nga mahiluna na ta, makapahuway na ta, makarelax na ta, kay naa na ta sa katigulangon, pero mali ta. Kay once nga magkaroon na tag apo, balik ka sa uno. Kani po yun ay idoy na katiguang na ta, mo po yun ay tingbantay na ato mga ata sa ato mga anak. Balik yung ka sa uno, girly. Ang di lang gini mo mabuhat sa imong apo, kana ra yung pagpatutoy. Kiwa na may gata sa itong tutoy. Bantay apo yung ka niya. Labi na og na trabaho ang imong anak. Dito na ibilin sa lula. Labi na og na yung mga gimbuhaton. Dito sa lula. Ngadto sa mama. Ana man siya dito sa ugangan, bilin. Ikaw tagbantay. O niya, ugwa po'y kapalit bugas o gatas. Dito gyapon sa mama glula ngayo. Ma, wala gatas dudong ma. Balik sa uno lagi.

mga minyo nagtagalagyo niya alanganin na kay muli uli on rataog na yung mga okasyon na yung mga birthday abira ganin ang birthday kasal bunyag pasko bagong tuig mubo ang panahon pag mga dagko na silang mga minyo mubo ang panahon imo silang ikauban taas ang panahon nga mawala na sila sa imuang puder mao nang kamatuoran niya paniguro gyud dagan kay anak dagan kay apo unya mahiya para ang muatiman dagan kay kag anak dagan kay kag apo kaya nga timanon sa usa ka inahan pero pag-abot sa panahon ang sa kadaghan anak ug apo wa nay muatiman nimo dinan nimo masangpit syerte lang ug nay anak nga mooy mo mosapopo mo nay mo pasalamatan ug apo di ba ana mo na ginasayt kamatuoran tested na nako na Mudo aura ganahan. Anagin sa. Muna sa tinood girli. Mudo aura ganahan. Unya, mudo aura po noog. Kanini ang nagdaot ng panlawas. Niya panahon sa kanini ang release sa senior. Managahan po na sila kalit. Basilisa Pagubo, good morning. Jonathan Kiamjot, may buntag. Elmar Kagaanan, may buntag. Happy morning, kuyadods. God bless. Alma Lalisnan. Lalisan. Good morning ni mo de, Alma. Good morning, kuyadods. Shout out ko sa pamilyang Lucido. Diris Bayugan. Morning ninyo de, Bayuganon. Good morning. Sika ni Alma Lalisan. Mga pamilyang Lucido daw, morning. Salamat kayo, Alma, ha. May buntag, ya. Thank you. Kung anakas mayong pagpaminaw. Boss Rolly Abdullah Martinez, good morning ni mo dia, boss. Good morning. Kagumala sa News Radio Hinatuan, morning ninyo dia. MJ Amarili Habines, morning ni mo dia, MJ. Buntag. Malandungon nga kabuntagon, Santa Maria Prosperidad. Shout out kay Marjun Kirubin nga sigi og lumlum sa truck. Lain po ikaw lumluman, MJ, nga naglumlum naman ka, hapit naman ka musa. DXJ Tandag, salamat kayo, technical team ninyo dia, may buntag tanda ganon. Thank you! Sa technician, nga kanunay naka-update, nakakonekta, Tisalde Emilita, good morning, ECQ Kill. Morning ni mo dia. Kang ECQ Kills, 94.7 Express Radio La Paz, Surigao del Sur, kanini ang Agusan del Sur, good morning. Good morning! Maring Buni Abalya Aribado, morning ni mo dia, Maring. Good morning! Kumaring Manyag Ugmatahom, Tagiag Tagumalas, Kuyo FM, good morning niya. Kampari Richard Grande. Good morning! Ni mo dia. Kang Christine Kabugnason Rilampagos, good morning ni mo dia, Ten. Faye Tabaranza, Mary Joy Diaz, may buntag ni mo dia, wala, saan siya? Late na sad ko Kuya Dudes kay naba sana siya naba wala si Mayor shout out Noel Ravi Royal Castro Sansan Ma'am Ibiang og sa tanan Kuya Dudes walay labot ang mga nakadungog galaw ko morning ni mo dia Mary Joy kang Dudoy Banyas morning ni mo dia Doy morning Kuya Dudes ay blood ko na ako'y taas nga kolesterol unsay mayong tumaron sa imong produkto pwede ba sa gulon pag tumar ang imo produkto sa akong mga maintenance, taga marihatag ko, salamat sa pagbasa, Kuya Dudes. Dudoy Banyas, morning ninyo dia. Pamilya nga Banyas, labi na dia sa marihatag. Kaya tagiyag, tagdumala dia, kang Maring Lisa Logronio. Sa D1FM Marihatag, good morning. Morning ninyo na, Doy. Good morning! Mga Banyas family, may buntag. Josie Sanchez, Kuya Yugo. Morning ninyo dia, Kuya Yug. Good morning! Pauli na diris na ba, oy, kay maligyan ang taong kanini ang buti bakal. Kuya Yugs, may buntag ni mo dia, kang Kuya Yugo. Junel, uli na diri dong. Laay kay dia ay. Laay kayo dia kay wala kay mga bihira, naidagan mga gila dia. Sa kanini ang Nepali. Dias Nepal. pero walay mga gamans dia Kuya Brad. Muna'y nakalaay dia. Ako pa nimo kaysa magsigir kag pundo dia. Uli diri kay maligya tag buti baka. Ay,
Unay na ka.

0: Oh, una gilaay na ka, dire na ka magsamok-samok sa programa. Uli, dire Kuya Yogs. Miss you na. Oh. Kay nakoy daghan ko andre. Eh. Daghan kay ko puno kini akong refrigerator di Kuya. Bugnaw ng beer. Kan Kuya Jos Losada de la Fuente. Morning ni mo dia Kuya Jos.
1: Good morning.
0: Bagong Rose Director, may muntag ni mo dia. Kanuna yung busy kayo. Ah, ganong nag-apil-apil lagi. Kumusta? Regards kong Ate Meme. Kumusta man niya ang mga katikaran karong buntaga? Ah, murag wala to gisapot kay nindot man kay bugnaw man kayong panahon. Ah, Kuya Jos Losada de la Fuente, good morning ni mo dia. Matay karon ng Sabado, no? Karon ng Sabado. Ah, sige lang. Ah, morning, hala. Ninang, natripan ni mo ang baligya. Ay, nagsigapil, gara-gara, di abiyang. Okay. Natay, bisita ka balo, manta mo dalit. Pagkaugma lagi, ah. Bagot-but, oy. Diba na sud beer ang rape. Namatay na lang akong mga ginikanan, wajud na ko to sila pasagdi until their last breath. Ah, muna importante biyang mas nindot man nga na itong mga ginikanan sa ito ang puder. Ah, kay di ni mo ma labi na itong mama kanig yung mama yun. Ah, mo ginasay usa sa mga makapakumot dili lang kay mama ito kaya pong amahan labi na sa mga amahan nga dili kayo munang gingon biyang nga kung Mother's Day, daghan kayo mag-celebrar kontra sa Father's Day. Pero sa tinuod lang, ang amahan mo ay kanunay nagpasan, naglukdo sa mga responsibilidad. Labi na buhis-buhay. Buhis-buhay ang trabaho. Sa mga inahan, pareho man ang mga papel sa matag pamilya. So, buwa man kong telaing masangpit. Kay kana lang, wa may lain po nato gid malitok, mama. Ah, kay kana lang awayon ta. Masakitan ta. Ato yung tawag mama magyud. Ah. Ingon ana ka bililhon ang usa ka inahan or usa ka ginikanan ngadto sa matag usa nato. Mas bulawanon ang imuhang panginabuhi kung ang imuhang mga ginikanan naa sa imong poder. Wala kay bisang gamay nga mga kanini ang kasakit o revelasyon. Wala mo'y guna ba sa imuhang relasyon, sa imuhang ginikanan. Muna sa pinakanindot kayong tagamtamon. Kay kung naakay guna, naakay kahiubos, kaligot-got, kasakit, kasilag nga to sa imuhang ginikanan, labi na sa imuhang mama o imuhang papa, wadyo kay kagawasan, anak. Bugat kayo ang imuhang dughan o panumduman. Ah, muna'y klaro, gid. Muna sa mga naminaw ron. Ay, tiguang naman ko. Sa mga nasinatian, bugat ang imuhang kasing-kasing o galamhan kung doon na kay kaaligot-got nga to sa imong ginikanan. Labi na kung ang hinungdan sa dili maayo nga relasyon sa imuhang ginikanan, ang makaguba, ang umagad. Yesa hay biya. Dili man tanan na may umagad nga mapinanggaon sa ugangan pero usa sa pinaka maka padistansya sa mayong relasyon sa managsuon nagkuyog mo gagmay pa mo. Unya nanagko or nangatiguang na lang mo nangaminyo na mo nagkuyog gihapon mo kanang saksi ang inyohang kagahapon ba samtang nagtubo mo. Unya mabugto ang inyong maayong relasyon isip magsuon tungod sa inyong banar pug asawa. Tungod sa umagad. Kina may umagad nga papil-papil. Muna yung kitawag ng mga umagad nga purya gaba. Unya na po'y ugangan nga purya gaba. May buntag sa mga ugangan nga purya gaba. Namay mga tampalasan po nga timaw gani akong giingon biyang nga kanini ang usa ka amahan, labi na kung nasa pagmatuto sa iyang mga anak hangtod nagdako o nagtubo, muna sa bulawan nun kayo. Napoy mga bata nga, giamuma na gani, may kay magsukul-sukul, mama. May kay magsukul-sukul, mama. Muna nga, ang pinaka, kanini ang pinaka-importante, mahinungdanon, ang kanig yung mama ginato, tanan. Tanan nga mga kasakit, tanan nga mga kanini ang si tawag ani. Unsay ato ang gikinahanglan, labi na kung naatas kalisod kasakit.

kini kang Dudoy Banias. Morning ninyo mga doy. Sa kunoy maayo nga produkto natong ihang tumaron nga masabay ba sa maintenance ang para sa high blood o cholesterol? Yes doy, pwede kayo. Sa high blood, itong giingon nga na diha ang kuya doon sa hypertension herbs. Apilang cholesterol, ana. Matabangan, ana, siya. Kung labi na sa ato ang kasing-kasing na pwede ang kuya Dudes Kukyotin. Nga naman, atong palaman ha, nga naman. Gumikan kay kung hay

karon kung parang dili ma karoon o kaning kahapdos kahilab kalipong kaluod. Oh. Marekomenda na ko

Kuya Dodds Bronkoid, ang Kuya Dodds Bronkoid, alam na ni atong mga tao nga nagka-problema sila ang baga. Mga taong dunay pneumonia, pulmonia, bronchitis, asma, or mga hubakon. Kuya Dodds Bronkoid,

Tigmo na to. Nagsunod-sunod. Pero dili magkitaay. Magsagumangay, pero dili magsultianay. Onsa man na? Gabugno ang silingan. Onsa man na? Nagluod ng silingan, kada magsultianay. Braglo na to ba? Kasayo, basklo? Nagsunod-sunod, pero dili magkitaay. Magsagubangay, pero dili magsultianay. Onsay tubag? Matubag ni mo, 500 pesos alang ni mo. Pag di ni matubag rong si Manaha, another 500 ang tubo, mututan na po doog o sa kalibo, kapitot karong sunod si Mana. Pagkadali ah. Ay, tubag ka na ninyo, agpas na mo. Inigatig mo, atong garato po mga palangga sa pito-pito herbal capsule o pito-pito herbal Coformex mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. O siyempre, Amimo Pro Plus 4K. Kuya, gikan ko sa Saudi. Ikaw gud ako gipaminaw. Abi na ko, wala na ka nagprograma, kuya. 1 year kapin ko na minaw sa mong programa pag pagbalik na ko na apamandi ay ka. I'm Rose. Uy, asa makadapita, Rose? Napagugo, 3 years na gugo. Asa makadag-abroad? Umana tayo mong kontrata, dali aradayo, no? Nakaulit na lang ka sa abroad. Napagihapon ni akong tulumon nun. Para ni mo. Lamat, Rose! Asa man ka, Rose, oy. Kuya, ana akong papa, ikaw daw, Hosa, birthday niya. Ika, 80 years old. Solid followers din mo, kuya. Idol kaayo ka niya. Mm-hmm. Si Tatay Edmond. Okay. Tatay Edmond, advance happy 88th birthday ni mo. Karong Sabado, pasensya di. Yugo ka na niya. Kaya parteng layuan ng buhol. Kailangan kay basing mahuman ang among airport. Kay kami mga palangga, hapit naman ni mahuman among airport dress bukid nun. Hapit na mahuman ang bukid nun airport. Karoon ng December, mag-open. Basing di ay, muanhatag buhol, upalit ragin na mos.

sige, sige, hindi ko kahos basta. Naamos Bohol, kaya ako naamang ko dirimigala sa Mindanao. Kuya, shout out lang ko sa akong mama nga naglungak. Onsa daw imong bagong tigmo iya. Sige, sige. Ang akong bagong tigmo ha, nagsunod-sunod, pero dili magkitaay. Magsagubangay, pero dili magsultianay. Basin ka ng imong nanay nga maritis. Na hilig og mag... You know na. Rita, de Junio, makatabang ba inyohang hapla sa dunay guwaiter? Please text back. Kumingon ta og makatabang ang pito-pito liniment oil o herbal oil, I suggest nga ang imong paliton pito-pito herbal capsule. Ogin na'y makatabang aron nga muhinay at kahilis ang maong bukol o ang imuhang guwaiter, ha? So, kini ang palita, pito-pito capsule. 3 times a day, 1 capsule kung gipit gil sa kwarta. Pero, og sakto mas budget, 2 capsule, 3 times a day. Og kinanay ang paghilis mga palanggas bukol, di mas bayo nga, 1 capsule pwede na lang, lifestyle na na. Style or lifetime. Ayaw mapawala. Ayaw mapawala. May galag ino mag pito-pito herbal.

Capsule. Ara naman na sa inyo. Di ba? Kuya Onyo, tubag na ko anong imuntig mo. Silingan nga gabungol. Kayo og mag sa gubangay, dili naman magtingganay. Pero sa unahuna, nag-away. Hehehe, I'm Roldan, nga taga Dawis, Bohol. Agoy! Ay, ay, ay, ay.

Jason Niok, taga Ikoglo. Giselle, Daini, Naminaw, Dries, Kutabato. Ah, bago pa ka na iklo na dayon. Pero mo na to, naghatag naman kong klo. Kuya Onyo, kumusta? Sayang wala ko kadaog sa mantig mo. Pang pulutan on da to, tuwara. Dako ko sa pang pulutan, kay 6,000 man gyan. Ana imong parinti dire diji dili daw ka pa answer sa buntig mo nang luod ni Jenny.

0: Sige, sige. Loon, man.
1: Ay,
0: gano'n mo, pang loon-loon, di ha? Okay, ipasabot na namudaan, ha? Actually, wala man nagbawal gud si Melvent. Si Melvent, wala gud nag-ingon nga DJ. Ayaw apilay imong mga parinti, ha? Wala man nagbawal. Pero kabalo naman, good ko, kamong tanan. Naglikera ko sa mga marites. Wala mga parinti na ko, pasinsa gud, ha? Dili kita mo apilon diri sa kuntig mo. Pero diri sa kong programa, apil mo. Apil mo mga kaliwatan ako. Sa tigmo raman mo nako ginabawalan, hindi mo mutubag. Kay dili ko ganahan ang miingon ng uban nga, uy, nakadaog lagi kay parintir ang didyo niyo. Gitudluan na niya ba? Mamagani, kabalo ako ang commander. Kamo na ba hinoon mga parinti? Tinob bitaw na. Mone pang prangkang istorya, ako ganin mga igsuon, gusto mo tubag sa akong tigmo. Kana bitong na ay mga okasyon diris balay, kaya ako, nagprograma ko, naraman ko, ang akong istasyon, naraman ganis balay. Onya, mula ang akong mga igsuon, akong mga kaliwatan, pag magprograma ko, maminaw na sila sa ubos. Onya, mangutana na yun na sila, naari tigmo si Unyo. Ang ipangutana ang akong asawa.
1: Ay,
0: mana sila nga, uy, naritig mo si Unyok. So, unsay ansirana kay atong ansiron. Di mo tubag po ng akong commander nga. Na, wadyo kumasayo na ng tigmo niya. Sire nakahibawa na. Dagan kasi pangutana sa commander, o unsa do answer nga labaw manawa kabalo. Di ba ang singon, wa ko'y pagsalig, ha? Mawagin na. Asawa gina ko, wag gina ko tudluan. Asawa gina ko na hawa, na ko na tudluan noon sa'y answer na kong tigmo. Kamu na ba hinoon ako ang tudluan? Yung pasambahan niyo. kabalo na ako. Sinyo mga huna-huna, kaya mga tao, karong mga palangga, mga hugay, kaya guna-huna. Kamu mismo mutubag, swerte yung kayo mo. Kaya wag yun ako gina-appel ako mga kaliwatan. Maskin man gani, mga kauban ako sa radio o mga taga-media, bawal mutubag ang media o mga kaliwat na ko. O na! Abo, tamo! Ala. Okay! Ay, namatanan ako, DJ Onsay Maayong buhaton. Nga, malipong man ko, sige lang ko og higda. Unya, walay gana magkaon. Kausa kaduha lang ko magkaon sa isa kaadlaw. Kung kaduha ka isa ka magkaon, okay, raman na siya, normal raman na siya. Pero ang dili normal, ang way ganang magkaon. Again, normal sa tao nga mag-diet, magkaon si sa kaadlaw kausa o makakaon si sa kaadlaw kaduha, normal ra na siya. Mas maayo gani kung makakaon ka sa isa kaadlaw kausa ka beses o kaduha ka beses. Muna gitawag og proper diet. Dili maayo ang sobra-sobra nga kaon. Pero ang dili maayo nga nikao lang ka si sa kaadlaw tungod gawa kay ganang mukaon, dili na normal. Muna nga, maluya gud mo. Kuwang muskaon. O niya, kinahanglan ba ya atong lawas na ating makaon ng mga nutrients, protein, carbs, kaya mo ni maghatag og energy. Kauntag saging, kauntag itlog, kauntag kini ang chicken breast, mga gulay, aron na atay kusog, rice, si rice maghatag energy. Onya, si protein, o si calcium, fiber, iron, potassium, o guban pa mga palangga, muna maghatag o healthy, benepisyo sa inyong kalawasan. Ang pangutana, nga nung di man kaganahan mo kaon, tungod kay malipong ka, basig high blood ka, basig anemic ka, base na overpatig ka or base na bughat ka. Pa-check ups, doktor. Mga ganagiingon ako nga dili tanang lipong gumikan sa high blood.

0: Pero kung imong lawas nimo nag-warning primong utok nimo di ka magpadala, di yung katantong maluya.
1: Okay, kayo.
0: Yay! Kaya ang nag-control sa tong lawas ato mangunahuna. Kung miingon na mangunahuna nga muhigda ka. Kung miingon na mangunahuna nga mukaon ka. Kung miingon na mangunahuna nga magsalig ka. Pero kung magpadala ka sa kaluya sa mong lawas o gunahuna, impas good ka. Mulala yun ang imong sakit nimo kung magpadala ka sa kaluya o problema. Imong utok maoy gay nag-manage sa imong mo'y ka-control sa tanan. Manayo padaog sa problema mga palangga. Naamoy mga gibati, naamoy mga problema sa kalawasan, ayaw mo kahadlok. Doon ay Ginoo mutabang nimo mga taga-Samar o mga taga-Leyte. Ano mahadlok magkadihang? Ano nga paluya-luya magkapag-ayo? Ayaw sukol. Laban sa kinabuhi. Na mag-iuban diha nga gidialysis na pero gaampo kasimba pa man gihapon. Ngano man na nga ang uban diha ni mga cancer pero grabe ilang fighting spirit, grabe ilang paglaban. Wala sila na balaka sa ilang kalawasan. Kay tungod mga igsoon, ilang espiritu luwas sa kamatuuran. Hayag sa kamatuuran. Muna ayaw mo palabi kahigugmas yung lawas dinyo. Ayaw mo og kabalaka sa mga problema. Ang Diyos mo tabang upasaan sa mga problema. Maobit tao nga madala kas problema tungod ka di man ka mutawag ngadto sa Ginoo. Wala nga magka-anxiety mo kay padalaman mo sa inyohang gibati ninyo. Ayaw gin mo padalaan ang mga problema ha diha. Mingon dayon nga DJ, wag gin may mahimo DJ. Maskin pag magampo mis Ginoo og mao na gini ako ang akong sakit mao na gid ni. Dili eh. Dili na ingon ana mga palangga. Mingon ra lugar tas tum kagulingon nga. Dire regig ko taman. Mura may nasagad na istorya na ito. Kaya mga kuwang buta pagtuos, Ginoo. Mingon na ng uban nga. Ah, dire na kung saan tamay ko. Dire regig ko taman.
1: Ayaw!
0: Di na lugar ka maning kamot, maulian ka.
1: Ayaw!
0: Di na lugar mo magampo. Kay ingon ka. O dire regig ko taman.
1: Ayaw!
0: Dili, tanang kamatayon sa tao pagbuot na sa Ginoo. Pagbuot na nimo. For example, na ay nag-suicide diha. Pagbuot na ganun na sa Ginoo. Doon na may duha kabutang nga banal nga nagbuot. Doon ay usa kabanal na pay usa kadautan. Demonyo ug ang Ginoo. Ang nagbuot sa kamatayon sa tao. Kung nag-suicide ka, ambak ang tulay ng pulangin. Pagbuot din as Ginoon. Ingon ang Ginoon, ambak sa pulangin. Ambak ni ka. Pagbuot din as
1: Ginoon.
0: Pagbuot sa Ginoon, pagbuot na sa tanas. Kinsa may nagbuot si mong kagulingon karon? Pangutan ako ni mong kagulingon. Kinsa nagbuot ni mo? Si Satanas ba o ang Ginoon? O niya nga nung nagpalugmok-lugmok man kadiha? Nganong kahilak-hilak man ka diha sa mong problema? Nganong wa naman ka ni barog diha? Nganong nagpadala man ka sa anxiety ni mo? Nagpadala man ka sa stress ni mo? Kinsa'y nagbuot, ana, ang Ginoo ba? Ipahawa si Satanas sa mong kinabuhi na maigsoon. Tapoy ang Ginoo sa mong kinabuhi. Aron, magpadayon ka sa mong gimbuhaton. Aron malinawon imong ngunahuna. Aron mahawa na lang imo mga gibate diha.
1: Ayaw!
0: Ang paluya-luya mo. Ino mo pito-pito kapsul. Palit mo, pito-pito kapsul ha. Pito-pito herbal kapsul, pito-pito herbal Coframex. Ako rin na lungkot anang magsakit. Diba? So,
1: ayaw!
0: Wala na! Adto mo sa mga butika, kaya naadiha mapalit mga higala ang atong mga produkto. Mosunod na ang laing drama.

0: Aniya na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak, iining maong tulumano. Gulong ng Balad. Ang programang muhatag og pagtagad, yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo!
2: Yahoo!
3: DJ Onyok, I love you!
4: Dear...

Antonio Bayong adlaw kanimo. Kumusta? Labi na sa imbo mga suking tigubinaw. Bayong adlaw. Tuguti ako sa pagpaila sa akong kagalingon. Ako si Lakay. 36 years old. Ulitaw. Apan dun ay anak. Karun pagkakadungog na kukuyaba. Nga ulitaw, apan dun ay anak. Apan imong basaran unya kung isugod ko sa sinugdanan. Anong nahimo kong ulitaw sa pagkakaroon apan dun ay anak. Dilipon matawag nga single dad. Dilipon matawag na minyo o dun ay kalibin. Masairan mo niya. Kuya! Taga-Villa ba? Lady ako. Apan? Nasayod ako. Ganiinig imong programa. Makahatag o kahayag ining mangit-ngit niya mga suliran sa kinabuhi. Maginaot nga usa na ako ni anak, kuya. Aron masabdan mo ang tanang. Aniya ang mga sinugdanan.

0: Oi, kalami masih magiluto ni mo anak. Oh, yun na pa. Kumusta naman ang imong trabaho ni po?
1: Ah, undang na siguro ko pa.
0: Oh, ayaw na. Balik pa ng imong trabaho ni mo. Ugaling nga.
1: Sige pa.
0: Oh, kana. Ayaw na balik na ng imong trabaho ni mo. Ugaling nga na stress ka na. Ngayon ako, sa tinuod lang. Igunana ang akong gidangatan sa unang panahon. Dagan ko, gisudlag trabaho, apat mahawa ko. Tungod kay makatulong doon kong amo. Ang mga kauban, hindi ko na ko mga yan. Munang, relate na ko ang imong kahimtang karun na lang. Dagan pa mo. Makuha din mo. Ay maayo ka man.
1: Di lang sa siguro kung matrabaho pa. Tungod kay, na-stress pa ko.
0: Ayaw padala. Uban-uban ka lang nako. Magpanday-panday. Oda.
1: Pero ba? Ganda ko ay istorya ni mo.
0: O niya na lang tamang istorya.
1: Pa,
0: lakay. Biisip ako. Sige na. Sunod adlaw na lang tamang istorya. Inigbalik na ko.
1: Sige pa.
0: Sige na. Diyan ka na.

0: Ay, yan ba na ba yun? Tagay na ba eh?
1: Ah, uunyan ako ba eh?
0: Saan ba gabay lutang na kayo gabay?
1: Ah, aha.
0: Tanawa rin ginintuhan na. Nausab na yung ka ba? Sukal ka na undag ka naman trabaho, di po? Sa mga na tinuon ka na, sukal ka na undag ka naman trabaho, di po? Ayaw ko, wow. Mabauwaw ba ka na ko? Usab ang tao ko eh?
1: Uwam ako na uwaw ay. Hadlok lang ko nga magkahibaw mo.
0: Ano mga ginibay? Problema di po. Problema sa dalaho.
1: Mamaw mo ba eh?
0: Bona sulti ko si problema ni mo. Ay, mo niyo.
1: Di salay ko matagay ba eh?
0: Pansa magiging mo problema ni mo ah.
1: Di na mag-good guy. Doon ako naibgan sa akong trabaho ba?
0: Kaya?
1: Ah, nanguyab ko niya. Crush ka na ko siya. Ang problema ba eh? Gibastid ko niya.
0: Dili-day, hinunggan sa imong amo. Kaya ako nadunggan, ingon imong papa ni mo ni hawa ka kay tungkol sa imong amo ni mo.
1: Munagingon ako sa akong papa nga tungkol sa akong amo. Pero ang tinuod ba eh, tungkol sa babae nga akong ipanguyaban sa akong crush.
0: Na! Naun sa bentaong ko eh. Abi ni mo, kung tinood yun nga, naigugma ka ng bayan, ah. Ayaw pagdali. Ano pagdali, masag ka? Ang problema lang din mo, kinagdali ka. Dili tanan higayon nga, manguyab tas babay, sugton na yun ta. Kinahanglan pataan na magpakitag ba yung binuhatan.
1: Gusto ka ba?
0: Oo. Oh, balik dito. Kaya mong trabaho, di mo?
1: Wala na ba yun? Hindi na ko kabalag dito sa kong trabaho.
0: Eh! Ani na lang, pagkikita itong babae.
1: Mga babae? Sige ba? Ah, pula magkukwarta di ba, babe?
0: Tanawa lagi, manghuwam nung kung nagkaroon kukwarta. Ay, huwag kukwarta di ba?
1: Sige na, babe, bayaran na ko lang sunod ang law.
0: O, sige! O, 1,000 na gini.
1: Kana na lang, babe. Salamat, babe.

0: Linlan, sige na, kay naghuwat ng imong sakyanan. Ay, purbeda ginibayhan. Ay, sir. Una na lang, kay Burag. Nabisi pa gintao ng akong anak ka si Linlan. Ay, bahala na gini. 20 minutes na. Naghuwata ng sakyanan. Naunsa, ikaw ito, Linlan. Diyog ka magdali ba? Wala. Ang imong bulante ni mo, tuwa na dito, nilakaw na. Ako na lang di palakaw.
1: Ayo.
0: Ay, siya may nag-ayo ron. Ay, sayo sa buntag na anaman tayo bisita. Oh, kajot lang.
2: Tay, mayong buntag tay.
0: Paayong buntag. Unsa may ato ron?
2: Istigto ka man yung tawana. Kining tay, diri pambalay ni Linlan.
0: Ano na kailaman ka sa anak na ko? Sa may tuyo, di ba? Dayon! Dayon!
2: Diri lang ko tay.
0: Sige. Ay, gisapo tiyo karungan lawa dong. Ay, ang akong anak kasi Linlan dugay kayo nakailis. Ambot! Nabilar man siguro na gabi eh. Nadungog na ko, naghilakilak man na gabi eh.

0: kumusta ka na?
1: Okay naman. Ikaw nga nung ngayon lang magkagtrabaho.
0: Lynn, tabang ako. Ako na'y muhatod nimo dito sa pusina.
1: Sigurado ka?
0: Oo. Akalim din na itong mga nangaging nasukukunin mo.
1: Salamat.
0: Ingon sa imong papa.
1: Ayaw tuwanan ni papa. Kung may problema ko, ako rin eh. Og labaw sa tanan, wala kilabot og may problema ko.
0: Sorry. Sige na. Ihatod natin ka.
2: Abi mo DJ, ako unta siyang sultian o kumusta yung love life. Panwala na lang ako pangunta na kabasin mo friend siya. Kaya ako namatikdan, bura o gipasakitan siya o gibinuangan siya siya hang boyfriend. Kaaway sila. Kaya nakita ko nun ni Linlin nga cheater na ibabay ang iyang boyfriend. Did you know? Ang katong sakyanan di ay nagahuat sa gawa silang balay, mauto ang iyang uyab. Kurtahan man di ay, arangan man di ay, ang uyab ni Linlin. Mauto'y tighapit silang balay, kuhaon siya, padulong sa trabahuan. Apanwa sa makinaog, tungod, kaaway sila. Nabilar ko na sa sigigilak. Sulti na siyang amahan. Nilabay ang pila ka mga adlaw. Wala problema. Sige ka on. Masayod ko nga gigutom ka. Sige na. Tao na ka na.
1: Thank you, ha? Salamat aning burger ngayon magipalit naman ako. Ngayon umila ka? O wala.
0: Kabalo ko may problema ka. Masayod ko nga ang ibit-bit kang problema. Lina.
3: Dahil sa sakit ito.
0: Ni ako sa magkiliran para maminol. Ano siya problema ni mo? Ayun loomay yung problema ni mo, Len.
1: Lakay, salamat ha. Sa imong pag-convert naman ako. Salamat kay na ako. Mas maya pa siguro. Ikaw na lang siguro to ang ako ni mong boyfriend.
0: Uunsa.
1: Oo. Sorry ah. Wala tayong kisagot atong una. Tungod kinablipog manggit ko. Kung magpabilin, babo ko sa'ya.
0: Dili pa ulay ang tanan para nga masurrender ka.
1: Pero dili naman siguro. Dili na siguro na ko eh. Di na siguro kung makikbalik niya. Mayo pa. Dili na lang burger nga maipalit. Magpalit ag ilim-ilim nun.
0: Seryoso ka?
1: Sige na. Tagay pa. Inom pa talaga eh. Inom pa.
2: Nakahurot may og duha ka botelya nga RH DJ. Ito may nag-inom sa tindahan. Sila ang hubog kayo siya.
1: Pwede bala kayo ayos ako yung ulit nito sa bahay. Na ako'y kwarta din eh. Tulog na lang taas Lansing House.
0: Lansing House?
1: Sige na. Sige na lang kay. Gusto ko buhupay niya akong kagulaanan.
2: Itaan ako sa Saladjing House. Huwag dito, DJ. Pagsulot na mo sa Saladjing House, huwag akong gigakos. Pagkakos niya ka na ako, DJ. Huwag akong gihalukan. Huwag siya pa sabot ini. Kita na ba?
1: Sige na. Lakay. There's a light.
2: A certain kind of light. Did you on yok? Natin to kore. Dine na hitabo na mo. Lilin-lin. Ito mismo sa lodging house. Siya pinagbaya, DJ. Pagkaugma, DJ. Grabe good kayo ko ka alive. Sakod kawa yug ko magmasayo DJ nga. Nanahin tabo na mundo ha. Kapag nagtuo ko DJ. Inatong higayo na kami na. Apa nang tinuo DJ Onyo. Ihimo lang din niya ako. Na panakip botas. Nakita na ako. Pagkasunod-an lo, DJ. Nakasakay na si Linlin sa sakinan siya ang uyab. Og tungod ni Ana, mitulo og galit ang akong luha. Pero nakaingon ko sa kong kulingon nga, uyab ba, mi? Wa pa man pod ko. Niya sugta di ay natong tungura. Nga din na nahitabo na mundo, ha? Og tungod ni Ana, DJ Onyo. Giklaro na ko si Linlin. Ogon sa meaning atong nahitabo na mo dito sa lodging house. Ingon siya, kalinte dalanto. Og salamat sa imong pag-comfort na ko, lakay. Salamat sa panahon nga naakas akong kiliran nga masulubon ko. Apan tungod ni Ana, nagbalik na mi sa kong uyab. Okay ni mi sa kong behalf. Thank you, lakay. Apan ni Junior, sakitan ko. Apan gidawat na ko. Huwag ako na lang na siren DJ. Nasa unang nahitabo na mo ni Linlin. Wala. Nagbunga. Nabuntis siya. Panwa siya magsaba siyang boyfriend. Na ako ang amahan. Sabi-saba ni Linlin. Apan ingon si Linlin. Dili na lang doon niya isipon na ako ang amahan. Agin na lang sa hilom. Huwag kalimtan ang tanan nga doon na nahitabo na mong duha. Tama ba ni DJ? Huwag ako na lang pong ibutang sa kukulingon DJ nga. Damgura ang tanan. Damgura ang tanan, DJ. Kapan ang tinood, doon na may anak dininlin. Dili man naging kami, at pan doon na may anak. Yeah, Junyo, kung si Angin akong buhato, kung sa imong mahimong tambag, aning akong sigilano. Dagang kang salamat.

0: Mayong buntag, mayong udto, mayong hapon or mayong gabi. Kung samang takna ang mga higala, no, maayo gina siya kanunay. Labi na kanang mahiligon ka sa tuang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Sa tuang mga suking mga senior citizens o mga customers sa Melvin Food Supplements Distributor, kamusta naman tani mga panahuna? Maayo ba tuang panglawas? Wa ba tay kining gibati nga kakapoy o gikutasan ba? Tara, mga pita, mga kaigsunan, mga senior citizens, magtimpla na ta. Ako ang inyong makabayan, JJ. Kuyugi ko karon. Lima ka minutos lamang hangyon ako. Puno sa impormasyon, alang sa maayong panglawas. Atong hisgutan, ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, ang kape, nga dili lang kay humot o creamy, healthy o guilt-free pagyon. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Kini nga kape, gihiusa ang mga super ingredients sama sa Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen, Purple Corn, Panax Ginseng, Flax Seed nga puno sa Omega 3, og Moringa Olifera or Malunggay. Ang sweetener ni ini, dili ordinaryong asukal, coconut sugar or the tree of life. Iladong anti-diabetes, mayaman sa vitamins og minerals, ha? Apan una ang tanan, mga senior citizens, sa ato mga suking customers. Kami, dako ang pasalamat kaninyo sa inyong padayon nga pagtangkilik, pagsuporta, o padayon ninyong pagpamalit sa ato mga produkto sa Melvin Food Supplements Distributor. Apila diha ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule o pagkapi na gani pag-aisgutan ang ginapangita sa butika, mao ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Karon, ato ang tanawon ang usa sa mga wonder ingredients sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Purple Corn. Ang Purple Corn dunay anthocyanins, usa ka powerful antioxidant nga adunay anti-diabetic, anti-cancer, anti-inflammatory, antimicrobial, ug anti-obesity effects. Dako kining tabang sa pagprotekta sa tuang kasing-kasing ug paglikay sa cardiovascular disease. Makatabang sa saktong timbang, pero buhaton pud mo imong part, no? Kay kung magpalabi pud kag kaon, di man lang ka maglihok-lihok, amadungag gani ra tong timbang. Pero galihok-lihok ka, exercise, tama lang pud ang imong mga ginakaon. Nindot kay ni nga effect. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix tungod sa Purple Corn. Mao bitaw nga kung magPito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee ka, dili lang ka ma-energize, kundi muhata gid kaayuhan sa imong kalawasan, no? Di pa gid ni makapalpitate sa imong heart ang ubang kapiliha. Mo claim sila nga herbal based coffee, pero grabing palpitate, di naman kakatuhog, no? Tungod kini sa Purple Corn, anti-palpitation ka na. Di po mangaslom ang imuhang tiyan, tungod gihapon ka na sa Purple Corn. Ang ilang kape, naba na'y Purple Corn? Wa na'y Purple Corn. Mauni siya ang genuine, original nga herbal-based, safe and natural. Ang uba nag-claim nga herbal-based, pero synthetic di ay. Pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix sa mga butika sa inyong lugar. Bisang nga rin mga tindahan na akin ay makitang display nga Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ma-surprise ka, uy, naaraman is tindahan. So, no need ka magto dito sa butika. Timplaha lang sa init nga tubig, kutawa, og imog yung i-enjoy ang kahumot o ka-creamy ni ino, okay? Aromatic maguni nga kape. Makapawala sa kakapoy o kanabitong ka-stress. Timplahan na. Tastingin na mga senior citizens, mga ate, kuya, ma'am, sir, ha? Kay tito, tita, mama, papa. O sa tuwa mga kaparyentihan, diya mga kaigsunan, kasilingan ng kabarangay. Paminawa mismo ang kausaban sa imong pang-adlaw-adlaw, no? Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ayaw kalimti, ha? Produkto kini sa Melvent Food Supplements Distributor. Mausab ang naghatag kanato sa Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Mineral Eye Drops o Liniment Oil. I-like, i-follow, i-share ang Melvin Food Supplements Distributor Facebook page alang sa dugang updates o health information. Duna ka ba'y mga pangutana o duna kay testimonya? 0985-295-5863. Mao kana ang Melvin Food Supplements Distributor Hotline. Hangtod sa sunod nga higayon, paspas kayong 5 minutos nato mga senior citizens o mga suking tigpaminaw. Nagang salamat! Ako ang inyong makabayan JJ, inyong kauban sa maayong panglawas. Salamat kaninyo og amping kanunay!
1: Okay, magsalingan, wala mati oras, magahigala, magpanayal, sunahan, dagharo-dagharo-dagang yung salamat sa inuhang pagpabida. At nalaman kita, og mapuhon, samang oras, og susamang stasyon. Og kininalaman, yung inyong video o nagdambaya, magpasalamat sa Melvin Food Supplement Distributor, ang orihinal. Magson! Kung nalamang usap, mag-iingon sa duang letter sender. Sender, dili kalugi. Dili pod ka alkansi. Ang nakaproblema lang, dili ka magdawat sa nahitabo o kamaturan. Lisod gud ni mahigog makangabo. Lisod gud ni mahigog makangasobra. Pero wala man may relasyon. Una sa tanan, wala mo'y relasyon. Ang nakaproblema lang, ikaw ra ang nahigugma. Imo lang gipaasa imong kagulingon sa sakabutang nga wala kay makuha, wala kay mapala. Dapat buhatin nimo dawata. Nga dili gyud mo para sa usag-usa. Ug ang tinuod ug ang importante, dun na kay dako nga butang nga gikahibilin si imong crush. Kung balihon pa ang kalibutan, doon na mo'y anak. Ikaw ang amahan, siya ang inahan. Pagkanindot, anak.
2: Ayaw!
1: Diba? Malay mo. Mabot ang panahon mo, surrender na si Linlin. Kaya ang tinuod, man yun. Ikaw, man yun, ang amahan. Pero mo lagi nag-iingon, asa man ka mo pili, mahal ko o mahal ako? Ikaw may nagmahal, wa man siya pagmahal. Friend raman niya ang turing din mo. Pero base hindi maabot ang panahon. Pero ayaw na naiampong ang magbuwag na sila. ang dapat niyong buhaton is dawaton niyong mga digin mo para susag-usa. Pero malay mo, maging ka mo sa ulahe. Ngayon doon naman mo'y anak. Wabi yung makumkum ng aso. Di ba? So, dasig lang, laban lang, magpakalalaki kayo, paluluyan. Pakalalaki, pero magkagilaki. Di man po ka-alkansi, di ba? Babae na yun ni stop. Babae na yun ni gamit niyo mo. So, puhon, ayun na pagamit. Kaya lang, sinner, nagiging salamat. Mayong adlog ni mo. Ayaw kalimot maigsoon. Magpito-pito herbal capsule. Magpito-pito herbal Cofermax. And of course, Mimo Pro Plus for Kids. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.

0: Wala silang masabi ng Radio Ambed kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambed kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinatikinggan. FM Radio. Goodbye.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music. Radio. FM Radio.
5: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
6: Mayong adlaw, kanatong tanan mga kaigsunan. Hello sa ating lahat. Ito na naman po inyong kapitan. Ako po si Captain Jake. Captain Jake po para sa Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, and Magnum C Herbal Massage Gel para sa atong kahimsoga sa panglawas, no? Ang Magnum C Herbal Capsule po, mga nanay at tatay, karon lang nakadungog, kabahay ni ito ang produkto. Ang Magnum C Herbal Capsule po ay purong herbal, pure Moringa Oleifera. O malunggay, mas kilala sa malunggay na tinatawag siyang Tree of Life, tinatawag siyang Miracle Tree, tinatawag na Supermarket on a Tree, at tinatawag ding Superfood. Bakit po? Dahil po sa napakaraming binipisyong na ibibigay nito sa ating kalusugan. Kaya mga nanay at tatay na nakikinig po sa programa natin ngayon, napakaganda po, Magnum C Herbal Capsule. More than 300 kamanaglahi-lahing sakit. Iba't ibang sakit po, more than 300 na sakit ang pwedeng masolusyonan, pwedeng maalibyuhan, pwedeng matulungan sa pamamagitan po ng pag-inom ng Magnum C Herbal Capsule. Meron din po tayong kape na napakaganda sa kalusugan natin. Kapag kakape ang pinag-usapan, dapat herbal coffee po, mga nanay at tatay. Magnum C Herbal Coffee, walang hilab sa tiyan. Napakaganda sa kalusugan dahil Moringa Oleifera din po ang pangunahing sangkap nito. At kapartner ng Moringa Oleifera ang mangustin na mas kilala sa mataas o kilala na may mataas na anti-inflammatory, may mataas na antioxidant, panglaban po sa mga malulubhang karamdaman. Kaya sa mga suking tigpanubay, yung mga suki natin tagapakinig sa programa po natin, baka hindi nyo pa nasubukan ang pag-inom ng Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee. Kapag ang atong lawas doon ay pamaol, doon ay sakit sa hawak, sakit sa ulo, namuypoy ang kalawasan, napakaganda. Magnum C Herbal Massage Gel, mga nanay at tatay. Bakit po? Dahil ang Magnum C Herbal Massage Gel, napakaraming herbal po ang kombinasyon dyan at niya ginawang massage gel. Pagka inamoy mo pa lang yung haplas na yan, napaka-soothing ng amoy, nakaka-relax. 10 minutes after ka magpamasahe, aba, maramdaman mo na kaagad na lami kaya matulog, nakaka-relax kasi. Napakaganda yung init, yung hagod, yung lamig sa ating katawan. Bugnaw nga halang. Ay nako, subukan nyo lamang po mga nanay at tatay na mabibili na rin po sa lahat ng butika, pharmacy sa inyong mga lugar sa Bislig City, sa Tandag City, Agusan del Sur. Halos lahat ng butika meron na pong Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, and Magnum C Herbal Massage Gel. And available na rin po sa lahat ng butika dyan sa North Cotabato, Kinapawan, Makilala, Midsayap, Kabakan, Lang, Matalam. Halos lahat po ng probinsya dyan, available na po ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, and Magnum C Herbal Massage Gel. Sa mga gusto mo hamis mo guwapa, nadi ang atong sabon nga effective kayo. Mutia Kojic Papaya Soap. 48 pesos lamang po mga nanay at tatay. Yes, 48 pesos lang. Napakamura. Ang atong haplas, 95 pesos lamang po. Ang atuang kape, 175 per box. At ang atuang capsule, 11 pesos lamang po mga nanay at tatay, na napaka-effective, napakaganda para sa ating kalusugan. May mataas na vitamin C, may mataas na potassium, may mataas na calcium, may mataas na iron. Kaya maganda po sa mga doon ay problema sa anemia, problema po sa hypertension, diabetes, may problema sa itawag na tugbughat, kanunay hangakon o daling kutasan. Napakaganda po, Magnum C Herbal Capsule. Mabibili po sa lahat ng butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Napapaalam na muna ang inyong kapitan. Maraming salamat po. Ako po ang inyong kapitan. Ako po si Captain Jake. Hanggang sa muli po mga kaibigan.
7: di na mapungan
8: ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
7: Niya ang mga testimonya.
9: Diyos dada, tinaha, purok uno, barangay uno. Ang akong gibati, kaning akong hawa. Piangon mang kukug hawa. Sige na ni kakit, panuhot naman ko nun eh. Nga, karuwi sa Diyos sa Magnum C. Ganyan nga na inanay rasya o kahinay-hinay o kawala. O kinikong akong pagbawa sa akong pagkaon, hindi po kanunay mo nang kanapong kapsul ako punggi. Palit kanunay na kayo. Kasi buntag po kumang bawas. Ang ako lang nga, umalit yung tag Magnum C kayong kaayukan sa itong lawas.
7: Para everyday healthy,
8: Magnum C!
7: Mapalit na sa tarang butika,
8: pharmacy sa inyong mga lugar.
7: Para sa inyong mga pangutana,
8: ahimu ka mong text o mutawag
7: sa 0933-812-5818.
10: 10:19.
11: That time check was brought to you by
12: Governor Engineer Raul Mabanglo.
11: That time check was brought to you by
12: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
13: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS.
13: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS. One station.
4: FM Radio. Favorite music radio.
15: FM Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
5: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: EXL Makabuhay Health Hour.
8: Magandang buhay, EXL Makabuhay World. Isa naman po magandang araw sa lahat ng ating mga masugid na tagapakinig na kung saan man po kayo ng sulok po ng mundo kayo naroroon sa mga oras na ito, lalong-lalo na sa buong Pilipinas. And welcome again sa programang nagbibigay po ng kalakasan, kaalaman at inspirasyon ng EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico, ang inyong health buddy na laging handang magbahagi po ng mga tamang impormasyon para tayo ay magiging masigla sa pang-araw-araw and of course na magiging malusog ang ating pamumuhay. Ang What's up, Doc? Topic natin for today, we're going to talk about the aplastic pneumonia. Isang rare at delikadong sakit na tahimik pero killer po ito, mga kamakabuhay. Ito yung tinatawag nating aplastic pneumonia.
9: What's up, Doc?
8: You know what po, mga kamakabuhay, ang aplastic pneumonia ay isang malubha at bihirang sakit po sa dugo na kung saan ang bone marrow or yung tinatawag nating factory sa loob ng ating mga buto na gumagawa mismo ng dugo ay nagkakaroon ng malfunctioning or humihinto, bumabagal ang paggawa ng mga bagong blood cells. Karaniwan po ito, ang bone marrow ay patuloy na gumagawa po ng red blood cells or RBCs na kung saan ay carrier po siya ng oxygen sa lahat ng bahagi ng ating katawan. Pangalawa, take note po, mga kamakabuhay, white blood cells or WBC na lumalaban mismo sa infection. And of course, the platelet na tumutulong sa pamumuo ng dugo kapag tayo po ay nasusugatan or any kind of damages sa ating sistema. Pero ang aplastic pneumonia ay lahat ng tatlong uri po ng blood cells ay kulang. Kaya't madali pong tayong napapagod, madali pong nagkakasakit at madali pong nagkakaroon ng bleeding. Sa medical terminology, tinatawag po itong pancytopenia. Ibig sabihin ay kulang lahat ng cells ng dugo. Ang bone marrow ay parang hardin po ng buhay po natin yan. Kapag natuyo, umihina po ang lahat ng halaman. Ganyan din ang ating katawan. Kapag hindi gumagawa ng sapat na cells ang bone marrow, unti-unting humihina po ang buong sistema. Alam niyo po ba, mga kamakabuhay, ang aplastic anemia isa itong uri po ng rare blood disorders na tinatayang 2 hanggang 6 katao lamang kada 1 milyon ang nagkakaroon nito sa bawat taon. Pwedeng tamaan ang kahit sino po, mga kamakabuhay, pero madalas ito sa mga kabataan or mga bata at pati na rin sa mga matatanda. Pwede itong ma-acquired or nakuha or congenital na namamana, no? Ang kondisyon na ito ay maaring mild, posibleng dumiretso sa moderate, or some of them are nagkakaroon po ng severe cases. Pero depende ito kung gaano kababa po ang bilang po ng blood cells. Ang mga taong may aplastic anemia ay hindi lamang anemic, no, kundi may sabay-sabay na kakulangan sa lahat ng uri po ng blood cells. Dahil dito, mas mataas po ang chances na nagkakaroon po sila ng infection, pagkakaroon ng bleeding, and some of them are organ failure. Maraming dahilan kung bakit humihinto ang paggawa po ng bone marrow. May mga pangkaraniwang kadahilanan po nito. Una po dito yung tinatawag nating autoimmune reactions. Ang immune system na dapat na pumoprotekta sa katawan laban po sa mikrobyo, ito ay nagkakamali po sila ng target at inaatake mismo ang bone marrow, no? Ito ang tinatawag po nating autoimmune aplastic anemia. So, madaling salita, sarili mong katawan ang sumisira sa sarili mong factory ng dugo. Pangalawa naman po, mga kamakabuhay, itong tinatawag nating exposure sa radiation or even chemotherapy. Ang mga taong dumaan po sa radiation therapy or chemotherapy ay mataas ang panganib or chances na magkaroon sila ng aplastic anemia. Ang mga treatment na ito ay nakakasira ng mabilis na maparaming cells, kabilang na ang nasa bone marrow. Pangatlo, mga gamot or drug induces, no, like mga iilang gamot na pwedeng magdulot po ng aplastic anemia kapag matagal po na ginagamit. Halimbawa na lamang, if you are too much or too long taking antibiotics, mga anti-seizure drugs, pain relievers, and anti-thyroid medications. Pang-apat, viral infections. Mga iilang virus tulad po ng hepatitis B, hepatitis C, Epstein-Barr virus, parvovirus, B19, at HIV ay maaari maka-apekto sa bone marrow at magdudulot po ng pansamantalang or permanenteng damage, no. Pang 5, exposure sa chemical. Ang matagal na exposure sa chemical tulad po ng benzene ay matatagpuan mismo yan sa pintura, ha, sa gasolina at sa pesticide ay napatunayang sanhi po ng bone marrow failure. Pang-6, genetic or inherited factors. No? May mga taong talagang ipinanganak po na defective po ang bone marrow functions gaya po ng Pacconi anemia, isang uri po na namamana na uri po ng bone marrow failure. Pang-7, idiopathic causes. Sa halos kalahati po ng mga kaso, no? Pag sinabi po natin idiopathic causes, hindi po nalalaman po ang eksaktong kadahilanan. Gayon man, karamihan ay nauugnay sa autoimmune reaction or some of environmental exposure. Ang mga sintomas ay lumalabas depende kung ilang uri po ng blood cells ang kulang. Dahil sa kakulangan po ng red blood cells or anemia, madaling napapagod kahit konti lamang po ang paggalaw. Minsan mapapansin mo ang isang pasyente maputla or grayish ang balat, no? Panghihina at pagkahilo, pananakit po ng dibdib at mabilis na pagtibok po ng puso o pagkakaroon ng rapid palpitation. Shortness of breath, no? At madaling hingalin. Dahil sa kakulangan po ng white blood cells, kung titingnan natin, ito yung tinatawag nating lycopenia, no? Madalas na lagnat at infection, mas mahaba at mas matagal gumaling ang mga sugat. Ubo or sipon na hindi gumagaling agad-agad, no? Dahil nga sa kakulangan po ng white blood cells o yung tinatawag nating lycopenia. In other way, meron din tinatawag nating dahil sa kakulangan ng platelets or thrombocytopenia ang tawag naman po dito. Madaling nagkakaroon ng pasa na kahit wala naman pong pagtama, no? Pagdurugo sa gilagid at ilong, prolonged menstruation sa mga kababaihan at madalas na bleeding kahit maliit lang po ang hiwa. Kapag pinagsama po ito, ito ay nagre-resulta sa panghihina, pagkahapo at pagkakaroon ng panganib sa buhay kapag nagkaroon po ng matinding infection at matinding bleeding. Kung hindi maagapan po mga kamakabuhay or magamot man lang, maaaring magdudulot po ang aplastic anemia sa mga sumusunod na komplikasyon. Just like for example, una dyan, pwede posibleng pagkakaroon ng severe infection dahil kulang nga sa white blood cells. No? Pangalawa, uncontrolled bleeding dahil kulang po sa platelets. Pangatlo, heart failure dahil na overwork po ang puso sa kakulangan po ng oxygen at pwede rin mag-cause po also ng organ damage dahil nga sa poor oxygenation ng mga tissues. At ang panghuli, secondary blood disorder tulad po ng leukemia or myelodysplastic syndrome. Kapag hindi nabigyan po ng tamang lunas ang aplastic anemia ay maaari magdudulot po ng life-threatening complications sa loob lamang po ng mga iilang buwan. Kaya importante po mga kamakabuhay na maikonsulta ang aplastic anemia at maikumpirma. Kailangan dumaan ang pasyente sa ilang mga suri tulad po ng complete blood count cells or CBC na nagpapakita po ng mababang bilang po ng red blood cells, white blood cells at platelets. Pangalawa, bone marrow aspiration or biopsy. Pinapakita kung gaano kababa po ang cell production sa bone marrow. Pangatlo, viral screening para malaman kung may infection na nagdudulot po ng kondisyon. At ang pang-apat naman, autoimmune testing upang makita po ang immune-related na kadahilanan ng causes nito. When it comes to the conventional medical treatment, pinakalayunin po ng conventional medicine ay ibalik po ang bone marrow function at protektahan mismo ang katawan laban po sa infection at bleeding. Una dyan, normally ginagawa po ang blood transfusion. Ginagamit para sa pansamantalang mapapataas po ang blood cell count. Ngunit hindi ito pang matagalang solusyon dahil maaaring magdudulot pa rin po ng iron overload sa kalaunan. Pangalawa, bone marrow or stem cell transplant. Ito ay curative treatment para sa mga pasyenteng may malubhang aplastic anemia, lalong-lalo na kung may mga compatible donors. Pinapalitan po ang damaged na bone marrow ng bagong stem cells mula sa donor, no? Pangatlo, immunosuppressive therapy. Ginagamit kung autoimmune ang kadahilanan. Ang mga gamot gaya po ng ATG at cyclophosphamide ay nakakatulong po para pigilan po ang immune system at pag-atake sa bone marrow. Number 4, growth factors at colony stimulating factors. Mga gamot na tumutulong sa pagpapasigla po ng bone marrow sa muling gumagawa ng mga bagong blood cells. Bagamat epektibo ito, may mga limitasyon lamang at posibleng may side effect. Ang mga ito kaya't mahalaga ang integrative approaches kasama mga natural at nutritional therapy. So speaking of integrative and naturopathic approaches, no, ang holistic at integrative approaches ay hindi po kapalit po ng medical treatment kundi karagdagang suporta upang palakasin po ang immune system, pabilisin po ang recovery ng bone marrow, protektahan po ang katawan laban po sa infection at oxidative stress, linisin po ang dugo at tulungan po ang cell regeneration. Importante po ang nutritional support na kung saan ang nutrisyon ang foundation ng anumang klaseng therapy. Ang mga pagkain mayaman po sa iron like folate, B12 ay mahalaga para paggawa po ng red blood cells. I highly recommend na kumain po kayo ng malunggay, spinach, ampalaya leaves para sa iron sources, munggo, beans, lentils for folate sources, itlog, isda at karneng manok, B12 sources. citrus fruits like vitamin C para maabsorb po ang iron. Iwasan po ang mga processed at chemical laden foods na maaaring magpapabagal po ng pag-recover po ng bone marrow. Number 2, herbal therapy support. Ang mga herbal na kilalang kilala sa pagpapalakas po ng dugo at immune system na napakahalaga sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. Of course, nandiyan ang makabuhay vine, no? Nakatulad na binanggit po natin, a plant of life na kung saan ay makakatulong to sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. Malunggay, ginseng, ashwagandha, guayabano leaves, and even some of turmeric, no? And you can also do some juice therapy recommendation just like green blood juices. So please take note po mga kamakabuhay, ha? May mga ingredients tayo na pwede nyo pong gawin po ito. Just like all you have to do is to prepare 1 cup of malunggay leaves, 1 cucumber, 1 apple, 1 half of lemon juice, and 1 cup of water, no? All you have to do is i-blend po ang lahat ng ito and i-mix and iinumin nyo po at least 1 glass every day. Pampalakas po ito ng dugo at immune function dahil mayaman po ito sa chlorophyll at iron. So of course, proceed po kayo sa detoxification and lifestyle support. Uminom po ng tubig at least 8 to 10 glasses araw-araw. Iwasan po ang paninigarilyo at alak. Magkaroon po ng sapat na tulog at pagpapahinga dahil po ang bone marrow regeneration ay aktibo habang tayo po ay natutulog. Iwasan po ang exposure sa pintura, pesticides at mga other chemicals. Maglakad-lakad, mag-yoga araw-araw para sa magandang circulation. Maraming salamat sa mga nagpaabot ng mga katanungan and of course, sa araw-araw na pakikinig ng ating programang The EX sa Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Talk. This is Dr. Glenn Sanico. Hanggang sa susunod po nating pagsasama, always remember, stay healthy, stay blessed, and take charge of your health. Magandang buhay sa ating lahat.
7: EXL Makabuhay Health Hour.
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga-Mulabi ko.
0: Ano si pangalan ni mo, ma'am?
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh. Pitok-pitok kapso, pagali ko uma, ang ako pong UTI na ko, na ang inom ko po anang banaba,
0: Naana na kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pitok-pitok kapso na nakauli ni mo.
1: Oo. Karoon, o nga naminaw sila sa akong istorya, para ang sulayin ninyo pag inom ang pitok-pitok herbal kapso, kay kaulian sa sakit, at na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, God.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Premia Jimenez, taga Purukwan, Badas, San Jose. Namagod ko yung high blood sir niya, mag-ipong-lipong po ko niya. Sa diyang nakadungog ko sa akong anting, maayo daw ni Magnum C, nagkuhan ko, nagsulay po ko niya. Maayo man po ang resulta sir, mauna nga, inom po ko sulay. Mauni ka ron, katong mga wala po nakasulay o Magnum C, magsulay po sila o inom kay maayo po ang resulta. Basta Magnum C, efektibo para to.
2: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
5: Goodbye!

0: 13 sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 10:59.

0: Dili ko gustong ni Asia. Papahuwa ka ng babayaran ako. Inahan siya sa akong anak, Yuri. Inahan niya irresponsable. Gibiyaan ka mangani niya. Unya karon nga repaloy-looy siya, dawaton mo lang sa akong kasayon. Delikadesa na lang. Ayaw na lang ang kaluoy o konsiderasyon mo para nako, Delo.
1: Imo siyang mama. Ayaw kadlok niya.
2: Dili man ko ganahan niya pa. Dili ba gipasakitan man kaniya? Nganong niya man lagi siya?
1: Juno, anak. Bisan balibalihon man ang kalibutan. Imo siyang inahan. O bisan unsaon ko. Mahal ko gihapon siya. Bisan pa man sa tanan.
0: Wala ba lang ko'y katungod o kahigayunan nga magbago?
1: Munit.
0: Kung mapugos ka lang sa pagdawat na ako, Delo. Ayaw na lang. Padayon sa imo bagong kinabuhi. Kauban ang bayot nga mo'y mihimo ni mong tao.
1: Huwag ka makasabot. Siya ang naadhang nawa ka. Siya ang mipabalik sa kalipay ng kagulo kasakit ang gibilin mo. Sa ako ba? Kung siya ang nakabaton sa nakong luna sa kasing-kasing ko?
3: Siya si Sender Delo. Sunda o paminawa ang revelasyon sa gugma o kinabuhi ni Delo. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: Friday, makabuhay. Aba, unsa man imong oras di karon sa imong nahimutangan? Kahimsog sa gihapon o kabaskog sa panglawas. Ang atong kanunig ni Ampo sa labaw makagagahom. Ako si Lady Batut. Magkuyog na usab kita sod sa saka oras. Uban sa atong tuyo og tumong good health karon og maapuhan og hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Syempre katulad ng ating nakagawian dagang tag mga isgutanan kabahin sa panglawas og sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang lagi nusarang EXL Makabuhay Plus. Now, kamakabuhay ni anang sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Delo karong adlaw maong ika-11 kun chapter 11 na sa iyang revelasyon. So, sa pamay atong langanan, niya naman tanan, nagtapok na magitang tanan, maminon magita sa sumpay, ready na magitang tanan no, unsa di ay. So, ipadahin na natong pagbasad pagdrama. Now, na din hilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambaki ko Lady Batut. Tambaki ko Lady Batut.

Pwede batod masama nga ho ang mambintang, pero hindi ko maiwawala sa aking isipan ang pagdududang may kinalaman nga si Monet sa sunog sana ng aming bahay. Pero sinarili ko lamang yun noon. Hindi ko na sinabi pa sa kanya. Hindi ko naman akalaing maging si Yuri pala, ganoon din ang hinala. Sa kabila ng lahat, Lady Batod, katulad ko rin, ayaw namang isumbat ni Yuri ang duda niya kay Monet.

0: Wa kay angin kabalakan, Delo. Dili ko sudyaan si Monet bayan sa akong katahang. Anyway, wa man sab kitay pruweba ba nga may nasairan siya o baka siya ang mastermind sa kalayo nga musunog unta ining bay. Manghinaot lang ko nga dili matribukar ang tanan. Kaya kung mapamatudan ko nga siya, dili lang yun siya unya magmahay sa buhaton ko. Yuri, mahal ka kaayo tingali ni Monet, Delo. Kaya hangtod karon, dili pa mangid si makadawat nga wa na kamo.
1: Kung mahal pa sab ko niyang tinuray, Yuri, bisan unta makausap, wa siya mangabit kani adto. Pero sa makadagang higayon pa, gibiyaan gani niya, giabandonar tungod sa lalaki. Unya karon mibalik kay wa na mi punit niya. Manglawgaw sa akong kinabuhi.
0: Tingalik na kaamgo na. Nakarealize na nga ikaw gidi ay ang iyang gikinahanglan.
1: Wa ko'y pagtuungin ngon, anak. Hakog lang yun siya. Iyang kaugalingon ra ang importante para niya.
0: Mao ka na ipagtuo mo.
1: Ug mao ka na itinuod.
0: Delo.
1: Unsa?
0: Sa matuok kag sa dili, Delo. Nabalaka ko niyang nasairan kung nagkalayo ang inyong bahay. Dito gid magsugod sa sala.
1: Tungo sa imong kabalaka. Ikaw ang unang miabot kung itandi sa mga tabi ang mga silingan sa disoras sa kagabion, Monet. Murag kag kauban sa mga bombero. 10 minutes lang ang gintang. Miabot ka sa Byudayon.
0: Kay nabalaka ko sa kung anak na tingaligong sa may tabo niya.
1: Ka?
0: Oh.
1: Maugid ka na ang rason, Monet. Kaysa ako nasabot, alerto ka naman kaayo.
0: Huwag sa iba't masabot niya na pagkasultihan. Nga may ideya ko nga masunog ang bahay. Nga may kalabutan ko sa nahitabo.
1: Dili na ako nagikan ka ng ideya, Monet. Gikan ka na nimo mismo.
0: Oh.
1: Pero ati ka pa sumanginli, ha? May gawas lamang ka na sa imong baba.
0: Kay dili ko bugo. Aron dili makasabot sa imong buti pasabot. Pero kinang ikasulti ko, wa ko'y kasayuran sa nahitabo. Ato lang nga wa pa ko makatuog na itong tungura.
1: Ug sige sa may mapahibaw dayon nimo nga may kalayo sa bahay. Nga natuog naman ang tanan sa palibot. Gawas nimo.
0: Oh.
1: Unta. Wa kay kasayuran o kalabutan, Monet. Kay kun duna, si Yuri palang daan. Dili ka na mag-attract sa iyong kasuko unya dyan nimo.
0: Unsa?

Saturday, hindi nga po ako nakapagpigil at nabigyan ko ng ideya si Monet na may pagdududa kami sa kanya. Gayunpaman, pinabulaanan niya ang lahat, dinepensahan na niya agad ang kanyang sarili. Halata mong minalalaman siya. Pero dahil wala ngang pruweba, hanggang hinala lamang ang lahat. Pero malaki na rin ang pinagpasalamat namin ni Yuri noon dahil hindi naman talaga lumaki ang apoy, naagapan ka agad. Maigi pa ang apoy, naagapan at naapula. Pero hindi ang ugali ng aking pamilya, lalo na ng aking ama.

0: ba? Nagatod si mama mo nitong cake. Siya kuno ang nag-bake.
1: Mao ba?
0: Imong paboritong cake flavor? Ube. Iyang gihatod ganiha sa wa ka pa miabot.
1: Nagpasalamat ka ba niya, Juno, anak?
0: Oo. Oh, nakig-selfie pa man gani ko niya. Iya kuno tong i-post sa iyang account sa social media.
2: Wa ko makauyon sa post ni Monet sa iyang account sa social media, Delong.
1: Oh. Ha? Kay ngano, Yuri? Unsa man iyang post?
0: Ang sad-sad ka ng gubutan, na sad ang gimugna ng kuan oy, ka ng asawang ex nga bitter o kampo kaayo. Kanabitang tao no nga dili makamove on, dili makadawat sa kalipay sa uban, buhato na lang yun ang tanang kadaot para lang yun matagad siya no, ka ng KSP kay ka ng kulang na kulang sa pansin, kantang yabag no. Anyway, kamakabuhay unag ikadahog na pa lamang sa chapter 11 sa revelasyon sa atong sender nga si Delo ang ato na bati. Uniya human sa pipila ka mga painumdom sa atong pagbalik at ipadaan na pagbasag pagdrama. Kaya napay ikatulo o katapusang tipaka nga parte sa chapter 11 sa iyang istorya. Kanang tanang gihapon din nilamang sa atong tulumanon sa imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
4: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na agapay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay. Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Tuwaren Lumban, Kabanglasan, Bukidnon, 40 years old. Ang mga karamdaman ko, acid reflux, sumasakit na yung tiyan ko. Pangalawa, pagbabawas ng dugo. Tinry ko yung EXL Makabuhay Plus Capsule. Dalawang kapsula sa umaga, dalawa sa tanghali, dalawa sa gabi. Tatlong araw, nawala na tayong pagdudumi ko ng dugo. Napakagaling ng EXL Makabuhay gawa nung pinagaling niya ako sa aking karamdaman.
5: Excellent health, excellent life, health and wellness for God's glory sa EXL Lamang Makabuhay.
4: Daghang salamat sa pagpaminaw ka makabuhay, syempre bonggang-bongga gihapon. Wa nay lain pa ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, ang atong dietary supplement. Daghang ingredients nga giusa lamang diha, as usual ka makabuhay wa pagin mausab. And syempre mataga ingredient. O natay makuha nga benepisyo alang sa atong kalawasan. Usa na diha ang lagundi. Ang lagundi ka makabuhay na ilha na isip 5-leaf chase tree. Yon. Nga doon ay scientific name nga Vitex Negundo. Yon. Ang mga tao nga nagpuyo sa mga tropical nga mga nasod sama sa dinhi mismo sa atong nasod Pilipinas, familiar na sa inyo ni ana nga tanom nga lagundi. Mao na ang sikat kaayo isip usa ka ornamental nga tanom tungod sa nindot kaayo nga mga buwak na adiha. Ang medically speaking kamakabuhay, ang mga dahon sa lagundi doon ay medicinal properties nga scientifically proven na. Na pruweba ba nga makatabang, makaayos sa itong panglawas? Ang pangutana, ang lagundi ba okay or maayos sa hubak? Ang tubag o tambal sa hubak ang lagundi. Isip po sa ka-extensive medical condition, ang hubak kamakabuhay, wag yoy kanabitaong eksaktong tambal sa pagkakaroon.
7: Pwede lang na nimo ang ayum-ayuman, i-manage ang mga simptomas. Importante nga pamaagi ana kung unsaon nga ma-regulate o ma-manage ang imuhang hika o ang imuhang hubak. Ang mga dahon sa langgudi o lagundi ka makabuhay na pamatud-an nga bongga kaayo. As in sa Tagalog pa, mabisa. Oo. Sa pag-atubang ang mga sintomas sa hubak. O sa nakana sa girekomenda nga mga tanom, hangtod na karon isip treatment sa hubak. In short, kamakabuhay ang langgudi para sa epektibo nga pagtambal sa hubak. Regular ang pag-inom sa usa ka tasa lamang nga dahon sa Lagundi Herbal Tree. Oo. Kung ikaw giubo og taman-taman nga kanang sikag usig kanang bitawong sakit kay ang imong tiyan og inubo, usay mapagaw ka nag inubo minana kay katol kay imong tutunlan, kanang buhi kaayo ang plema ba? Nako nindot gihapon na Lagundi para ana. Oo. Dili lang kay sa hubak lang ang Lagundi, kundi kanang sa mismong ubora nga normal. Ang mga dahon sa Lagundi doon ay anti-inflammatory properties nga mugana gid na ka makabuhay sama sa antihistamine and cough expectorants. Ang kanang mga matang sa mga characteristics sa dahon sa Lagundi ka makabuhay, bonggang-bongga para sa nagkadaiyang respiratory conditions. Apila diha ang kanang pagbaga o paghubag sa imuang tutunlan tungod sa ubo. O para makuha ang pinakabonggang resulta o para mas makatabang na sa imong pagtulog sa gabi. Kinala mo intake yun ka o Lagundi. Kung inom lang ka anang dahon ana, ilaga yun na no. Oo, regularly, para bonggang-bongga. And syempre ang Lagundi, usa lamang sa daghan ng mga ingredients ka makabuhay, nga giusa sa pagsagol sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kung ang everyday na tanga mo tumaraana, tanang balatian, malikayan. Kung anak yung mga usa, duha, tulo ka mga balatian, huwag tangon sa imong sistema. Pinaagi sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip imuhang dietary supplement.
8: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite

0: XL. May buhay sa makabuhay.
1: Nadugog ni mo ka makabuhay. 17 ka mga ingredients giusa lang sa atong coffee mix. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ibang hambog yun nato ang ato ang kape. Dili mo to karambisan unsa na itong mga balatian. Bisa pag acidic ka, dili mang hawi mong bukto, di ka magpalpiti, dili maglipong, dili maglabad ang o, dili mo unsa pa may mga uncomfortable nga pamation ni mo. Mao na nga, masatisfy na ni mo imong craving sa pag-inom of coffee, matambalan pang imong mga sakit kung doon namang galing. O kunwa pa, katabangan ka para protektahan imong lawas. Pinaagi sa EXL Makabuhay Coffee Mix 17-in-1 or EXL Coffee Mix 17-in-1. Usa sa mga 17 ka mga ingredients nga naadiha mao ang guava fruit, ang bayabas. Kanang guava fruit o ang mismong dahon sa bayabas, doon ay mga nutrients ka makabuhay. Pila di ang vitamin C and potassium. Na makatabang na para suportahan ang imong kasing-kasing, imong panunaw o guwan pang body systems. Una, makatabang sa pagpaubos sa imuhang sugar level, ang bayabas. Good news na sa tanan nga dunay diabetes or katong at risk na nanay risgo nga magka-diabetes. Ang bayabas. Makatabang usabang bayabas sa pag-boost sa imuhang heart health. Dunay 12 ka simana nga pagtuon ka makabuhay sa sobra gatos ka mga tao. Nadiskubrihan nga ang pagkaon sa hinog nga bayabas before mo kaon, aba, bonggang-bongga in as in overall good ka makabuhay, makapakunhod sa blood pressure by 8 to 9 points. Mo na nga reduction in total cholesterol by 9.9%. O niya in-increase in good HDL cholesterol by 8%. Ganon. Gawas ana, makatabang usab ang bayabas para ma-relieve ang sakit nga symptoms sa men, sa mga kababayenan nga duawan sa ilang mga binuan nga sakit. Doon ay pagtuon nga gipahigayon sa 197 ka mga kababayenan nga naka-experience og sakit nga symptoms sa ilang pag-means o hinana. Mi-take lang sa lag 6 mg of guava leaf extract every day. Miresulta ka na sa pag-reduce pagkunhod sa sakit as in ng bongga. And it appeared to be even more powerful than some painkillers. Yun, bonggang-bongga, di ba? Niya naras ang yung tugkaran na binagdam mo yung mga punuan is bayabas. O niya ang bayabas, makatabang para ato ang mapaubos, mapagaan ang atong timbang. So, ibig sabihin, kung nakay weight loss program, di ba, makatabang ang bayabas. Mukhaon na kabayabas, as in bunga sa bayabas, ana. Na I want or make it a 37 ka calories sa usa ka prutas, sa usa ka kabayabas. And 12% of your recommended daily fiber intake. Kanang gikinahanglan mo sa lawas nga fiber ka makabuhay nga 12% na ana na sa usa ka bayabas. Oo. Mao na nga kung imong kauno ra ng bayabas basta dili ka magmeals, dili gihapon ka makaingon nga kanang kuwang ka sa mga vitamins, dili pareha sa ubang mga low calorie snacks. Ang bayabas punong-puno sa vitamins and minerals. So you are not losing out on important nutrients kay kikinahanglan sa imong lawas. Again, ang bayabas o ang guava fruit ka makabuhay, usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Manaon sa pay atong gihulat. Everyday tang manginom. Again, sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Dagang salamat ka makabuhay para sa EXL Makabuhay Plus. Ako ang iyong lingkod,
0: Lady Batu!
1: And now,

0: kabuhay niya ng sumpay, ang ikatulog katapusang tipakanga parte sa chapter 11 sa revelasyon ni Delo. Nauna dayon, di nilamang sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: hatod nakaka-offend ang post ni Monet. Larawan nilang dalawa ng aming anak, tapos ang caption ay nagpapaawa. Ginawang kontrabida si Yuri. Ipanahiwatig niyang homewrecker ang huli. Hindi ko po ikinatuwa yon, Lady Batod. Ipinagdiinan kasi niyang si Yuri ang dahilan kung bakit naudlot umano ang pagbabalikan naming dalawa. Kung kaya't kinumpronta ko kaagad siya nang magkaroon ako ng pagkakataon. Kailangan ba sugyaan ko nimo sa akong post sa akong social media account, Delo? Ako ang itong wall! So ako ang magbuot kung unsa ang akong captions o photos nga i-post.
1: Insensitive ka. Gimension mo pa ang nga ni Yuri sa imong post? Kabaga ako ni Mugnaong Munit. Unsa man? Dili ka bigod mo hunong sa pagpamikil?
0: Kamatuodan ang mensahe ko sa akong post, Delo. Dili ko ni mo angin padlongon ni Adto.
1: Imong sa kung gano'ng nagkabuwa kita. Imong sa kining tanan kung gano'ng nakakita na kuglain o kung gano'ng dili na ko makigbalik pa ni mo. Ayoko na ipamasangil sa uban ang atong sa. Ang imong sa!
0: Labanan mo gigat ang bayuta, unsa?
1: Kung sa gusto mo, ikay akong rapigan? Sa imong ka-irresponsable o kakundatan, nagdahom kang ikaw ang ako labanan? Kung mahimo palang ikabalik ang panahon, Munit, waunt ako may pakasal ni mo. Naghugaw-hugaw ka lang sa akong pagkatao!
0: Oh, unsa?
1: Naibaw ko. Bisan mo sa isulti ko, dili ka na matutlan kay ingon ka na ni anak kaway balatian o kabagagnaw. Sendergwensa kang dako, wa kay uaw. Wala ko ilaumang kaayo gikan ni mo, Munet.
0: Naghinobra ka na, Delo.
1: Mahimo ba? Hunungin ako? Hunungin na kami? Dili na ko makigbalik pa nimo. Bisan wa pa si Yuri sa kinabuhi ko karon. Dili gihapon ko mudawat nimo. Dili na bisan ka no sa. Isilsil ka na sa imong bugok na alimpatakan.

0: Waddo ka sa kauluan? Sa Manila?
1: Yes, Delo. May reunion kami dito sa ako mga suod sa high school. Wow, mi kabuok. Pito silang tuwa dito. Ako na lang ang nalahi, so ako na lang ang mo-adjust. Majority wins, manggod. Mao nga ako gyud ang mulupad paingon dito sa kauluhan, dito sa Manila.
0: Di ay ba? Magdugay ka ba dito, Yuri?
1: Usa ka semana. Super banding ming suod nga managigala sa high school dito, Delo.
0: Madugay ka gyud dito.
1: Usa ka semana lang, good.
0: Wa na kumaanad nga wa ka sa akong dool, Yuri.
1: Aha.
0: Mahimo bang musaad ka?
1: Musaad nga unsa?
0: Nga dili ka mulingi og lain dito.
1: Oh.
0: Nga permi kong naa sa imong hunahuna.
1: Delo.

kapatid, totoo po ang sinabi ko, hindi na ako nasanay na malayo kay Yuri. Kumbaga'y parte na siya ng buhay ko. Pero ayoko namang aminin ang damdamin ko para sa kanya. Hindi naman sa ako'y natatakot o kaya'y nahihiya. Hindi lamang talaga ako sanay na umamin ang damdamin ko sa pareho kong lalaki. Pero naguguluhan na din po ako noon sa sarili, Lady Batod. Nasasaktan na nga rin ho ako noon sa isiping baka ibaling ni Yuri sa iba ang kanyang pagtingin dahil patuloy akong naging mailap sa kanya pagdating sa pag-amin ng tunay na damdamin.

0: buhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: And there you have it, kamakabuhay mong nabati ang kinatibuk ang chapter 11 sa revelasyon ni Delo. Pero apami-end dito, napay mga pipila ka mga sumpay ang iyang revelasyon. Mulang paabuto na ito nag-atong paminaon sa sunod nga episode sa itong dulumanon, okay? Pero unya, human lamang sa pipila lang yun ka mga painumdo, mamalik din para itong lakbitan o gisgutan ang atong dadungog na kinatibuk ang chapter 11 sa iyang kasaysayan. Dini lamang sa atong dulumanon, imong dulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Angelica Esco, 30 years old, hands-on mom, a law student at the same time and a businesswoman. My newborn ako minsan hindi na nakakatulog ng maayos. There was a time na I was really stressed. Nagkamastitis ako. Bumaba yung milk supply from 5 to 7 ounces, naging 2 to 3 ounces. Sakto, yung EXL Makabuhay Plus meron palang moringa or malunggay content. I started taking one capsule every meal, 3 capsules per day. Amazingly, from 2 to 3 ounces, bumalik siyang 5 ounces after 2 days. Nagpapasalamat ako sa EXL Makabuhay Plus for keeping me and my family healthy.
3: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang Makabuhay.
1: Salamat ka makabuhay sa pagpaminaw. Siyempre ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule isip atong dietary supplement. Daghan kayo 17 ka mga ingredients giusa lamang diha. Naapagyod na yung mga vitamins B or B vitamins. Nadiha ang vitamins B1, B6 and B12 ng bonggang bongga. Dinisama sa vitamin C or A ug uban pa ka makabuhay ang B vitamins manggod usa ka grupo na sa 8 essential nutrients. And collectively, ginasiguro gid ana nga mga matang sa nutrients ka makabuhay nga healthy and syempre optimized ang organs sa ato ang lawas. Ginasuportahan sa banang B vitamins ang nagkadaiya nga mga internal processes sama sa metabolism, transportation or distribution sa oxygen, ingon man ang pagtibuok sa mga bag-ong nga cells. Doon na po yung nagkadaiya usab nga mga functions, ingon man benefits, ang matag-usa sa 8 ka nutrients nga B vitamins. Pero unahon na ito ang B1, B6 and B12. Ang kanang vitamin B1 kamakabuhay or kanang thiamine. Importante ka na sa conversion sa nutrients into energy. O ginasiguro sabdiha kamakabuhay ang healthy ang growth sa mga organs sama sa kasing-kasing o sa utok. Bongga ang mabuhat nga rule, diba, sa vitamin B1 or thiamine. Nausab ang vitamin B6 or pyridoxine. Nagatabang usab ang vitamin B6 kamakabuhay sa pagtibuok sa red blood cells. Unya, ginaestudyuhan pod ang kanabitaong kapasidad ana aron protektahan ang endings sa nerves. O bongga ang vitamin B6 or pyridoxine. O ang katapusan ng vitamin B12 or cobalamin. Ginapapaspas ana kamakabuhay apag regenerate sa stressed or damaged tissues samtang gina-optimize ang function sa nerves. Bonggang-bongga ang B vitamins. vitamin B1, vitamin B6, and vitamin B12. Kana nga mga B vitamins nga mga nag-una sa walo ka makabuhay, mao lamang ka na ang tulo or make it usa kay giusa ra man ka grupo sa 17 ka mga ingredients nga syempre na og ato makuha og makabenepisyo kita sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong inumon or tumaron everyday, isip ato ang dietary supplement.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Adi ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
3: May buhay! Sa Makabuhay!
1: Bonggang-bongga tuod ka makabuhay nga tong EXL Coffee Mix 17-in-1. Pangabugay na to ng 17-in-1. Wala ka dagana. Uy, diba? Grabe kaayo. Kunya ang matang usa ka ingredients nga na ang usa sa 17 palang daan. Bongga na imong makuha nga benepisyo nga kaayuhan para sa imong lawas. Yes, indeed. Unya usa sa 17 ka mga ingredients nga na diha maong ginatawag na to rose hip fruit. Doon yung mga benepisyo ang rose hips. Oo, ng bongga. Nakakabit ang di ka mag-expect na, ay, mo, di ay na? Naadi ay? Bonggang-bongga ang rose hip fruit kamakabuhay sa vitamin C. Ingon man, bioactive compound sama sa phenols, lycopene, and ellagic acid. Kanang mamatang sa prutas, kanang rose hip fruit kamakabuhay, bonggang-bongga nga angay na itong i-take. And primarily, mo ni ginagamit aron nga malikaya nato ang kanang daghan nga mga ailments sama anang osteoarthritis o kanang mga stomach ailments. Unya makatabang pud og ato magamit as a diuretic and mild laxative. Kanang matang sa prutas ang rose hip fruit ginagamit usab kana aron nga makunhuran nato ang atong kauhaw ug uban pang matang sa gastric inflammation. Unya ang rosehip fruit, usa sa 17 ka mga ingredients nga gisagol ka makabuhay sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. So sa paimong ipaabot, inom na ng bonggang-bongga. Aron katabangan ka, hap sa impang lawas, gaan, walay balatian, laban lamang. Para sa EXL Makabuhay Plus, ako ang inyong lingkod,
3: Lady Baku!
1: Maraming salamat og sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
2: Tambagiko, Lady Batut. Tambagiko, Lady Batut.
1: Maraming salamat ang atong programa kamakabuhay ang Tambagiko Lady Batut. Gihatod ka nato siyempre sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre kasaligan, kasandigan, proteksyonan ang atong kalawasan. Muwagtang siyempre sa mga nagkadaiyang mga balatian ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mubatok na sa mga nagkadaiyang mga sakit or mga balatian kamakabuhay. Sama na diha sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, and constipation, ug daghan pa. Ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Capsule kamakabuhay, imintinar lamang nato para sa mga adult, usa. Nga to sa duha ka kapsula every day. Ang tubig nga ipagaim nun, inadlaw, dili bugnaw ha. 30 minutes sa dili ka pamukhaon, isipin mo ang food supplement. Kung doon na kay balatian, mas daghano na to ang dosage. Nga to sa duha, nga to sa tulo ka kapsula, katulo sa usa ka adlaw. Uban syempre sa inadlaw nga tubig, sa dili ka pamukhaon. Pero syempre, pwede gihapon nga after ka na mukhaon, pero paabuta sa ang usa ka oras. Again, isip gihapon imo ang food supplement ng bonggang-bongga. So, aray na ta sa EXL Makabuhay Plus.

0: ka makabuhay. Welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato din kaganiha. At ang nadungog ang kinatibok ang chapter 11 sa revelation sa atong sender nga si Delo. Again, wapami-end dito ha ang tanan na pa'y mga pipila ka mga sumpay ang iyang revelation nga gipadangat diri sa atong tulumanon. Pero, katong kaganiha, chapter 11 palang giyod. Again, wapami-end dito mo nang padayon tas pagpamina o pagsunod hangtod nga mo ending na giyod. Diba? Anyway, karoon na itong lakbitan o gisgutan ang itong nabati nga drama kaganiha. But before that, ang itong pahinumdam mga ito ang pambansang reminder. Unsa man na? Yes, indeed, you are so correct. So na, correct pa. Bakit? Oh, sige. Pahiyom, pahiyom, pahiyom. Smile, smile, smile and everything. And you can never go wrong. Diba? Nindot pa kayo nga itong paminsar. Ano? Makapinsar ka pag una-una sa mga solusyon sa itong mga problema. Ganon. Di kayo magsikitag-sipok-sipok sa itong mga o. Oh, dagan na kayo problema sa palibot na pas gobyerno. Dungag-dungag sa ito ang mga hunahunaon, mga balita ang away ayo. Charot. Unya, magmugtok pagyod ta. Mo-join kita sa ilang mga kadautan. Why? Excuse us. Excuse us. Oh, nangangin. Anyway, oh, Delo, dagang salamat once again sa pagpadangat ni mo si mong kaagi. Thank you nang so much nang to the very, very, very much. Ganon. From the bottom of my internal organs. Do pat matapos pag-feature sa imong story, pero salamat kay kay matag-adlaw, matag-yugto nga ato ang i-feature ang imong kaagi, magkapupo gitag pagtulunan sa kinabuhi. Well, kung atong basihan na sab karon ang chapter 11 sa imong story, well, ako nakatunan nga, nagi mga pagkakataon, may mga higayon ba nga, lisod kaayo ang pag-voice out, ang pag-padayag sa atong mga gibati, labi nagwa tamaanad. Ang sabi kasagarang naandan sa mga tao nga mga bakakon manggagamit o ganang mga tao nga mga oportunista when it comes to relationship, when it comes to love, when it comes to gugma ba, ninana. Sayon litokon ang I love you kun dili tinuod. Maugid na'y true, maugid na'y kamatuuran. Pero ang tinuod nga pagbati, ang tinuod ni mga gugma, kanang pag I love you nimo kun wa ka maanad o gusultian sa binuang, kung dili na nimo ginauran, kung kana I love you nimo kay presyoso na or bililhon, isulti lang gina nimo kun maunay imong gibati, which is mao gyud ta nay angay. Mo I love you lang ta kun maunay atong gibati nga nag I love you gitaan ang tawhana or bayana. Dili kay mo I love you lang ta kay mangwarta. Dili kay mo I love you lang ta tungod kay natay giapas. Dili kay mo I love you lang ta para mapatuon ato ang tawo nga nagmahal kintay tabi sa gwa, no? Mo I love you ta kun maunay atong gibati. Dili kinahanglan nga pugso na itong kaugalingon sa pag I love you bisag dili na mo gipitik sa itong kasing-kasing para lang ma-please na ito ang tao or para ato lang masud sa bulsa o mapatuyok na ito sa itong mga pad. Sama ni Delo, sama ni mo Delo, diba? Feeling ako noon na in love na ka, na-develop na ka, no? Anang Yuri, kay ganang kabuutan sa tao, mo na usa sa mga yawi o mga pamaagi nga mahuhulog yung ating damdamin sa isang tao, ma-develop ta, ma-attach ta, labi nagmaanad po tagkuyog-kuyog anak niya o kanang kauban at o kanunay sa matag-adlaw, ma-develop o ma-develop yun ka, mababay man kag malalaki, matumboy man kag mabayot, no? Dili man na mao ang kanabitang mabasihan nga, ay in love ka kay lalaki ka, ay in love ka kay babae ka, ay di na gugma kay bayot ka, ay di na gugma kay tomboy ka, wa may gender ang gugma, wasad ganyan na estado, wasad na edad, no? So parang feeling ko na in love na ka. And it's good to know, Delo nga, ang imong I love you, dili uranay, dili para sa uban ba nga, may I love you lang, kanang gisi na kailang I love you, kanang usana sa ilang mga bakak ng I love you, kauban sa ilang mga I'm sorry, kauban sa padulong nako, kanang hapit nako. Usana ng I love you sa bakak nila, may gani ikaw na felt nako nga, dili na bakak ang imong I love you. Di na ka mo I love you kung ma-sure na gid ni mo nga mauna na imong gibati, no? O kanang certain na ka ba nga kanang tinuod na gid ni, mauna gid ni. Kana aside sa wa sab gid ka maanad matud pa nimo nga ma-in love or ma-develop, mahimong special sa imong kinabuhi ang usa ka tawo nga parehas ra nimo gender, no? Although lain-lain mong preference ng bongga, no? Pero anyway, ako nakatunan sa episode karon sa imuhang sugilanon nga dili kinahanglan nga isulti nato every now and then ang atong gibati. Labi na kun, dili ta sure, labi na kun, dunay gamay question, minana. Paabuto na itong eksakto nga panahon para mo hinog ang bunga before nato sungkiton. Char! Oo. Kanang mo I love you ta kung gikinahanglan. Mo I love you ta again kung mo nagipitik sa atong kasing-kasing. Dili na to iuran ang I love you ha kamakabuhay. Kaysa sunod nga musulti tag tinuod magtuonan ng uban nga naanad nga kanang gibakakan nato o gipatuyok lang nato sa atong mga pad. Para sa anang muingon magjoke ng mga joker bitaw nga ay nakuan ko na nahitabo na ko dili maayo niya. Wa di ay kay it's a prank min ana. Unyag sa dihang mahitabo na gid ang tinuod di natuhuan. Min ana bitaw. Anyway, sa masunod nga episode sa atong tulumanon sundan nato ang sumpay sa revelasyon ni Delo. Again, dinhi lamang sa
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: email alang sa imo mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. EXM Makabuhay Plus.
1: Halina't magmakabuhay.
2: Mga taga Bukidnon, kumusta? Mga taga Siargao, mga taga Surigao, mga taga Butuan, mga taga Davao Oriental, mga taga Davao del Norte, taga Davao de Oro. Salamat sa atong kanunay nga pagsunod sa atong tulumanon ng bonggang bongga. And syempre, mga taga Maramag, mga taga Tandag, mga taga Kagwait, mga taga Madrid, mga taga Dinagat Island. Ayan, maraming salamat sa atong pagpaminaw kanunay. Syempre, ni mga tungura ato ng lakbitan ang atuang ginatawag na special nga mensahe sa atong tulumanon today. Buhay matod pa, kay ang Dios wa maghatag ka nato sa iyang espiritu aron mauaw kita sa pag-atubang sa mga tao, kundili aron sa pagligon ka nato o pagtabang nga mahigugma kita sa uban o makapugong sa atong kaugalingon. Kana nga espesyal nga mensahe karon sa atong tulumanon at mabasa sa Ikaduhang Timoteo 1, versikulo 7. Kamakabuhay! Ayaw kalimot, health and wellness for God's glory. Dini mismo sa atong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Guys, salamat sa pagtubay sa atong tulumanon, kamakabuhay. Siyempre, ako gihapon si Lady Batut para sa EXL Makabuhay Plus. And sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuk na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: 13 sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing na nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: The time now on FMR. It's 12:01.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: Oras ng pasayahin ka, ka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagod vibes.
0: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
2: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
0: FMR Favorite Mong Request.
3: This is 96.7 FM Radio Davao de Oro.

0: familia, que vibe. Ya estamos ahora a las 12. A las 12, 11 na. Moto ang Better When I'm Dancing gikan kang Meghan Trainor. O sa ka feel good anthem nga nagawhag sa tanan nga mabarog, mukisay, sayaw o kalimtan bisan kadiyot ang stress sa kinabuhi kay usahay ang usa ka maayong kanta o usa ka simpleng sayaw makapahapsay sa atong gibato o makapabalik sa atong smile. Okay.
1: Okay kayo.
0: Okay kayo daw. By the way, kapamilya ka vibes, welcome na po sa matagbuntong atulumanon. Welcome sa programang Request Hour. Welcome, kapamilya ka vibes, sa programang favorite mong request. Ako kaya po ninyong amigo, inyong kauban, inyong kuya Jason. Siyempre, mainitong pagkumusta sa tanan natong solid kapamilya ka vibes karon nga nasa opisina. Sa mga driver, sa mga riders nga nagbiyahe karon, namping kanunay sa mga vendors sa merkado nga nagchika-chika. Samtang walay customer, may pag-aminaw, may pag-tunin kanyo dra. O sa atong mga teachers nga padayon nga nagtudlo, padayon nga nagiya sa mga estudyante. Sa mga student sab nato nga palayo nga nagkabot sa ilang mga pangandoy, sa mga construction worker karon nga nag-relax karon, ayong pag-relax kay ni dra, sa mga OFWs nato nga padayo nga nagsakripisyo syempre para sa ilang pamilya nga naadri sa Pinas. Saludo, always salute kaninyo tanang OFWs. So, sa mga tanang mga padayo nga naningkamot para sa bakabot sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga damko. Paing utog, may pag-uminaw kaniyong tanan kapamilya ka vibes. So, syempre, happy birthday usab sa tanan nagserebrado silang adlaw nga natawahan karon. Happy birthday kaniyong tanan. Inaot nga hatagan pa mo sa Ginoo og maayong panglawas. Kalipay og daghang panalangin. Kung namoy gustong request, patimbaya greetings, love dedication, shoutout, text lang sa numerong 0951-220-0478. Apilo sab sa atong Facebook Live karon, search lang sa Facebook ang FM Radio 96.7 Davao di Oro ug Paminaw. Bisan asa ka sa kalibutan, pamaagi sa atong FMR Philippines mobile app. Og syempre ka pamilya ka vibes, dili gid mawala dira atong inspirational message. Ayaw tuguti ka pamilya ka vibes nga ang imong problema. Mo'y mupugong sa imong kalipay karon. Smile, pray, trust the process o padayon sa pagbarog. Ang mas mayong adlaw, maghulat. Ang mas mayong adlaw, kapamilya ka vibes, sa kanunay nga naghulat kanimo. Okay, Gapan?
1: Okay, kayo!
0: Okay, kaya. May pag-aminaw sa mga solid kapamilya ka vibes sa nato karon nga always ug always nga nag-aatang sa matag programa. Dili sa itong sibiyahanan, labi na kang Jess Maverick dra. May pag-aminaw ko nyo dra, Jess Dudong or Jess Pudong.
1: Okay, kayo
0: dong. May pag-aminaw ka nyo dra, Jess Maverick. Sa tanang solid kapamilya ka vibes sa ito dra sa may Purok 7 poblasyon na Bungturan. Sa kong partner sa dra kang May Misiona nga nagandam sa iyang saging karon. May pag-aminaw ka ni Mudra, Florime Missiona or Ginanggang Queen. Ginanggang Queen, dresin mo sa mga na siya partner dito ay kapamilya ka vibes ni Barbecue Queen. May pag-aminaw ka ni Mudra kang Barbecue Queen, kang Rachel Jane. Inaw ka ni Mudra. Kapamilya ka vibes, kung nangita mo o sundan ninyo bitaw nga sudanin yung barbecue nga sudan nga lamian kayo o timpla. Bisitaha ang pwesto ni Ginanggang Queen. Magsugod ni siya mga alas 6 or alas 5. Plastar na sila hantod sa hantod alas 10 sa gabi or alas 8 sa gabi. Taman mahurot ang ilang tinda kapamilya ka vibes. Bisitaha sa Purok 7 poblasyon na Bungturan. O siyempre kapamilya ka vibes, ihanda mga iyong dughan, dunggan o radyo kaya sa sunod na tong awit. Request ni Jazz Maverick or aka Pudong since day one by Skasa Klee and Plochi. Dari lang sa inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7 Davao di Oro sa programang favorite mong request, kapamilya, ka-vibes!

0: Mom Request.
1: Next on the playlist, Kapamilya Ka Vibes, Who Says by Selena Gomez. Request gyapon ni ini Jazz Maverick or Buddha or Pudong. May pagabi nang usab kaniyo mo dra, Ma'am Atisi Ortez Sintapa. Okay, Ka Vibes, kapali wala pa ko kapali to gradyo ba game ngayon ako sa tingog ninyo Ka Vibes. Naguba man gud akong radyo. Ma'am Atisi Ortez Sintapa, mayong udtuog, mayong pagpaniudto kanimo dra. Pwede ka maminaw, ma'am, samtang wala pa ka nakapalit sa kapalit o radyo. Pwede ka maminaw pamaagi sa itong FMR Philippines apps. Pwede na, download lang sa Play Store. Search lang sa Play Store ang FMR Philippines. Makita niyo dito ang FMR Davao de Oro. Wasam, Kamamilya Ka Vibes. Next on the playlist, Who Says by Selena Gomez. Diri lang sa inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7. Davao de Oro, Kapamilya Ka Vibes.

0: Who Says by Selena Gomez. May pagamin na usab kang Jojo Rayson. May ngunto ni Mudol Compostela Water District. May pagamin na sa tanan ato mga solid kapamilya ka vibes para sa may Compostela Water District sa tanan mga trabahante dra. O siyempre sa inyong wapo nga guard dra. Kugihan nga guard. May pagamin na kanimo dra. Chip! O siyempre kang especially kang Jojo Rayson. May pagtanong sa itong Facebook Live, sir. O siyempre sa mga kaubanan nga naminaw karon or nagtanong sa itong Facebook Live, may pagpaniuntog, may untog kanyo dra. O siyempre sa mga ka-vibes na ito, nga wala pa na kapaniuntog, paniuntog na kapamilya ka-vibes. Kaya ka itong oras, alas 12:23.
1: That time check was brought to you by Governor Engineer Raul Mabanglo.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
3: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Governor Engineer Raul Mabanglo.
4: Para sa infrastruktura, isugda na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mo kaylap hangtod sa kabukira.

0: credibilidad. And I hope that in 101 days and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sa yon mamahimong leader. Dili sa yon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayod ko, tanan, makabot nato ang kalambuan sa Davao de Oro.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ania na ang bagong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Cantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan ang

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
4: Lorita Paghinayan, 71. Paggamit na ako ani, paminaw na ako, naay alibyo gyud sa akong sakit. Nabalik ang kanang ako ang kuan babas ko. Mo nang nipadayon ko gamit ani ni ang Magnum C. Dugay-dugay naman ko ani nagamit, aw epektibo barato pa.
3: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
6: One station, all the hits.
7: FM Radio. Favorite music radio.
8: FM Radio. FMR. Favorite mong request.

0: Atangaras, Kapamilya Ka Vibes, alas 12.50 na. Parang gig kita oras, Kapamilya Ka Vibes. Or niabot na kita sa katapusang bahin sa atong programa. Kaya salamat sa mga nagpadala sa ilang birthday greetings, sa shoutouts, love dedication, sa mga nagtanong usap sa Facebook Live. Kaya salamat sa mga nag-share, sa mga nag-react. O siyempre sa mga nagpadala sa ilang mensahe sa mga gis sa atong text line. Karayan kiyapon sa pagpadala ka mo ka vibe sa atong numerong 0951-220-0478. O siyempre mamahimo ninyong i-save na lang ng number para at least isa ka-click na lang. Kung doon na mo'y importanteng mensahe, importanteng announcement or importante ay padangat sa kahanginan ka pamilya ka vibe. Isa na lang ka-click o siyempre i-visit usab atong Facebook page ang FM Radio 96.7 Davao de Oro, i-like and follow ka pamilya ka vibe. So siyempre akin na singkasing usab nga i-share ang matag Facebook live na to dito sa itong sibiyahanan. Usab, happy birthday sa tanan nagserebra silang adlaw nga natawhan karon. Happy birthday ganyan tanan. Salamat usab sa mga ka-vibe sa itong nakikuban sulod sa isa ka oras nga programa. O siyempre sa mga ka-vibe sa na itong karon pang naka-tune in, welcome gihapon kapamilya ka-vibe. Madayon gihapon sa pag-tune in kay musunod na ang programa unyang alas 3 nga to sa alas 5 ang programa ni Budoy Pats ang FMR Favorite Mix of Rock. Sa kanan sab sa itong mga kaubanan diri sa station kang Jessa Adorna, kang Koya Tolitz, Buruy Pats, Dick Service ito, Sean Elmer Dudes, Romantico Tando. Ako si Jessa yung nakauban sulit sa isa ka oras nga programa. Siyempre sa programa ang favorite mong request. Dari lang sa inyong paboritong station ng FM Radio 96.7 W. God bless sa mga naminaw. Siyempre, kita-kita taog mapuhon. Uban-uban taog mapuhon ka vibes. Same time, same station sa programang favorite mong request ka pamilya ka vibes. Ang last song, Option by Pitbull featuring Stephen Curry. Dari lang sa inyong Stephen Marley Riai. Dari lang sa inyong paboritong station ng FM Radio 96.7 Davao de Oro, ka pamilya ka vibes.
1: Stephen Marley, let them know what time it is.
2: We came here to party, we came here to dance. You know that you're my girl, damn right I'm your man. This night going too good.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: Wala silang masabi ng Radio Ambed kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambed kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: One station, all the hits.
5: FM Radio. Favorite music radio.
6: FM Radio.
7: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
8: Hi, kalami untay kapi-kapi ron, oy, pero wala pa man jud akong apo. Asa naman jud to akong apo, oy? Kainom mo na rabadyo kog Magnum si Herbal Coffee.
9: Hi, Nay. Pasensya jud kay Nay, ha? Karon pag ikaw naabot ikag palingki ba?
8: Palitan ako ni mog Magnum si Herbal Coffee.
9: Hala, Nay, wala ra ba? Nakalimot jud ko.
8: Kung-ho! Balik dito sa parmasya. Iingan tala ka nga magpalit og Magnum si Herbal Coffee. Imuha dyan ang ikalintan. Kabalukan, maura na yung paborito na kong kape. Ang Magnum si Herbal Coffee. Pagdali dito.
10: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum CC. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
11: Provincia of Las Piñas, thank you Magnum C. Makaayo gid sa kakuha na sa kumbana nga senior. Ninong siya mo ni amo ang produkto ginanyong sukat pagsugol sa Magnum C. Magnum C, capsule of coffee. Tanang produkto sa Magnum C gigamit na mo pan sa kumbana. Fiksibo, barato ang Magnum C. Daghang salamat Magnum C.
10: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
12: Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
10: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
13: Inyo lumaka, inyo San Jose, Bago, San Del Sol. Na ako'y pamatay ng mga kuhan, ginagpay rin mo ng mga kuhan sakit. Pero sa diyang nagamit na ko, Magnum C kape.
14: Gar. Day, manakayan tagbas day, para dali ta maabot.
15: Ha? Kabuhin mong kuoy.
14: Sus, dagaton day ka. Darao pang kabuhi, Magnum C Refreshing Oil.
15: Hala, nindot lagi na day. Akong sim auton daw. Refreshing lagi, lami sa paminaw.
14: Refreshing yun day, Magnum C Refreshing Oil na day.
15: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
14: Haplas pang biyahe, para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
16: Adunay joint pain, labad ang ulo o sinusitis? Goodbye aray with Magnum C Organic Rub.
17: Magnum C Organic Rub.
16: Ipahid lang sa imong dughan, liog, likod o kung asa sakit nga parte sa imong lawas. Makatabang sa dali nga kahupayan o mas hayahay nga pagginhawa. Experience fast relief and natural comfort. Magnum C Organic Rub. 95 pesos lang. Mapalit na sa tanang butika o pharmacy sa inyong lugar. Basta Magnum C, epektibo, barato.
18: Love. Anam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
19: Sigurado ka?
18: Sex.
19: Ayaw sa. Didirik ko andam. Masin mabuntis ko.
20: Marriage and career.
18: Sus na, anasag ka ni Ana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
19: Natural. Kay sige kang pambabae.
20: Love, sex, marriage and career by Captain Jake.
18: Yes, natawad na kayo sa trabaho.
20: Love, sex, marriage and career.

0: Marriage and Career.
1: Di na mabungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Ino bisira, aga matina pangi. Mayong ako lawas o makaano ka inong. Diyan sa laptop sulog sa kape. Ang ako nga sakit nga sa ula. Wala po ka tumar na. Mayara ako nga arthritis. Karun wala. Murugway na magabatin. Wala ko nga batin arthritis. Hindi po. Mayong.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa
4: Mesco Drug,
3: Amesco Drug,
4: Helton Drug
3: o Jalan Generics.
5: Good morning, Mang.
6: Uy! Good morning, Pang. May kinimata na ka pang dali pa, mga pinatang duha.
5: Kumuta ng...
6: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
5: Kumuta sa aroma ni, oy.
6: Ay, syempre.
5: Be, tilawan ko. Lamias imong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami yung kayo.
6: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo. Mao na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagidani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
5: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar. Kabalo ba mo nga ang unang herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na, healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice, ang kalagsik ug kalipay giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice. Say kini herbal juice. Lami!

0: Isang magandang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Isang malamig na araw.
1: Yes. So, sa kanindot ka ay nga adlaw ka na itong tanan.
0: Nindot ba gihapon? Hita kang dalan?
1: Nindot gihapon, Captain Jake. Rain or shine, dapat imuhag yung kuan is nindot ang adlaw.
0: Mahintag ka na pareho. Tas Amerika bang ang lugar na to kay simentado gani tanan nga nagsulod na to sa tumbalay bisag dita maghubog sapatos limpyo gihapon.
1: Sana all saan ta man gina atong bisan asa ng sulok sa Pilipinas na magid lapo Captain Jake.
0: Lapo ka sa among lugar na pukol ini among lugar sa tinuod lang. Di madaog ka ng kuhan bitaw ka ng sapatos ni mo, dilibilis gawas.
1: Oo.
0: Kay, mura ka og paggawas ni mo, limpyo kayo mo sapatos. Pag uli ni mo, napunos lapok.
1: Sa mga opisina, Captain Jake, kabalo kong sa ginabuhat, karton ang ginabuhat.
0: Oo, tama na.
1: Ibutak-tak daan ang inyuhang mga kuhan din hey, para mga lapok di mo sulod sa opisina.
0: Tag ulan na kasi. Ulan naman sa June.
1: Padung na
0: padung
1: August.
0: Ulan, eh.
1: Pero actually, nagay bagyo karon nga padung.
0: June, July naman dito. So, anyway, bagyo rin eh. May LPA rin.
1: So lahat po ng mga pag-ingani-gani nga mga sitwasyon, Captain Jake, dapat ang mga tao mag-igmat na gyud sila. Yeah. Learn from the previous kana mga sitwasyon ng mga nahitabo. Dapat be ready always.
0: Yeah, especially sa mga lugar kung saan nakatira sa mga medyo kanang duol sa mga bahaunon.
1: Bahaunon ni lugar.
0: Mga lugar nga duol prone kayo sa landslide.
1: Mm-hmm.
0: Konting ingat naman po mga nanay, tatay. Especially po sila naman tagapakinig natin na nasa lugar kung saan nasa bundok o nasa mga lugar nga delikado for landslide. Hello po sa inyo ha, magandang araw po sa inyo. Simulan po natin ang ating programang LSMC. At ngayon na naman mga kaibigan, may pag-aaralan at may pag-uusapan na naman tayo tungkol po sa values na nakakayaman. Values na nakakayaman. Mone, itong napatunaan ka na adlaw. Values na nakakayaman. Ang purpose ani, hindi po makakayaman materially lang ha. Kasi nakakayaman sa magandang asal, nakakayaman sa kabutihan ng asal, nakakayaman sa kabutihan ng isipan, kabutihan ng puso. Yan ang maganda dito sa ating values na nakakayaman.
1: Yes.
0: Hindi lamang... Kasi yung yamang material, mga kaibigan, byproduct na lang yan. Resulta na lamang po yan kung pinagyayaman mo ang iyong kaalaman. Kaya unahin muna natin yung ating kaalaman, yung ating disiplina, pag-develop ng ating karakter. Dahil yung mga resulta material na bagay ay kusang lumalapit, kusang darating. Kasi yan ay byproduct lang. Resulta na lamang po yan sa dahil inayos mo eh. Dahil sa may meron ka itinanim eh.
1: Isinaayos mo.
0: Yun. So yan, sa mga magandang pag-usapan ngayon. At ngayon, ano ba yung values na nakakayaman? Mami Lucky!
1: Ayan, values na nakakayaman natin sa araw na ito ang taking accountability, Captain Jay.
0: Ayun.
1: Accountability, ibig sabihin, mudawat sa sayop, og mo tul-ed dayon.
0: So, nadungog na nila sa to for how many times? Wala ba ilahin, Mami Lucky? Malahi tagamay. Kay for sure, nadungog na nila, Mami Lucky. Siguro sa daghan na itong programa, mga kalima, kapulo, kabahinti na nila nadungog.
1: Kani, Captain Jake, delayed gratification.
0: Delay gratification. Napabailain na values na nakakayaman.
1: Kani po, Captain Jake.
0: Kaya mga medyo relatable kayo.
1: Kani, financial wisdom, Captain Jake. Values about financial wisdom. Kahibaw mo budget, mo save, mo invest mo na dapat natong tunan.
0: Ayan, pwede po na. Budgeting, no? Values na nakakayaman. Paano mag-budget, paano mag-handle ng pera, yun. Maganda yan, mga kaibigan, na i-develop. Pero, ako na lang mag-suggest, Mami Lucky. Meron ako, kasi gusto na ko relatable. Sa adlaw-adlaw nga ginabuhat. Ayan, paano kung mag-budget, Mami Lucky? Nga, wapaman ko'y kanang budgeton nun. Nalisun mag-budget, kuway budgeton.
1: Wapay trabaho kay. Tambay lang sa balay.
0: Tambay. Saan na ko pag-budget? Kung ako'y trabaho, kung ako'y income.
1: Kung asan yung trabaho?
0: So, gani. Relatable.
1: Mm-hmm.
0: Kung nagtrabaho ka karon, relatable. Kung nanegosyo ka karon, relatable. No? So, ano yan? Ito, honesty. Ayan. Sa Tagalog, unsa na?
1: Sa Tagalog, pagiging makatotoo.
0: Makatotohanan.
1: Makatotoo.
0: Wait lang kaya. Sa kanin sa Bisaya na, kanang honest. Sa kanin na sa Bisaya ng honest. Kuan, matinud-anon.
1: Imbit Tagalog.
0: Sa Bisaya.
1: Matinud-anon.
0: Tapat.
1: Tapat.
0: Ayun, honest, tapat. Ayun.
1: Tapat.
0: Katapatan.
1: Katapatan. Honest, katapatan. Og matinud-anon.
0: Ayun, halimbawa. Yung honesty po mga kaibigan, paano yan nagiging values na nakakayaman? Ayan, pag-uugali na makapaabunda. makapadato pag-abot sa panahon sa mga material na bagay. Alam niyo mga kaibigan, ang honest na tao, kung nagnenegosyo yan, hindi niya nilalagay ang sarili niya sa kahihiyan. Yung taong nagnenegosyo pagka may honesty sa kanyang puso, sa kanyang isipan, at naalalaman niya yung values o kahalagahan ng pagiging tapat, hindi na ilalagay ang kanyang sarili sa isang alanganing sitwasyon.
1: Mm-hmm.
0: Pag nanegosyo, halimbawa, sa timbangan, o ang timbangan, maayos.
1: Wow. Calibrated.
0: Calibrated. Hindi siya yung tipo ng tao na, ah, hindi man nila mapansin kay kuhaan na itong 2 grams, 3 grams, o 5 grams.
1: Mm.
0: Oh, niya. Sa unahan na mabuo naman na nimo, sumahin mo na itong 1 kilo.
1: Kalibod ka, Pinjik.
0: Ibig sabihin, hindi siya nanlilin lang ng kapwa.
1: Kanipod. Panipod ma-apply sa trabaho, Captain Jake. Kanang isugo ka, gitagaan ka kwarta. Human ang kambyo, wa na nimo gibalik.
0: Ayun. O di ba ka, kung limawa, simple yan, sa balay lang na ha. Sa mga bata, gisugo sa mga magpapa, palit og mantika, gitagag kwarta ang sukli, gitago na.
1: Gusto
0: ng bulsa. Hindi yan values na nakakayaman. Ang values na nakakayaman, gisugo, pag-uli, ma, narang sukli. 5 centavos na lang yun, ma. Oh, nindot kayo, bisag wa pamanguta ng mama, asa na itong kwarta? Ma, ang 5, ang 2, kipat na kong toyo. Ang 2, kipalit na kong mantika. Ang piso nga nahibilin, ma, mo niya kong gipalit. Iyan ang gi-breakdown, mami Lucky. Ibig sabihin, kahit hindi pa tinatanong, pero dahil nga tapat siya na tao, may integridad.
1: Mm-hmm.
0: Yan, ang integridad, by product na lamang yan ng honesty. No?
1: Mm-hmm.
0: So pagkalimbawa, ang tao na honest o tapat, may integridad yun.
1: Yes.
0: Yun. Maganda rin ang kanyang reputasyon.
1: Mm-hmm.
0: So ibig sabihin, pagka yan ay naituro natin sa kabataan, kung gaano kahalaga yung pagiging tapat, pagiging honest,
1: mm-hmm,
0: yan, ibig sabihin, may paglasa na magiging maayos tayo sa unahan. Ibig sabihin, kung magne-negosyo siya pagbalang araw, hindi siya nanglilinlang ng kapwa.
1: Oo, kasi bata pa lang.
0: Naayos na.
1: Naturuan na.
0: Yung kahalagahan ng honesty. So, halimbawa, ano pa ba? Paano pa ba natin nakikita yung honesty? Halimbawa, kay nakitang kwarta, pero diliin mo.
1: Agikuha ni Mundritso.
0: Ngayon. Ang problema, diliin mo. Imo ba dyan gihilabdan?
1: Agoy.
0: Ang honest, on taong tapat, nakakita siya, diliiya. Ang iyang mindset, ana, dili man ni ako. Bisan para kun sa kadako, kagamay, tungod kay dili imo, pangitaon gyud nimo ang tao nga na nag-iya ng butanga.
1: Yes. Kanapon, ano, Captain Jake?
0: Alam nyo, re-relate ko lang, Mami Lucky, ha? Sa ibang bansa, kahit maiwan yung cellphone mo sa mesa, kuk, walang problema. Hindi ka mga ngamba na huwag na punit o glain na naging tumakitan. Sa Pilipinas, rana nahitabo. Pero sa ibang bansa, punta ka ng Dubai. Ayan, ang may labot dito, Pinoy rapod. Money worst. Punta dito, mapunitan o Pinoy o kapwa Pinoy. Tungod kay ang mga taga-lumad o kanabaw si tawa na, lumad o sa kanabaw.
1: Kanyang ano,
0: yung taga,
1: lumad, tama. Yeah.
0: Lumad, ibig sabihin, taga-dyan na talaga.
1: Tagadihan
0: yun. Tagadihan. Kung sila'y makapunit ang Mami Lucky, walay problema. Walay kulba ka naman. Kay Balodyo kang iuli na.
1: Oo.
0: Kaya nga naman, ang ilang kultura, ilang batasan, dili sila manghilabot o dili ila.
1: Yes. Naanad na mangod, Captain Jake.
0: Naanad
1: na.
0: Kaya nga ang Pinoy, pagka nawad ano gamit o sa insulti niya, katong nagay ko nakita nga vlog na, na sa Japan, ha? Isa nga, sana hindi yun makita ng kapwa Pinoy.
1: Diba?
0: Oh, talaga, totoo yan.
1: Ah.
0: May nag-vlog. Yung si ano, si yung DJ rin na nag-vlog na asawa ni ano, na bilin niyang cellphone sa trend,
1: mm-hmm,
0: niyang ihang ginawish nga, sana hindi yun makita ng kapwa Pinoy.
1: Ah.
0: Imagine, pangit kayo yung reputasyon, no?
1: Yes.
0: I mean, sakit man, ha? Sakit man. That is really,
1: kasi nga,
0: that is really the reality.
1: Ang ginagawa ng iba, mahimo magong generalize kung
0: yes,
1: kuunsa ikaw.
0: But, pero tayo bilang Pilipino, mga kapit, tinuruan tayo long time ago ng mga lola, lolo, tinuruan tayo ng kagandahan ng asal. But over time, tungod kaya itong mga lulog, lola, nangawa na magos kalibutan,
1: mm-hmm,
0: napalitan na ng mga bata pa lang, natunluan og panuhol. Di ba, I mean, pag-abot, corruption, yun na yun.
1: Yes, corruption. No,
0: pero kita nga, medyo naapa sa edad nga natunluan ba, nakaambit pa ta sa mga pagtudlo sa itong mga lulag-lulo sa ona, paano maging tapat, paano maging honest. Kaya ito nang ginapasulong nga values, ito nang isinasabuhay.
1: Mm-hmm.
0: At hindi lamang basta isinasabuhay. itinuturo rin natin para sa mga bagong henerasyon.
1: Yes, by teaching them whilst they are still young. Dapat bata pa lang, natunaan na, para hangdon sa ilang pagdako mo, ilahang mak. Yan. Kasi kung unsa ang nakikita ng bata, akala niya, nakitaan sa bata sa mga tiguang ang tugod sila nga mao ginay tama.
0: Yan, yan ang misyon ng programa natin sa LSMC mga kaibigan. Araw-araw na ito, values na nakakayaman. Marami pa yan. Kung meron kayong maibahagi, share niyo po sa amin, 0933-812-5818
1: or pwede po mo mag-text sa ito ang, ayan, 0933-812-5818 or sa itong Facebook account, Captain Jake. Mag-post ko rito, unsang values na nakakayaman ang pwede ninyong i-share.
0: Pwede mo mag-share po, nahihatay, basi na kay idea tay, yung mga values nga mabubuting asal na pwede natong isulti sa radyo para itong mga bata noon, mga ginikanan, ma-remind na to sa mga bata nga, itudlo na ito ni Kay. Ito yung values talaga na meron tayong maaasahan balang araw.
1: Yes,
0: ayun. Kasi mga kaibigan, kailangan talaga ng maraming leader sa bansa.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang nangyayari sa Pilipinas mga kaibigan, wala na tayong makita ng pag-asa.
1: Hindi na bubuti pa.
0: So tingin ko lang mga kaibigan, not until ang mga bagong henerasyon maturuan ng magandang asal. Maturuan ng magandang pag-uugali. Ayan.
1: Bagong pamatay.
0: Higit sa lahat mga kaibigan, yung magandang ituturo natin sa bagong henerasyon, yung takot sa Panginoong Diyos. Yun ang pinakamaganda. Kasi ang batang naturuan ng takot sa Panginoong Diyos, hindi siya gagawa ng hindi maganda sa unahan. Balang araw magsiservisyo din yan. At isinaalang-alang lagi niya yung mga salita ng Panginoong Diyos. Yan, kapag ka naturuan nyo while bata pa lamang. Ayun. Yun po ang mga values na nakakayaman. Sana po may ambag ito mga kaibigan. Marami pa sana yan. Yung honesty, yung pagiging tapat, i-relate natin yan sa napakaramong angulo sa buhay. Nagninegosyo, nagtatrabaho, nagbabantay ng tindahan. Mas maganda pa rin ang taong tapat mga kaibigan. Pwede kang makinabang pansamantala dahil nagnakaw ka, nagkumuha ka ng pera,

0: Jack, makaremember sila anang tawhanan na mo. Ingon sila nga, ay ka na si Kuan?
1: Ah, yung anak ni ganito.
0: Ay, naku, ang imong inahan, imong amahan, napakabuutan.
1: Kaila kay ko sa imong mama magpapabuutan. Ya, ikaw, bisan ikaw, buhi pa. Bisan ikaw nga ka nang nagnanarbaho lang.
0: Yes.
1: Na ikukon ni ka sa magandang oportunidad.
0: Ay, maganda. Maayo kayo naman na
1: trabaho. I-promote ni si ganito. May bakanting posisyon. Yan ang i-promote niyo. Bakit? Mabuting tao yan.
0: Mm-hmm.
1: Matitrain yan. Hindi man maganong kamagaling, pero ang importante, tapat.
0: Yes.
1: Kaya yung talent na yan, yung skills na yan, maaaral yan.
0: Yes, matunaan ang mga talento. Apan ang...
1: Ang honesty, karakter yan eh.
0: Yes.
1: Karakter yan, mga kaibigan.
0: Mm-hmm.
1: Yan ay pag-uugali. Karakter yan. Pagkatao mo yan. Tapos, yung talent, skills, ma-develop lang yan. Pwedeng aralin yan.
0: Mm-hmm.
1: Ang taong hindi magaling ngayon, pero dahil maganda ang kanyang pag-uugali, naaaral niya eh. Marunong siyang makinig. Kaya gumagaling. Kaya tumatalino.
0: Yes.
1: Ayun. So yun po, mga kaibigan. Ipapasa natin yan. Ang mga values na nakakayaman ay hatid sa inyo ng Magnum C. The most trusted by seniors, the most nutritious herbal food supplement. Pinagkakatiwalaan ng Magnum C Herbal Capsule. Problema sa bughat, kulang sa pahuway. Problema sa daling magsakit tungod kay kulang sa nutrisyon. Magnum C Herbal Capsule. Mama nga gapadede, acid reflux. Ulcer kung problema nyo yan. Magnum C Herbal Capsule. Napakarami na natulungan, mga kaibigan. Nanay na talagang hinihingal. Mag-week na ang baga pa, luyahon na kayo.
0: Luyahon.
1: Magnum C Herbal Capsule ang magandang food supplement para sa kanila. Yeah. Anemic.
0: Anemic, lack of iron.
1: Magnum C Herbal Capsule yan.
2: Ah.
1: Pero kung may problema sa diabetes, problema sa kidney, problema sa mga inflammation, meron tayong Magnum C
0: Diacare. Nindot kayo ni Magnum C Diacare, Captain Jake.
1: Magnum C Diacare po, mga kaibigan. Ang Magnum C Diacare, may serpentina, may makabuhay, may pine bark, may insulin powder na malaking tulong po sa may mga diabetes. At ang komplikasyon na hatid ng diabetes, yun naman talaga nakakatakot, yung komplikasyon na hatid po ng diabetes. Kaya sa mga nakikinig sa programa natin, kung may mga kilala kayong may diabetes, sabihan niyo po na merong Magnum C Diacare na mabibili po sa 12 pesos lang.
0: O yan ha, kung mga taga-Bukidnon mo, available ang atong Magnum C Herbal Products sa Don Carlos Bukidnon, sa USAVE Pharmacy, Emmanuel Drugstore, Basco's Pharmacy, o sa tanang butika sa tanang branch sa Bufarco Pharmacy, available na itong Magnum C Diacare din ang dapita.
1: Yun.
0: Problema naman nila, Captain Jake, kanang yung mga pamaol sa lakwas.
1: Uy, naihaplas.
0: Kung construction worker baka karoon, ipaguli ni mo, kapoy kayo mong lawas, sakit imong panglawas, gamit lang og Magnum C Massage Gel.
1: Ayun. Magnum C Massage Gel. Para yan sa may mga panuhol, pamaol, napakaganda na haplas yan. Magnum C Massage Gel o Herbal Massage Gel.
0: Kabalo ka, Kap. Akong tingin naman kayo, sakit magkayo, no? Nakay problema sa sakit sa tail ka ng...
1: Pamaol.
0: Pamaol, tibok adlaw ka ng tindog, o di ba ka na kay varicose? Kana, babae, yung mga babae.
1: Ay.
0: Nako, napakaganda po ng Magnum C Massage Gel para sa atong mga varicose.
1: Ayun. Baribiri, mga biribiri.
0: Mga biribiri. Okay na. Hindot kaya na siya sa tiil. Lami kayo sa, sa paminaw.
1: Mura nagnaiwati ang batis.
0: Oh, at least man lang ba, naka-soothing para sa inyo, ha?
1: I-massage lang. I mean, massage gel, no? Ihilot lang na nimo. Nindot kayo na kinaghang kayo ng mga ingredients sa ng herbal. Napo na siya'y panyawan o makabuhay nga ka ng herbal massage gel.
0: Mm-hmm.
1: Napo na siya'y malunggay, extract. Daghang kayo mga extract ka na luyang dilaw. Maunang nasa Magnum C Herbal Massage Gel. Makapalit mo sa butika na 95 pesos lang. Dili na 150 ha. 95 pesos lang ka na. Barato kayo ng Magnum C. Kaya Magnum C, nagpabili.
0: Epektibo, barato.
1: Daghan pa ang mga produkto sa Magnum C. Ito alang mga sugi butika, pharmacy, sinang mga lugar. Rojan Pharmacy, HB1 Pharmacy, o soban pa ang mga butika sa Davao City, Tagum, North Cotabato, South Cotabato, Sultan Kudarat, and maging dyan sa Hingoog, Kabadparan, Surigao del Sur area, and Agusan del Sur area. Magpapatuloy po ang programang Love,
0: Sex, Marriage, and Career.
3: Love, Sex, Marriage, and Career.

0: Marriage on 3.
1: Good morning, Mang.
2: Uy! Good morning, Pang. May kini mata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
1: Pumunta ng...
2: Dali din mga pita, tilawin ng kape.
1: Pumunta sa aroma ni, uy.
2: Ay, syempre.
1: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami yung kayo.
2: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
1: Magnum C Herbal Coffee?
2: Oo. Mauna ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagidani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
1: Kung maumang, ako sabihan ni rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
2: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
3: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
0: Love, sex, marriage, and career.
1: Hoy, pari pa yung nakikinig sa programang Love,
3: Sex, Marriage, and Career. Kawan si Captain Jekyll, si Mommy Lucky.
1: Daming nag-share ng values na nakakayaman.
3: Oo,
1: yes. Morning, Indot, no? I mean, tama. For sure, naghapod kaya mga lola, lolo nga naminas sa programang gusto sab nila mag-share o mga values na nakakayaman. Kasi sa panahon nato karon, bihira na lang kayo ang mga naghahatag og disiplina gyud sa. Ako mapansin, Mami Lucky, not all, ha? Hindi naman lahat din. May mga magulang rin naman talaga na conservative pa. May mga magulang rin naman na old school pa kung magturo sa mga
3: yes,
1: anak nila.
3: Anak.
1: Pero may mga magulang na masyado nang makabago. Makabago, hinahayaan na nila kasi mga bata, may kakainan na raw mag-isip. Mga bata, hinahayaan na lang mag-gadgets. Ayan, manood ng kung ano-ano dyan sa social media. Yun. Kaya ang ending po niya, mga kaibigan, walang foundation. Balang araw po magiging sa tingin ko lang, mga kaibigan, yung napakaganda yung foundational kasi. Yung foundation ba? Yung ano bang pagkakilanlan natin? Ano ba yung values natin? Halimbawa, ako, mga kaibigan, ang values namin, ang una, mga turo ng mga lolo, lola, yung mga lagi kong sinasabi sa radyo, yun yung values na itinuro sa akin. Yun yung pagkakilanlan ko.
3: Oo.
1: Yun rin ang pagkakilanlan ng aking mga lolo't lola.
3: Napasa nila.
1: Napasa nila.
3: Kasi biblical yan, Captain Jake, na ang bata dapat turuan ng maaga.
1: Yeah.
3: Diba? Train up a child in the way he should go. And when he's young, when he is old, he will not depart from it. Ibig sabihin, hindi siya mawala atong imo mga tinudlo sa iya sa bata pa siya.
1: Yun yung values. Yun yung pagkikilanlan. And ang values foundational yan. Bisag asa ka maabot, bisan unsa pa'y mahitabos kalibutan, di ka mawa nga naman kay imong values. You are being guided by your values. Bisag wala pa'y mga offer nga di maayos imo, nag-aantag kag 1 million pero buhatan ni. Tungod kay values oriented ka nga tao, dili na mo akong pagkatao, dili na ana akong prinsipyo.
3: Yes. Yeah. Dili nga ana ang pagpadako sa ako. Amo na lang di ba kapinje ko sa hay maingon nga dili mo ko giing ana pagpadako sa kong ginikanan.
1: Dili ko inana oi, wala dili ko inana pagpadako sa kong ginikanan.
3: Yun yung mga term.
1: Yun yung foundational, itudluan og mga values. So, ibig sabihin ng programa natin, mga kaibigan, ay dito tayo pwede kami mag-accept ng mga values na itinuro sa inyo na ato pong i-share sa kadaghanan. Kaya mawalagi, ito nakita karon, bihira nila ang nagtuturo, mga kaibigan. Napansin ko lang po, mga kaibigan. Iyan ang pansin ko, personal ano ko.
3: Yes.
1: Kasagaran ng bata ron, 3 years old pala, naka-gadget na.
3: Ulang pala, basi mabot ang panahon, pag humanog panganak, na nag-cellphone ang bata.
1: Nagbuhat o dili maayo ang bata, Mami Lucky. Marag okay na lang sa ginikan. And sometimes, labanan pa, konsintidor. But sa among panahon sa una, gamay ni mong sipyat ay sigurado. It's either malatusan ka ng laksian ka o kaning sangas bayabas, silhig tukog, paludon og munggos, paludon og asin.
3: Or sa eskwelahan, Captain G. Sa eskwelahan, sit on the air ka. Nakasulay, suga, nakasulay.
1: Sit on the air?
3: Nga na ay, libro. Nakasulay po ko sa una, Captain G, sa ako ang pagkatabian, ang gibuha sa akong teacher, gilabayan kong chalk, eraser sa chalk niya. Ang eraser sa chalk, sa una kay, napabaytoy puti-puti.
1: Yeah.
3: Diba? Ka-experience ko, blue akong uniform.
1: So, ibig sabihin mga kaibigan, yun yung mga experience natin. din. Ikaw nga naka-experience ato, unsa may mo masulti? Worst pa?
2: I think dili.
1: Dili, personal ano?
2: Ako dili man sa saksakap kay
1: kay kamo yung I think dili murag duha-duha maguga.
2: Ah okay, ang ako sa ako dai na sabi na kung in general.
1: Sa ikaw ba nga naka-experience ato? Unsa sabay natabang sa imo?
2: Nahimo kong tough actually Captain Jake nga nakaingon ko sa akong kaugalingon nga nindot siya nga kana bitaw experience sa imo ha kay matuto man ka didto. Tas dapat kay kahadlok ba? Kahadlok yeah, Captain tama. Jake. Kahadlok nga, di na nakuusbon ang butang kay naay consequence.
1: Yun, kahadlok, ibig sabihin ang kahadlok mami laki, dili para i-demoralize ang bata, ayan, dili para mababang yang self-esteem, dili para mababang yang kumpiyansa, but kahadlok para madisiplina siya.
2: Yes, yun. Madisiplina siya, na di na nakuusbon ang mga, yan, ang mga oh. Butang. Kay mahadlok man ko niya, mawapog ka kap. Kay...
1: Sa, I mean, experience ko ito, cutting classes mo kana mga istorya nga kana mo cut ka kanang pader nabuhat na mo na sa mong panahon sa una high school time ha kay uso man tong Street Fighter kay mangita man mi kana mga anang mga dulaanan bitaw nga tag 5 ang oras mo 5 oras 10 pesos ang oras kana magkuan ba kanang break anang family computer
2: karaanan na sa Brit game
1: family computer kanang adto ka sa kana mga computeran ba kay mo dula ka dito tag 10 ang oras niya mag cutting class ana bitaw diba naman eh diba first subject English math niya usay dili masulod ako sa ka teacher mo nang usay ato na lang lubos-lubuson di nata manulod sa last subject so ina na maginabot zona and nahimo na mo na ugali but tungod kay dunay maestra nga dunay strong will ba kana sige buhatan ninyo na kay makita ra ta naman gyud maestra mamilaki nga high school si Ma'am Prochina di ko
2: pala Ma'am Prochina
1: oh iso kay di mo makita nga mo smile mo pahiyom and tungod ato na siya kumad na siya strong will nga disiplinado ng mga estudyante mahadlok mi magbuhat og di maayo kay manubag mi ni Ma'am kay dunay consequence na i-disiplina ibig sabihin nagiging mabuti nagiging maayo sa mga bata karon disiplinahon nimo laban na ginikanan sa halip sana napakinggan mo na paano ka ba dinisiplina ng maestra ginaan ni Ma'am basi nakamali ka basi magsusi usa
2: naman po instances Captain Jake no nga kana bitaw nakabuhat og dili maayo ang bata tapos naa siya kanang cellphone sa social media nakita niya nakakita siya community nga dili mo sugot anang klase nga pag nga anak klase nga pagpamadlong makita sa bata nga pwede din i-report yung mga maestra hani
1: kaya nga tungod po na sa mga balaod pud karon kaya nga mga maestra maingat kasi sila pa ang nagdisiplina na itinguha may malasakit sila pa minsan ang nalalagay sa alanganin but long time ako ginabuhat mana pero hindi nilang po sobra iba yung sobra iba yung nagdidisiplina na may malasakit iba rin yung sumosobra dahil dala lang ng init ng ulo ng teacher hindi rin naman mabuti yon pero yung ginagawa lang ng teacher mami laki na may disiplina may consequence ang ginagawa para lang maturuan ng disiplina ang bata bunga yun ng pagmamalasakit hindi yun bunga dala lang ng init na bukso ng damdamin hindi naman ganon may mali lang din minsan kasi may mga abusado rin susobrahan kaya nga may batas dyan mami laki pero still gusto ko pa rin yung disiplina nung mga nakaraan kasi talagang ang mga bata estudyante dati magiging ano naman nagiging maayos ba?
2: Maayos matuwid
1: mahadlok magod kaya nga ron grabe ang entitlement ron maka police imo na singkasingkan unlike before kita may police mahadlok ni ang inana ka kuan ba inana ka nindot so na ba but anyway maka gets man ang medyo may edad niya mga bagong sibol di na maka di na sila makanana kay imagine tanaw tong nangitabo lang sa Tacloban na musil nga bata because of
2: juvenile justice law
1: oh yun di ba I mean, kaya sila confident kasi wala silang consequence eh. But anyway din na nato na istoryahan kay Mami Lucky kinantay mga greetings diri daghang kayo Mami Lucky
2: ayan so syempre Captain Jake ang mga tigpaminaw na to kanunay sila nana sila Mami Pearl sila Mami Pearlita Rinobla
1: araw-araw yan
2: araw-araw si Ma'am Ellen Guerrero
1: kahapon
2: ayan, si Sinyang Caliso, salamat sa pagpaminaw. Si Mirna Moreno, salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Ma'am Marisa Polinar, thank you very much po sa inyong pagpaminaw. Hello, Captain Jake and Mami Lucky. Gikalipay na ako o dako, nakailat na ka, Captain Jake. Kaya dako ka ay mong tabang na mo nga mga katauhan. Gumikan sa inyong product ng Magnum C. Daghan ka ayo. Daghan kaayo Captain Jake na tabangan ug hangtod sa kahangturan ng imong pagka-suporta namo Dako kaayo imong tabang nako. Salamat Captain Jake, ang nagmahal kanunay sa imuha si Nanay Cristita Ormilio.
1: Hoy, salamat Nay, salamat Nay.
2: Oh, Nanay, salamat kaayo na.
1: Nikki Jel Sendo, marami salamat sa pagwino. Si Jel Feel, si Rose namino sa programa, si Nani Del Campo. Thank you po sa pagpaminaw. Magandang araw, Mami Lagi. Karoon pa ko kapaminaw sa inyo. Si Nani Del Campo, thank you. Nakita na mo sa Facebook. Si Marlene Cinco, maraming salamat. Si Bambi Galliardo, thank you. Si Hernani Canatoy, nakaantabay po lagi sa programa natin ng mga taga Buena Vista. Thank you po. Asan yung Buena Vista? Sa may, ano ni, may mga Misamis Oriental ata to. Thank you po mga taga Buena Vista. Thank you sa inyo.
2: Ayan. Salamat sa papaminaw Ma'am Merlene Ordes. Si Ayesha Mantawi. Si Ma'am Marisa Colas. Thank you po sa inyong pagpaminaw. Og, kanunay nagpaminaw og nagpasalamat sila kapindi sa Magnum C Herbal Products. Nato sila Herman Hepulan. Salamat sa inyo. Ka-super humble gina ni Captain Jake. Oy.
1: Yan naman ha.
2: Tatay Herman. Herman. Oh.
1: Yuhen San. Maraming salamat. Si Nanay Yuhen San. Thank you sa pagbabayad. Si Nora Mariano, Nanay Teresita, Be It Family, lagi nakaantabay sa programa natin niya. Si Mila Istal, lagi nakikinig sa programa natin. Salamat po ng marami, Nay.
2: Yeah. Si Cheche, salamat sa pagpaminaw. Ang mga tagamangagoy, si Marivic Fuertes, salamat sa inyo pagpaminaw. Si Ma'am Dai Chavez, hello, salamat po sa inyo pagpaminaw. Si Jesusita Lopez, abo na, migid ang nag-comment siya sa itong ano Captain Jake sa tong video nami ginaw nami daw ang pagsupsup daw sa bagungon ito nagyan lang ha may bagungon ni Captain Jake.
1: Si Dante Wilson Katumaw, lagi nakatabay sa programa natin. Si Marlene Dapingol, thank you po. Si Rosa Ponce, marami salamat. Si Nanay Flor Flores, si Nanay Nita Arbo, laging nakikinig yan sa programa natin.
2: Ayan, salamat po at sa pagpamina Nanay Nilda Bantolio. Si Tatay Larry Banhaw, salamat sa pagpamina. Christy Ambinang, thank you very much. Si Cecil Kutay, salamat inyong pagpaminaw. Si Jean Gimalan, ayan, o si Ma'am Mila Estal, salamat po sa inyong pagpaminaw. Leononi Leolin Den Kagam, salamat po sa inyong pagpaminaw.
1: Salamat po, mabuhay-buhay mga nai ha. Thank you po sa inyo laging pakikinig. Nanay Milagros Rituta, maraming salamat po sa inyong pagpaminaw diyan sa Kabakan. And lagi po nakikinig sa atin si Nanay Elsa Narkit, Nanay Lani Plaza, thank you po sa inyo. Mag-a-announce na naman po kami mamaya kung sino yung bagong follower na bibigyan namin ng 200 pesos.
2: GCash.
1: New follower yan ha.
2: Mm-hmm.
1: Mga bagong nag-follow sa Facebook, pangitala ang Captain Jake
2: and Mommy Lucky. Captain Jake and Mommy Lucky, pangitala ang ating Facebook
1: meron
2: page.
1: Kaming ipinost dyan na values na nakakayaman. Mag-comment lang kayo dyan. Ano ba yung mga values na nakakayaman para araw-araw pag-uusapan natin sa programang Love, Sex, Marriage and Career? Ano ba yung values na nakakayaman? Diyan na lang siguro tayo manguha, Mami Lucky.
2: Oo, pag, sa mga i-share nila.
1: Oh, new follower at mamimili tayo ng 200 pesos din sa nag-share po ng values na nakakayaman. Ayun, oh, may bayad yan ha. At least kahit papano, mag-share mo gamay oras din, may bayad yan.
2: Oh.
1: Yung mga bagong followers po, mga kaibigan, meron kaming pinapadala ng 200 pesos GCash, mga kaibigan. Yung new follower, i-click lang ang follow, mga kaibigan, Captain Jake and Mami Lucky. Oh, na pa ba?
2: Okay na, Captain Jake.
1: Ito na po ang kwento ngayong araw. Pakinggan po natin ang kwento sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career.
0: Love, Sex, Marriage, and Career.

Captain Jay. Magandang araw po sa inyo, Kapitan, kay Mami Lucky at sa lahat po ng inyong mga tagapakinig. Isa din po ako sa inyong tagahanga. Araw-araw ko rin inaabangan ang inyong programa. Hanggang sa ako po ay makumbinsi na rin sa aking sariling ibahagi na rin ang aking kwento, Kapitan. Ang totoo ay matagal ko na itong problema at bit-bit hanggang sa ngayon. Ang storya ng aking buhay at ang storya ng aming pagsasama ng dati kong asawa. Bago ko pa man simula ng aking kwento, Kapitan, ay tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Merlinda. Naging maganda naman ang aming pagsasama ni Mario noong mga panahon kung saan bago pa lamang kaming pumasok sa pabuhay pag-aasawa. Masaya, binuo rin ang mga pangarap, hanggang sa maroon o nagkaroon kami ng dalawang anak. Nakakapauna pa kaswerte ko kung ituring, Kapitan, ng karamihan, lalong-lalo na ng aking pamilya, lalong-lalo na ng aking mga kaibigan. Ang madalas kong naririnig mula sa kanila ay napakaswerte ko dahil naasawa ko o naging asawa ko si Mario. O napangasawa ko ang isang lalaking napakasipag. Good provider kung tawagin ang karamihan. Totoo naman, Kapitan, dahil napakasipag naman talaga ni Mario. Dahil sa kanyang kasipagan ay nakapagpundar kami. Mula sa isang ordinaryong empleyado hanggang sa naipromote at nagkaroon ng magandang posisyon sa isang kumpanya. Kung saan, kasunod nito ay ang pagtatagumpay rin na kanyang kinikita. Kung titignan sa labas ng aming pamamahay, Kapitan, ay tila napakaswerte at napaka maayos ng aming pamilya. Subalit sa paglipas ng mga panahon, walang kaalam-alam, lalong-lalo na ng aking mga kamag-anak at lalong-lalo na ng aking mga magulang, kung ano ang pinagdadaanan ko bilang asawa. Magulo. Simula nung naipromote at gumanda ang kita ng aking asawa, Kapitan, ay nagbago rin ang kanyang pagkatao. Dati-rati ay madalas kami nag-uusap patungkol sa aming mga pangarap. Subalit nung magtagumpay na siya sa kanyang trabaho at kumikita na ng malaki, tila hindi na namin napag-uusapan ang mga plano namin sa hinaharap. Madalas ko nang naririnig sa kanya ang lagi niyang dahilan kaya hindi kami nagkakaroon ng oras para sa pamilya ay napaka-busy niyang tao. Marami siyang responsibilidad sa kanyang kumpanya. Naiintindihan ko naman yon ang aming kalagayan. Bilang isang asawa, Kapitan, ay handa ko namang intindihin ang aming sitwasyon. Hindi naman ako naghihingi o humihingi ng buong oras niya. Hindi ko naman hinihingi ang mahabang oras. Ang sa akin lamang kahit araw ng Linggo ay ibigay naman niya sa amin bilang pamilya niya. Kaya kung nasabi ang mga ganong bagay, Kapitan, ay dahil kahit araw ng Linggo ay wala siyang panahon. Nasa bahay nga po siya pero wala naman siyang panahon para sa amin. Niminsan hindi na nga po niya natanong kung ano ba ang pakiramdam ko. Hindi na nga po niya ako kinukumusta kung ano ba ang buhay ko habang nasa bahay lang. Minsan, tinatanong ko na rin kung naging mabuti ba akong asawa. Bakit nag-iba ang kanyang pakikitungo sa akin? Baka ako may problema o baka sumusobra lamang ang aking oras o hinihinging oras sa kanya. Maraming nagsabi sa akin, Kapitan, lalong-lalo na ng aking mga kaibigan, na okay lang yan kahit walang oras. Basta ba nagbibigay ng pera? Basta ba nagbibigay ng sustento? Yun lang naman daw ang importante. Yun lang naman daw ang mahalaga sa pamilya. Yung makapagbigay ng sustento at hindi magutom ang pamilya. Pero para sa akin, Kapitan, hindi enough yun. Nagahanap rin ako ng kalinga. Nagahanap rin ako ng asawa.
maituturing kong asawa. Padre di pamilya ang hinahanap ko. Hindi lamang para mag-provide ng pangangailangan namin, kundi meron akong asawang nakakausap.

masakit pa nito, Kapitan. Ang inaakala kong busy lamang sa trabaho o wala lamang siyang oras ay bunga lamang ng kanyang pagsisipag. Huli ko na lamang nalaman, Kapitan, na meron pala siyang ibang babae. Nung una, para hindi lamang masira ang pamilya, ay talagang iniinda ko na lamang ang sakit. Wala siyang narinig ng kahit na anumang reklamo mula sa akin. Wala siyang narinig ng kahit na anumang panunumbat kahit alam ko na ang lahat. At dumating pa nga po sa puntong sa harap ko pa mismo ay inamin talaga niya na merong kaming problema. Sa kakatanong ko, sa napakarami ko nang nabasa at nalaman, Kapitan, hindi maiwasang magtanong ako sa kanya. Mahal mo pa ba ako? Gaano pa ba kami kaimportante bilang pamilya mo? Nasagot niya ako sa harapan. Nasagot niya ako ng personal, Kapitan. Ang sabi niya sa akin ay mas masaya na siya sa piling ng iba. Kahit masakit sa akin yung Kapitan ay linunok ko ang lahat para hindi lamang masira at mawala ang padre ni pamilyang kinikilala ng aking mga anak. Ramdam ko na noon pa, kaya pala ganoon na lamang ang pagpakikitungo ng aking asawa sa akin. Kaya ganoon na lang pala ang kanyang ginagawa sa akin. Ay dahil hindi na siya masaya. Totoo naman, Kapitan, hindi pa kami kasal. Totoo naman na sa legal ay wala akong wala siyang obligasyon sa akin. Sa mga panahong nagtatanong ako sa kanya, ang lagi niyang sinusumbat sa akin ay wala raw akong karapatan. Lalo pa, Kapitan, at hindi naman daw niya ako pinakasalan. Kahit ano daw ang gagawin ko, hindi ko raw siya mauubliga. Malaya raw siyang gawin ang kanyang gusto dahil hindi naman daw siya kasal sa akin. Yun ang pinagmamayabang niya sa akin noon, bagay na nagpapababa ng aking pagkatao. Bagay na nagpapababa ng aking kumpensa. Pakiramdam ko noong Kapitan ay wala akong silbi. Tinatagang ko na lamang ang aking sarili para sa aking mga anak. Ayaw kong makita nilang lugmok ang kanilang mga magulang. Ayaw kong makita ng aking mga anak na hindi kami matagumpay na mga magulang na nagpapalaki sa kanila. Ayaw kong masira ang kanilang emosyon. Ayaw kong masira ang kanilang pagkatao at masira ang kanilang makaapekto sa kanilang pag-aaral. Kaya sa harapan ng aking mga anak, kinakailangan kong magbalat kayo. Sa harapan ng aking mga anak ay kailangan kong maging masaya. Nakangiti subalit umiiyak. Lumuluha ang aking puso. Iniinda ko ito, Kapitan, sa napakahabang panahon at hindi ito alam at nalaman ng aking mga anak. Sa mga panahong hindi na umuwi ang aking asawa, Kapitan, at may mga panahon na minsan sa isang buwan na isang beses na lamang kung dalawin niya kami. Hindi para sa akin, kundi para sa aking mga anak. Hindi para dalawin ako, Kapitan, kundi para mag-abot lamang ng sustento sa aming pamilya. Ganun na lamang ang turing sa akin ng aking asawa. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagkita kaming dalawa mismo sa isang lugar kung saan kumakain silang dalawa ng kanyang kirida. Nilapitan ko sila, Kapitan, para makausap ko ang babaeng ito. Hindi para mag-skandalo. Sa paglapit ko sa kanila, ang sabi kaagad ng aking asawa ay umuwi ka na. Huwag kang mag-skandalo dahil nakakahiya. Wala pa akong ginagawa at wala pa akong sinabi sa kanila. Lumapit lamang ako at nakita ako ng aking asawa. Yun na kaagad ang kanyang sinabi sa akin. Sinabi niya kaagad sa akin, Kapitan, na di ba nag-usap na tayong dalawa. Hindi ka na makikialam sa akin at hindi na rin kita pakikialaman. Bakit ka narito?
Sinabi ko kagad sa aking asawa na hindi ako narito para sa inyong dalawa. Nagkataon lamang na nagkita tayong dalawa dito. Sinabi ko rin sa aking asawa, Kapitan, na huwag kang mag-alala. Hindi ko ugaling mag-skandalo. Nilapitan ko lang kayo para tignan kung sino ang ipinagpalit mo sa akin. Agad-agad rin naman ako nagpaalam, Kapitan. Nagkatinginan kami o nagkatinginan lamang kami sa mata ng babaeng ito. Agad rin naman ako nagpaalam dahil hindi na kinaya ng aking puso ang sakit. Ang dating isang masayang pamilya, Kapitan, naitanong ko sa aking sarili kung bakit nagkaganito ang lahat. Saan ba ako nagkulang bilang asawa? Ano bang pagkakamali ko para gawin ito ng aking asawa sa akin? Lahat naman ang gusto niya, lahat naman ang suporta ibinigay ko sa kanya. Simula nung nagsimula kami ng pamilya, walang bagay na hindi ko ipinagkaloob sa kanya. Ang oras, pag-aalaga, atensyon, wala akong ipinagkait, Kapitan. Sa tingin ko, hindi ako nagkulang bilang asawa sa kanya. Kaya yun ang masakit para sa akin. Hindi ako nagkulang pero nagawa pa rin niyang palitan ako ng ibang babae. Simula sa araw na yung, Kapitan, kinumbinsi ko na ang aking sarili. Huwag nang umasa pa. Kinumbinsi ko na ang aking sarili na hindi ko na hahayaan pang masaktan akong muli. Hindi ko na hahayaan pang masira ang aking kaisipan, maisira ang aking puso, at magfo-focus na lamang ako sa aming mga anak. Yun na lamang ang pagtutuunan ko ng pansin, ang pag-aalaga sa dalawa naming mga anak. Kahit anuman ang naisin niya, kahit anuman ang gusto niya, kung ayaw na niyang umuwi, wala na akong pakialam. Nagpaalam rin ako sa aking mga anak, Kapitan, kinalaunan para hindi na ako maging depende o magdedepende kung magkano ang ibinibigay sa akin ng aking dating asawa. Nagpaalam ako sa aking mga anak na magtatrabaho at maghahanap buhay. Dito na rin nakipag-usap sa akin ang dalawa kong mga anak. Nasa wastong edad na rin ang mga batang ito at nakakaintindi na rin. Bakit mo gagawin, Ma, ang pagtatrabaho? Simula ng mga bata pa kami, ni minsan ay hindi namin nakitang nagtrabaho ka para kumita ng pera. Hindi na ba nagpapadala si Papa? Yun kaagad ang tanong niya o tanong ng aking mga anak sa amin o sa akin.

Gustuin ko pa sanang magsinungaling sa harapan mismo ng aking mga anak. Gusto ko pa sanang sabihin sa aking mga anak na kaya ako maghahanap buhay mga anak dahil gusto ko lang kumita ng pera para makatulong sa atin. Magka-college na kayo. Pero agad ay sinabi ng aking anak na dalaga ng panganay ko, Kapitan, Ma, huwag ka nang magsinungaling. Matagal na naming alam at matagal ko nang napapansin ang lahat. Kahit magmukha kang matapang sa harapan namin, pero alam namin ang dinadala mo sa iyong puso. Alam ko, Ma, kung gaano kabigat. Kahit wala kang sinasabi sa amin, pero nakikita ko ang mga mata mo. Ramdam ko ito, Ma. Hindi lang ako nagsasabi, hindi lang ako nagtatanong. Dahil alam kong magsisinungaling ka lang sa aming dalawa. Kung nabibigatan ka na, Ma, kung nahihirapan ka na, pwede mo namang sabihin sa'yo. Pwede mo namang sabihin sa amin na mga anak mo. Masusumbungan mo naman kami. Nakakaintindi na kami, Ma. Pwede ka namang umiyak sa amin.

ng pagkakataong kapitan ay umiyak mismo ako sa harapan ng aking mga anak. Doon ako bumuhos ng mahaluha. Doon ko ibinuhos ang napakatagal ko nang tinatago sa aking puso. Hindi ko makuha ang umiyak sa harapan nila dahil ayaw kong masirahan sila ng loob. Ayaw kong mag-isip sila ng kung anong paman sa akin. Ang gusto ko lang ay mag-focus sila sa kanilang pag-aaral. Pero sa puntong yun, sinabi ng aking anak, doon ko na nakwento sa kanilang lahat-lahat. Sabi pa ng aking anak ay wala akong dapat ihingi ng patawad sa kanila. Nung binanggit ko na patawarin niyo ako mga anak, hindi naging matagumpay ang aming pagsasama ng iyong ama. Ang sabi pa ng aking anak na dalaga ay hindi kailangang humingi ka ng tawad, ma. Wala kang kasalanan. Naging mabuti kang ina sa amin. At nakita namin ang sakripisyo mo para kay Papa.

Kahit papaano, kapitan, ay lumuwag na rin ang aking pakiramdam. Sa wakas, para akong nakalaya sa isang pagkakulong, sa isang napakapangit na panaginip. Napakatagal ko kasing itinago ito sa aking puso, inilihim sa aking mga anak. Pero sa araw na yon ay naging malaya o pakiramdam ko ay naging malaya ako sa kanila. Naging malaya ako sa problema. Sa wakas, wala na akong itatago pa. Sa wakas, alam na ng aking mga anak. Parang naibda ng tinik ang aking puso, kapitan. Yun ang araw ng simula na naging masaya ako. Sa buong panahon ng panluloko sa akin ng aking asawa, kapitan, yun lang yung araw na parang naging masaya ako. Nagtrabaho ako ng maayos, sinipagan ko, kapitan. Nagkaroon ako ng iba't ibang mga kaibigan simula noon. Kaya naging masaya ang buhay ko simula noon. Inukol ko ang aking sarili, kapitan, sa pagmamahal, hindi lamang para sa aking mga anak, kundi inukol ko rin ang aking sarili sa pagmamahal sa aking sarili. Idalagaan ko, nagpaganda akong muli. Napakasarap pala ng buhay, kapitan, na buong akala ko noon nakulong na ako sa isang responsibilidad. Pag-aalaga sa aking asawa at pag-aalaga sa aking mga anak, hindi lang pala yun ang mundo ko. Hindi lang pala yun ang buhay ko. Meron palang ibang buhay na naghihintay sa akin na hindi na kailangang magtiis, na hindi kailangang lumuha. Marami na akong naging kaibigan. Napansin ito ng dati kong asawa. Ito ang dahilan kung bakit unti-unti siyang nagbigay ng oras sa amin. Aminin ko sa inyo, kapitan, sinusuyo ako ng aking asawa. Humahanap siya ng paraan para mapalapit sa aking mga anak. Humahanap rin siya ng paraan para magkaroon kami ng oras bilang pamilya. Pero ayaw ko na. Ayaw ko na, kapitan. Kahit sabihin pa niya sa akin na nagsisisi na siya sa kanyang ginagawa. Akala raw niya doon, yun ang magpapasaya sa kanya. Akala raw niya noon, ibang babae ang magpapasaya sa kanya. Subalit kinalaunan daw na pagtanto raw niya na hindi pala yun ang inahanap ng kanyang pagkatao. Ang inahanap raw niya, kami na kanyang pamilya. Hindi na raw niya kayang pakisamahan ang babaeng ito. Ang sabi niya, ibang-iba raw ang pag-uugali ko. Namimiss niya raw ang pag-aalaga ko sa kanya. Namimiss niya raw ang pag-uugali ko at pagdadala ko sa pamilya namin. Ibang-iba raw ako magdala sa pamilya, kapitan, hindi gaya nung naging kabit niya. Napakasilosa daw nito. Kahit daw mag-ambag siya at magbigay ng sustento sa kanyang mga anak, nagagalit raw ang kanyang kabit. Maging sa mga panahong nag-chat-chat, sa mga panahong nakikipag-usap siya sa akin, ay nagagalit raw ito. Bagay na sinabi daw niyang kinakailangan daw naming mag-usap dahil pareho naman kaming mga magulang para sa aming mga anak. Pero nagagalit pa rin daw ito na para bang may ginagawa siya. Kaya ang dahilan na nawala rin ang kanyang kagustuhan sa kanyang kabit ay dahil sa napakasilosa raw nito. Ito raw ang marahil ang naging dahilan, kapitan, kung bakit nagsisisi siya sa kanyang naging desisyon noon. Gusto niya na raw bumalik sa akin. Gusto niya raw ayusin ang aming pamilya. Gusto niya raw magkabati at buuin naming muli ang aming pamilya. Sa kabilang banda, kapitan, may dalawang pagkatao ang nasa isipan ko. Ang isa ay nagsasabing mas maganda pa rin buo ang pamilya. Magiging masaya ang dalawa naming mga anak. Sa kabilang bahagi naman ng aking pagkatao ay nagsasabing, huwag na, nalampasan mo na lahat. Tama na yung mga panahong lumuha ka, tama na yung mga panahong sinaktang ka niya. Huwag mo na ulit bigyan pa ng pagkakataon ng lalaking ito.
baka muli, sasaktan ka lamang ng lalaking ito. Naguguluhan ako, Kapitan. Bakit? Sa likod ng kanyang pananakit sa akin noon, sa likod ng kanyang mga ginagawa sa akin noon, bakit nakakaramdam pa rin ako ng mga pagkakataon? Bakit nakakaramdam pa rin ako na may mga pagkakataong naiisip ko pa rin ang isang buong pamilya? Bakit naiisip ko pa rin ang lalaking ito? Bakit may puso o parte pa rin siya sa puso ko? Bakit mahal ko pa rin ang lalaking ito? Sana mapayuhan ninyo ako, Kapitan. Kung pakikinggan ko lamang ang ibang tao, ang sabi nila sa akin ay huwag na raw. Pero bakit iba ang sinasabi ng aking puso? Bakit iba ang sinasabi ng aking isipan? Gulong-gulo ang isipan ko ngayon. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kapitan, at maraming salamat po. More power po sa inyo. Kahit na lubos na gumagalang.

0: entry. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Lisa Maitom, taga Barangay Pangi, Tandag City. Gamit yung ko sa Magnum C tungod kay ako nagay na probe siya. Ang akong gipangbati sa kumpang akong lawas. Nagyod ko'y kaligon o naayog yod ang akong mga gibati. Dagan kay ko gibati sa kong lawas. Pero tungod sa Magnum C kapsol, nalipay yod ko nga ang akong mga gipangbati karon na ako ang yod siya naayog yod. Salamat kayo sa Magnum C.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Morilla.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Hermana, Antiga Pransa, gay natuan. Ganaan ko magamit sa Magnum C kay kung akong kumari may nagrecommend sa ko ang paggamit ko na ko ani. Kining kamot nga wala dili makaisa sa taas. Karon buyag bisan pagsaluyo makaisa na. Kung nagpasalamat dito ini Magnum C. Tanan nga produkto sa Magnum C akong gigamit. Nakaayon gyud ko. Epektibo, barato pag yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Nyapil, kada Borok City Mainit San Asedro Magnan. Sa una, kuhan manggod ni magluya man ako lawas. Tapos, nindot gud ang Magnum C kay nang di ko hangakon sa una hangakon manggod ko. Karon ang amo ginamintin sa ako anak, Magnum C gud kape ka ginang kapsula sa haplas. Nindot gud ang Magnum C kung inang sa uban nga kapsula. Kay mahal manggod siya sa uban nga kapsula sir. Kani, barato raman. Gana, kay ma-afford man na mo kay isang pobre rin ka maka-afford manggod ka anak nga kapsula ka ginang tambal nga plus kagay ng tapi. Barato ramang kutse. Salamat sa Magnum C, kay Captain G nga pagay sa Ginoo nga siya ang kwan sa amuan. Salamat sa kay Captain G sa Ginoo.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
5: Good morning, ma'am.
6: Uy! Good morning, pa! May kini mata na kapang dali pa mga pinatang duha.
5: Kumuta ng...
6: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
5: Kumuta sa aroma ni, uy.
6: Ay, syempre.
5: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami yung kayo.
6: Sus pang, lami na siya pang kay Magnum C Herbal Coffee man na siya pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo, mo na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus nindot kaayo ni pang kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagitani kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
5: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kauban sa trabaho. Lati na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
8: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
9: Ha? Kabuhian man ko oy.
8: Sus, dagaton day ka. Dara o pangkabuhi. Magnum Sea Refreshing Oil.
9: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw.
8: Hmm, refreshing lagi.
9: Lami sa paminaw.
8: Refreshing yun day. Magnum Sea Refreshing Oil na day.
9: Refreshing oil gyud ay nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
8: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum Sea Refreshing Oil.
10: Mga kaibigan, aming ipinakikilala sa inyo ang bagong kape na hindi lang masarap kundi puno pa ng natural na benepisyo para sa ating katawan. Magnum Sea Barley. Ang kape na ito ay pinagsama ang barley na tumutulong sa magandang digestion at paglilinis ng katawan. Wheatgrass na sagana sa vitamins at minerals. Makabuhay na natural na suporta para sa immune system. At chia seeds na nagbibigay ng lakas at energy sa araw-araw na gawain. Kung ang hangarin mo ay malakas na resistensya, malinis na katawan at aktibong pang-araw-araw, ang sagot, Magnum Sea Barley. Masarap na kape, natural na proteksyon para sa iyong katawan. Magnum Sea Barley. Available na sa lahat ng butika at parmasya sa inyong lugar. Magnum Sea Barley. Epektibo, barato.
11: Mayong adlaw, mga higala. Ako di ay si Kuya Erwak. Isip usa ka radio personality. Sayo pa lang sa buntag, ginahanglan, alerto ng yutko. Kada adlaw, daghan kong atimanon, pag-andam sa programa. Paghatag og lingaw, pagpag-iistorya sa atong mga tigpaminaw. Mao nga importante kaayo, nga na ako'y kusog ug maayo ang akong paminaw matag adlaw. Maayo na lang, kay kabahin na sa akong adlaw nga rutina, ang Magnum Sea Daya Care. Kini akong kauban sa akong healthy lifestyle o pag-atiman sa akong lawas. Mas kampante ko sa akong adlaw. Tungod kay kabahin kini sa akong regular nga wellness routine. Busa, kung gusto po nimo mahimong kabahin sa mga daw-adlaw nga pag-atiman sa panglawas, ang usa ka vitamin C supplement, sulayi ang Magnum Sea Daya Care.
12: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending lang asunog nang itong balik o naguba ang noun. Tungod, dili ta ng whitening kay save, o bili ta ng half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghag magkatanumtom o mga sunog ang noun, pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set, naay natural ingredients nga makapaputi, sama sa papaya extract, kojic acid, o mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin, sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set, kay ang tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
10: Mutya Intensive Whitening Set, available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
13: Ikaw na pala.
14: Love.
15: Andam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
16: Sigurado ka?
14: Sex.
16: Ayosa, dili ko andam. Pasin mamuntis ko.
15: Sos na ana sa kanyana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
16: Natural. Kay sige kag pambabae.
15: Yes, tanawon. Thank you po sa trabaho.
17: Hisgutan nato ang love, sex, marriage and career by Captain Jake.
18: Ingatan mo siya.
17: Love, sex, marriage and career.

0: Fresh on 3.
1: Ngayon pa rin ba yung nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career? Kauban si Captain Jake o si Mommy Luffy. Salamat sa tanang mga bagong followers, Captain Jake.
1: Yes.
2: Sa ito ang Facebook account. Salamat kayo sa inyo. Sa mga wala pa naka-follow, nga naminaw karon sa tuan, na gusto niyo makita ng mga dagway nila Captain Jake o ni Mommy Lucky. Pangitala ang Captain Jake and Mommy Lucky. Yeah.
1: Pagpili Mommy Lucky, Taganog Gcash. Announce natin ang pangalan sa bagong follower po sa doang Facebook page ng Captain Jake and Mommy Lucky.
2: Ayan. Congratulations, Kai! Kuya, waani kay Tatay Ronnie Minorias. Minorias. Oh, bago siya nag-follow ka rin.
1: Adaw na, patanaw. Adaw, sa'yo dagway nila, Tatay.
2: Tatay, kayo. Kimura
1: Minorias.
2: Si Tatay Ronnie. Oh.

0: hot pa, naka-cowboy pa.
1: Karancho na.
0: Karancho?
1: Karancho, abota.
0: Anyway, tatay.
1: Taga Surigao del Norte.
0: Ah, Surigao del Norte ni.
1: Taganaan. Ayan.
0: Tay, if ever naminaw ka karon, if PM me, ihatag ang mong GCash kita. Madala ka ni Mami Lucky o GCash. 200 pesos para sa imo. Yeah. New followers sa itong Facebook page.
1: Thank you, tatay. Congratulations.
0: Sa mga palit sa Surigao del Norte, ang Magnum C, naana niya sa mga Cotabato City. Cotabato City, Surigao City. Naana sa mga nagadaya butika, pharmacy niya sa inyong mga lugar. Naana sa Claver, naana sa Surigao City mismo sa mga butika. O naana sa Metro. Mall ba na? Metro Mall ba na? Diya sa Kwan? O Centro Mall? O Metro Mall diya sa Surigao City na silang grocery na ay Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Barley Coffee na diya o mga Happy Balm o Magnum C Herbal Massage Gel.
1: Yan.
0: Na diya mapalit ninyo. Produktos Magnum C na diya.
1: Iyon. So, nag-post mag ko actually Captain Jake kung sa mga values kinakakayaman. Pwede mo mag-share dito kung sa itong pwede ma-share sa itong programa. Iyon. Welcome na nga to ang program sa tanang mga gusto
0: share
1: or di ba ka makiglam
0: mag-share lang good.
1: Share lang good mo sa inyo.
0: Magpaambit. Anyway, sa mga ano mga taga Davao City, saan po mabibili ang Magnum C sa Davao City? Mabibili po sa Davao City sa lahat ng HB1 Pharmacy, makapalit mo Magnum C. Ingon man sa Rojan Pharmacy, Suyo Pharmacy, makapalit mo. Mami Lucky, diretso tayo. Isang kwento nga yung araw mga kaibigan. Kwento po ni Merlinda. Kanyang kwento, isang pamilya nasira dahil niyang bana. Muna yung kasagaran problema. Good, basta nalagay mo lambo ng kinabuhi. Muna niya itong ginisturyan previously ha. Hindi lamang ito isang kwento lang mga kaibigan. Marami po ang ganito na nasisira. Simula nung medyo umangat ang buhay, nasira ang buhay na noon. Ibig nga, ninindot ang kinabuhi, ninguba na noon ang kinabuhi. Mo niya nga doon ang story ha. Karoon tungkol niyang bana, ng uya, buglain, ay kaipon lain. Niya pila ka years po na nag-iantos ni sa babae sa tuwang share of the day.
1: Mm-hmm.
0: Walang very kwan, composed nga babae. Believe kayo kung mamilaki, wasa mag-skandalo, very composed ba? Kaya nabag naagid sa ika ng pagpugong siyang kaugalingon.
1: Pagpugong. Saan pa o, pwede na kung tato niya ika ng i... Skandalohon?
0: Oo, very, very good guy. No?
1: Ako ba, ani? Ako na nangibirang buhok.
0: Bala ni mo ang class ba? Classy good nga babae, no? Ano ba ang dili siya? Gubot ba? Like class good nga babae. Gantos lang niya. So nakita karon siyang husband ng kalahian, Mami Lucky. So akong kabit ka lang silusa kay ako asawa sa una butan mga ito. Ah.
1: Ako asawa. Compare na noon niya karang Captain Jake ang sa una o karon. Mo na ginaingon nga comparison.
0: Mo na ni karon nga ang pagmahay na na gyud sa ulahi.
1: Wala gyud. Wala magyo pagmahay sa unahan gyud.
0: Mami Lucky sa mga messages niya.
1: Ay ana siya Captain Jake nga kung nag-comment rin ka po kung napakay na feel sa imo nga sbana, baliki lang kay everyone deserves a second chance daw ko no.
0: Everyone deserves a second chance. Okay? Sige.
1: Napadali Captain Jake. Mas maayong dili na nimo balikan ang imuhang lalaki kay kung balikan pa nimo ang imuhang partner sa una, posible nga buhaton gihapon niya ang imong ang iyang binuhatan sa una kay tungod imong gitagaan gihapon. Ah, naa sa iyang unahuna nga pwede ra kaniya balikan anytime.
0: Pwede parang tungod kay gihatagan nimo mubalik na po kay nara man kadya pirmi.
1: Okay ra man day niya kay murag kumbaga buhat gyapon kog kanang binuang kay mara man day gihapon kay ako naman nag-iapon niyang piliyon pag-upis pa na
0: mo. Wala mo sila yung uyab.
1: Or di ba kahakapin, Jake? Ang pasabot siguro niya, ani, kay pwede nag-iapon siya mag-uyab-uyab balik kay kahibaw siya nga balikan, nag-iapon siya sa iyahang makabalik gihapon siya.
0: Okay, Mami Lucky ikaw.
1: Para sa kuha, Captain Jake, no? Tama man tong everyone deserves a second chance. Pero depende magod sa sitwasyon. Actually, ang nahitabo sa ilaha, Captain Jake, is kinabitang nahimo pa noon siyang na ay positive wag negative nga nahitabo, Cap. Positive, negative nga nahitabo, Captain Jake, nawala siya sa iyahang magasiyang self ba? Ang positive nga nahitabo naman karon Captain Jake, is that nahimo silang openness nila sa iyahang mga anak. That is something nga positive nga nahitabo. Na rebuild niya ang iyahang kaugalingon.
0: Yes.
1: Pinaagi sa pag-open niya sa iyahang mga anak. Iyahang mga anak na aware sa mga nahitabo. Ingani ang nindot magod, Captain Jake, kapag naagod kay masumbungan sa imong problema o di ba kaha ma-open mo sa mga tao ang imuhang problema, especially sa imuhang mga anak, parehan ano kay nagka-problem sa mag-asawa. Pero I think, Captain Jake, kung wala, hindi nimo makita ang kabag-uhan o niya, murag, kanabitang, sa dagay mag-usa storya, kay murag gusto siya balikan, murag at his kanang own condition ba karon or kanang at his own comfort, which is kung matanawan ni mo ni ana, murag, para sa kuwa lang kuan ha, kasi pangatong niya, Captain,
0: Merlinda.
1: Merlinda, para sa kuwa Merlinda, move on with your life. Okay na ka sa imong kinabuhi ngayon, anak. Kung gusto siya mag-support sa imong anak, maayo, kung dili, okay ra pod. Kasi kung nakita ni mo, siya nag-support sa imong anak, kaya man imong gihapon buhi mo imong anak. Mm. In fact, naging close pag ani mo sa imong anak, naagay yung mga butang sa kinabuhi nga dapat mahitabo para lang, para mahimong hapsay o tulid ang imong panginabuhi.
0: Pero, ano man good? Ano man good sa feelings? Ano man good ay problema?
1: Siyempre, natural nga nakay feelings. Kasi siyempre, long time ago, kamong duhaman ang gauban. Gahigda mo sa isa ka kama. Diba? Makareminis magid ka na kapinjik sa mga past ninyo. Most especially, pagdugay mo anang relationship. But you have to understand nga you have to do this not because para lang sa imong anak but para sa imong kaugalingon.
0: Tama. Now, question, Mami Lucky. Kano sabi good ang ngayon maghatag second chance? Ayun. Ano yung ito pagstoryahan?
1: Ay, oo, no.
0: Kaya doon na may mga taong hatag second chance na naging matagumpay rin naman. Ayun. Mm-hmm. May mga tao rin binigyan ng pagkakataon na nagbago rin naman talaga. Ayan. So, naging successful rin eventually. Excuse me. So, kano sabi ta maghatag second chance? Ang tubag is, kano sabi ta, ang pangunta na, kano sabi ta maghatag dapat second chance?
1: Mm-hmm.
0: Ang tubag is, wala yun na isakto or specific time, Mami Lucky. Pero ito yung dapat bantayan. Ayun. O sa mga dapat bantayan kung gusto ka maghatag og second chance despite sa at the end of the day ikaw magod gihapon na mag-decide, not us, not me, but ang akong trabaho lang, atong trabaho, Mami Lucky, is that ihatag lang sa iya ang mga perspective na dapat i-consider before making decisions.
1: Yes. Ayan.
0: So ang isa sa mga bagay na dapat i-consider, Mami Lucky, is una, tinuod na ibang pagbasol.
1: Mm-hmm.
0: Tinuod na ibang
1: truthful
0: yan.
1: Ba
0: yan, truthful ba dili ba tungod kay kaya lang siya naibali tungod kay wala po siya ganahe dito, kay tungod nahimong dili maayo ang dagan sa iyang kinabuhi or kanang gubot ang ilang panag-uban. So kaya lang naman pala siya nibalik tungod kay nakita niya nga walay ayo diri kay gubot. But walay learnings dito, Mami Lucky. Walay lesson dito.
1: Dili siya accountable.
0: Dili accountable siyang mistake ang ibuhat. So that is really unfair sa kuwa. Ako na, balikan ko nimo, nibalik lang ka sa kuwa kay dili kan matagumpay dito.
1: Mm-hmm.
0: Di na ko na, I mean, dili ko makataga ng chance.
1: Yes.
0: Pero kung ang piyang pagbalik is because I've learned.
1: Naka-learn ka.
0: I've learned some things ako na buhat ng mistakes or nagkamali ko. May pag-amin eh. Nagkamali ko sa akong ibuhat. Mali kay na ko nga gibiyanta ka tungod kay nakita na ko ang imuhang pagpangga na ko sa una. Nakita na ko kung unsa ko ni mo kapalangga sa una. Dako kay na kong pagkakamali nga. Gisayangan tong tanan. So nagbasol ko. Ego lang ba na nga mga words, Mami Lucky? Kaya kung yung unang pagtungog, lami man paminawon.
1: Lami man paminawon. Oo, ano, mag-inakap, lami yung paminawon. Yeah.
0: Ang pagbasol o ang pagstorya ni ini, magkaiba sa pagpapatunay. So, nagbasol ka sa storya, pero paano ba pinatutunayan na talagang nagbasol ka? Ayan. So, proving is another thing, Mami Lucky. Different to siya nga bagay.
1: Proving is another thing.
0: Yeah, dili siya pwedeng istorya lang, o dili. Tinuod ba nga, naghinulsol o nagbasol na ba? Kaya kung ang tinuod na yung nagbasol, naghinusol, makita gina sa consistency sa iyang lihok. Dili na pwedeng istorya lang ha. Sir, pasensya kay sir, nagkamali ko sir. Sir, nagkamali ko sa kong gibuhat sir. Niya imong gibuhat, dili maayo. Or dili, ang imong gibuhat, different sa imong giingon. So, di mo makita ang sincerity dito.
1: Different sa imong action.
0: Yan, ako'y tawa na eh. Nangay, sorry sa kuha niya. Iyang binuhatan, dili according sa iyang giingon.
1: Mm-hmm.
0: So, baka yun ko nga, na inconsistency. So, imong words, dili to haom sa imong ipakita sa ako. So, ang imong ipakita sa ako, ha?
1: Different.
0: So, dili to sincere. Yan. Sa inani nga matang sa relationship, inanausab. Nagbasol ko. Pero, di mo makita siyang lihok. Paano ba ang taong nagbasol? Ang tao nga nagbasol, consistently, ginabuhat ang tama.
1: Yes.
0: May pagtutuwid, hindi lamang pag-amin. Enough yung tama. O tama yung nag-amin ka, pero hindi enough yun. Kailangan umamin ka pero may pagtutuwid, itinatama.
1: Mm-hmm.
0: Yan mo makita ang consistency kung talagang nagbasol ni nga tao.
1: Yes.
0: Nakakatuon ba gini nga tao? Dili pwede nang ingon ka, nagmahay lang ko, gibiyahan daga din. Ang babae po, ganahan din kay maminaw, ana, dali, rapo kay mada. Then, second time, di binuangan na po siya. Again, proving is another thing. Paano ba niya pinatutunayang nagbasol siya? Dili ego nang maingon lang siyang nagmahay ko or dili enough na nga nagmahay ko, nagbasol ko na ikaw akong gibiyahan sa una, ikaw ko ang pasakitan sa unang panahon.
1: Mm-hmm.
0: So dapat karon makita na to Mami Lucky na if tinuod nga nagbasol, dapat makita sa iyang mga gawi o sa iyang mga liho.
1: Oh yes, kamo na ginaingon Captain Jake nga kanang words are not enough.
0: Yun, no, dili enough na ingon nga pasahilo ako, nagmasol ko sa akong ibuhat, pero different ang imong ginalihok, different imong ginapakita. So dili consistent, dili sa
1: na inconsistency.
0: Yeah, na inconsistency, dili sa align dito sa imong giingon. So diyan ako makita kung ang tao ba sincere or dili sincere. Nagbasol ba o wala nagbasol?
1: Mm-hmm.
0: Dali ra kay isulti ang tao nga nagbasol, pero ang pagpakita nini different na siya, Mami Lucky. So I hope niya mo na imong i-consider, ha.
1: Okay, syempre diba, nabitin kasabihan ka pinjing. Action speaks louder than words.
0: Yes, of course.
1: Kailangan.
0: Mm, so, mga na ako ang trabaho karon dili, para mo decide for you, matagalan, tagaglay ang perspective so that mabansay-bansay ni mo. Imo mabantayan ba? Second, first is tinudanay ba yung pagbasol o nagbasol na ba siya? Mm-hmm. O naghinulsol na ba?
1: Yes.
0: Yan. And ang second is, makita ba ang tinuod nga pagbag-o, dili puro saad. Nagsaad siya, usun ako, magbag-on ako.
1: Mm.
0: O, nakita ba ni mo? Then, pag nakita ni mo, dili siya kausa, kadua. Consistently. Kasi dito ni mo masukat, dito ni mo mabantayan nga ang tao talagang natuto sa pagkakamali.
1: Mm-hmm.
0: Ah, dili pwede nang kausa ni mo gipakita, tas later on, nausab na po, dili na consistent, dili na mao. Kuna na eh, suyo ka karon pagkahuman, wala niya nakuha dahil ng imong... Wala lang niya nakuha dahil ang iyang gusto makita sa imwa or kanang gusto niya nga tubag. Nausab na dahil niyang sa inana nga paraan, makita dahil niyang inconsistency sa pag-uugali sa tao.
1: Yes.
0: Dali kayo na bantayan, maniwala ka. Kung ka na igmat lang ka magbantay, ha? Kana, kung igmat ka magbasa sa mga sitwasyon, kung igmat ka, dali kayo mo na makita ng mga butanga. If ang tao sincere sa iyang katuyuan o sincere ang iyang pagbasol, all throughout, consistent, makita niyo sa mga lihok, talagang nagsisisi, talagang nagbabago, talagang itinutuwid ang pagkakamali.
2: Ah.
0: Inana magtanaw kung tinud-anay nga gusto magbago ang tao. Daghang kita nakita na, gusto na ko magbago, suportahe ko ninyo, gusto na ko ayuso na ko kinaboy, but di ka ganahan mo tabang, ano man, ay may mga tao nga, igo ra sa istorya, wasa buhat ba?
1: Yes, tinood na ka, Penje, kula ginabuhat ang ilang ginaingon.
0: Yan. And pangatlo, Mami Lucky, dili ka pirming masakitan o maabusaran. Mo na isa si mong gauge o kanang sukdanan. Kanabang, nagbasol na kuno siya, pero ano makafeel magyapon kag sakit? Ano ang ending gihapon? Murag ikaw ra magyapon ang nag-adjust.
1: Yes.
0: Ang ending ano, ikaw ra magyapon ang murag ka ng ni antos. Supposedly dili ka na. Kay ikaw ba yung nabuhatan og dili maayo?
1: Yes,
0: so supposedly
1: tama.
0: This time ikaw na ang dapat ginasuyo.
1: Mm-hmm.
0: Supposedly dapat ikaw na ang ginakuha ang imong trust.
1: Mm-hmm.
0: Dili tong ikaw ang gihapon ang murag ako magyapon yung nag-adjust, murag ako magyapon yung nasakitan aning butangan ni.
1: Correct.
0: So dili na siya mao. So mo ni mga bagay nga dapat i-considera if gusto nimo mohatag og second chance.
1: Yes.
0: Dili lang kay dala sa imong emosyon, dili lang kay gimingaw ko niya, dili lang kay murag love pa man ako siya. Sometimes ang imong kasing-kasing dili mo align dito sa logical nga matang sa pangunahuna. Mo nang kasagaran mailad ka na yung mga babae, na yung mga tao nga mailad second, third, fourth time niya. Tingala sila ano, perminti ra man ko mabinuangan. Perminti ka mabinuangan because sometimes nangungunang imong emosyon kaysa imong logical nga pangunahuna. Kita kayo ang pattern niya uman, nagpadagya pong kasi imo ang tikals lucky.
1: Yeah, sometimes be ano, Captain Jake, makita sa tao kung sa imuhang weakness, mo na ilang gamiton against
0: yes,
1: you.
0: Yes, mo na siya gitawag, Mami Lucky, nga ego ka lang i-take advantage kung asa ka mahina. Nakita man niya nga, dali ra kasuyon, kaya diha ka na igon, i-manipula. Yun ang mga ginagawa ng mga manipulator, mga kaibigan, mga predator. Muna silang ilang trabaho, inana, dito ka dulaon, so kung asa ka mahina, kaya mag-igmat ka. Bantayan ni mo ni. Ikaw ang pinaka in control dapat. Dili dapat manguna or in control ang imong emosyon. Ang manguna ang imong logical nga pangunaw na.
1: Yes,
0: tinuod ba niyang giingon? Paano na ko makita nga tinuod niyang giingon? Consistently. Kinabuhat niyang tama, pagtutuwid. Dili lang kay occasional. Then,
1: or ganahan lang.
0: Ganahan lang.
1: And dili, depende sa mood.
0: Kung gusto mo balik ang usa ka lalaki, di na kinahanglan iingon niya nga, dito, nag-away mi dito, di ko ganahan atong bayhana. Na
1: siya comparison, ay, Captain no. Jake.
0: Dili dapat, ana. Dapat, bubalik siya because dapat lang mo balik ko sa kong pamilya. Mao ni ang pinakasakto.
1: Na ipagtutuwid.
0: Yan. Nagkamali ko all throughout, wala na sa imong buhato mo dili. Suyuon niya nga mabalik ang pagtitiwala ng babaeng nagmahal sa kanya noon. Consistently ha, mga kaibigan, hindi lang occasional. Sa ganung paraan makikita mo na okay. Eventually basi maluoy pa ko. Eventually basi makuha ra kong gugma. Isa yan sa mga bagay sukatan para muhatag ka usa o ikaduhang higayon. Second chance, kumbaga. But if not, di nimo na makita, kontrolay mong kaugalingon because ang mga manipulator, again, kung asa ka mahina, dito na sila magmanipula. Magaling yan. Magaling ang mga yan. Ang mga ngilad ka po sa mga kawatan. Huwag na siya itinuda na yan. Igsuon rin ang kawatan ng mangingilad.
1: Hindi sila parinti ka.
0: Igsuon gan eh. Parinti yan. So, mangingilad, habit wall, raba na mamilagi. Sa highway ka na, maigay mong istorya niya. Mabito na makapanguyabog lahat. Bisag minyo. Kay may, mangingilad.
1: May istorya.
0: Anyway, sana real talk yun at saka may realidad yun. It happens always sa mga babaeng may hihina ang loob. Oy, naka-let go ka na, naka-abanti ka na, ni guwapa ka na siguro, ni sexy ka na siguro karon, ni sumi, padayon na na.
1: Mm-hmm.
0: Kung gusto yun mo balik sa laki, sa imong pamilya, tagay panahon para magpakita, ma-prove na niya sa inyo. Anar na siya. But anyway, wala tayo oras, mami. Lagi na kang salamat. Sino pagmamina, ugma na po'n, maglunga na ito sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
0: Ako po si Captain Jay.
1: Uga ka si Mami Lucky.
0: Ugaliin mag-Magnum C Herbal Capsule. Ugaliin para sa may mga diabetes. Ugaliin mag-Magnum C Dia Care. Magnum C Dia Care. Yan ang maganda sa may diabetes. May mga komplikasyon. Kung may ulcer ka, Magnum C Herbal Capsule. Naputay haplas, naputay kape, naputay Magnum C Barley Coffee. At ito lang sa mga suging butiga, aromasuwayan ang mga produkto sa Magnum C. Huwag niyo kakalimutan mga kaibigan, ang lagi na may bilin sa inyong mali ay mali at ang tama ay tama. Gawin po natin ang tama mga kaibigan, ugaliin gumawa ng tama. Kahit walang nakakakita, that's integrity. Diyan ka pagkakatiwalaan dahil kahit walang nakakita, ginagawa mong tama. Maraming salamat po at magandang araw sa inyo lahat.
2: Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
3: Magandang buhay mga kois! Ako si DJ Cocoy Martin, radio personality sa Far East Broadcasting Network Corporation. Isip usak ka radio host, importante kaayo nga puno sa enerhiya. Positibo ang pangunahuna o anda mo tabang pinaagi sa paghatag og kadasig og inspirasyon sa atong tigpaminaw matag-adlaw. Dili sayo nang magpakatawa, magpahilang o maghatag og paglaom pinaagi sa radyo. But I truly love what I do. Mga importante usab nga atimanon nato ang atong panglawas. Mga akong kauban matag-adlaw, ang Magnum C Herbal Capsule. Isip akong adlaw-adlaw nga shield aron magpabiling ligon, imsog o dili masakiton. Sa akong programa, tinuod yun ang akong mensahe. Start your day healthy with Magnum C. Kay ang himsog nga lawas, magsugod sa maayong panghunahuna. Invest in yourself today and your future self will thank you. Dagang salamat sa Magnum C Herbal Capsule sa inyong suporta sa akong healthy lifestyle. Ako si Ricky Baltolore, mas na ilhan isip DJ Cocoy Martin. Mga balut sa kapalaran actor and radio DJ sa Far East Broadcasting Network Corporation. O kanunay hinumdumi, walay imposible posible sa taong adunay pagkugi o taas sa makabot sa taong adunay pagpaningkahon.
4: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Kaya tell you, ngayon sa lawagan, kisan bukid nun, luya, nakaroon na dami ito, Magnum C capsule o Magnum C nga coffee, lagsik na ko sir. Ngunit nga nagpasalamat ko nga nakakuan ko ng Magnum C nga coffee o capsule. Epektibo, barato, Magnum C!
4: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Quezon Bukidnon, Med-A Pharmacy, Immaculate Pharmacy, Egang Pharmacy, o Bufarco Pharmacy.
4: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Gawin siya, Las Piñas. Thank you, Magnum C. Makaayog at saka kuha na sa kumbana nga senior. Ninong siya mo, ni amo ang produk ko ginanong sukat pagsugol sa Magnum C. Magnum C, capsule of coffee. Tanang produk ko sa Magnum C, gigamit na mo panta kumbana. Piktibo, barato ang Magnum C. Dagang salamat, Magnum C.
4: di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
4: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Iyuhin niyo lumakang taga-patrosinyo San Jose Pago San El Sol. Na ako'y ipamati ng mga kuhan, ginagmay rin mo ang mga kuhan sakit. Pero sa diyang nagamit na ko Magnum C kape, murag nag-anam-anam akong pagpaminaw o hantod na nawala na yun. Kaloy sa Diyos, okay na. Salamat sa Magnum C. Pitlito yun. Ang Magnum C mao kini makaayo sa atong panglawas.
4: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
4: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
9: Nibilin, Luar, Purok Cinco, Poblasyon. Dugay na ko sa Magnum C. Nagamit ako ang bana. Trabante man siya. Kanang mojoy gamit niya sa Magnum C. Kanang kapsul. Kay lamit kay iyahang tolo. Bahalag nigmatan niya magkabuntag. Mati man siya mga apo. Lamit yun iyahang panggaan. Imuhang lawas. Ektebo. Rat.
4: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
4: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
10: Expedita Rehas Gamaon Purok Ono mga goy bisikleta. Murag kuan kita katulog karon maayong man mo okay ra. Maayong pagbawas makatulog. Wa nay mga usay kana matritis ba?
4: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
4: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
11: Kailangan si Santa ka gabanan purok kri. Pero ako na matuktan yun na nagamit nila sa pagpumukaon, nagulit na ako, pagpumukaon, niyuto, dubulong gini na ko sa yun na makadaot na. Muna kaya akong ginagamit na yun ako yung matuktan sa akong lawas ng yun. Mawa, di ba, lahi ibig sa una ba, mawa ko magamit niya ng matuksi. Di ba, brato pa din.
4: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
4: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
12: Tremia Jimenez, taga Purok 1, Bada, San Jose. Naamagot may high blood sir niya, magipong-lipong po ko niya. Sa diyang nakadungog ko sa akong anting, maayo daw ni Magnum C, nakuhaan ko, nagsulay po ko niya. Maayo man po ang resulta sir, mauna nga, inom po ko sulay. Mauni ka ron, katong mga wala po nakasulay o Magnum C, magsulay po sila o inom kay maayo po ang resulta. Basta Magnum C, biktibo para to.
4: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
4: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
13: Lorita Paghinayan, 71. Paggamit na ako ani, paminaw na ako, naay alibyo gyud sa akong sakit. Nabalik ang kanang ako ang kuan babas ko. Mo nang nipadayon ko gamit ani ni ang Magnum C. Dugay-dugay naman ko ani nagamit, aw epektibo barato pa.
4: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
14: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
15: Losminda adorable. Ay, daghan kong gibati. Daghan kong gibati, Jude. Sirting daghan na. Karun, okay na ko. Last na akong lawas. Daghan na kong trabaho. May mo ko. Bakon, baya ko, sir. Bakon ko, pero akong hubak mo. Nawala na. Kapsol o kape. Okay ra. Ang kuana ko, kanang. Ang akong paminaw sa akong lawas. Akong kuan. Kibalis ko tungto. Nawala o niya. Kuan, Jude, ako paminaw mo. Okay, okay, kiss ko. Magdom si epektibo barato. Kung makalas kige sa lawas.
4: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
14: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
16: 3 o'clock.
17: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
18: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuk na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.

stress, this is City sa Kapuna mga ka-vibes. So welcome sa tuwang programa ng FMR, Favorite Mix of Rock. Ang inyong pinakapaboritong programa din sa 96.7 FM na Bunturan, Davao de Oro. Sa rapid ng tundila ni mga ka-vibes. At syempre, paborito po ninyo ang favorite mong request mga ka-vibes, no? Siyempre, ikaw ba natuwa na si Kuya Jason matag alas 12 sa hapon, taman ala una sa hapon. O siyempre, sa programang FMR Confession, kauban po nato si Tulit Surusalis, ninong kong kumpare. May hapon ka ninyong taran, mga kabaranggayan, kalungsuran, nga nakadungog din yung atuang programa sakop sa Davao de Oro. Tanang mga ka-vibes itong anaminaw, mayong hapon kaninyong tanan, asa man mo karon dapit. Naabot nini nga to ang programa, unsa man ninyo hanggipang tarbaho karon, nagigahigda ba karon diya sa inyong mga lantay, naminaw. Nini nga to ang programa, mayong hapon kaninyong tanan. O siyempre sa tanang mga kasikbit na itong probinsya, Davao del Norte, labi na diya sa man New Corilla. Lungsod sa New Corilla, Davao del Norte, mayong hapon kaninyong tanan diha. Og siyempre Agusan del Sur del Norte, mayong hapon kanyang tanan mga ka-vibes. Og kinintak na hatod ka nato ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Colherb Zamora Apsay, og SB Member Uwel Zamora Apsay. Mag-uban-uban ta mga ka-vibes, taman ta alas 5 nini nga to ang programang FMR Favorite Mix of Rock. Right only here in FM Radio 96.7 FM. Budoy Pats, inyong makauban karong takna. Ay mukhawa mga ka-vibes, mubalik ang inyong programa humanin ng pipila ka mga pahinamdom.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Ognita Del Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati yun sa Magnum C. Muradyo, nadyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili mo, video ko makapoy. Nindot yun ang Magnum C.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
8: Gutom mo ko yoy? Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
9: Gutom na lagi? Asa man ka lami ka una, no?
10: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
11: Hugo Bistro.
12: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
14: More than good pizza.
15: Nga ang Kantilan Bank anaay iKen Mobile Banking App. Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay, magkabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iKen Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
16: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
19: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
18: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
19: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
18: Likayi ang dialysis. Protect kahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
20: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
21: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagong Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
22: Calling all gadget lovers!
23: Gadget lovers!
22: The MCOR Great Gadget Sale is finally here! From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle. A smart TV with a sofa or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with Home Credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest Emcor store or shop online at emcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
0: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
1: One station, all the hits.
13: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
23: This song is brought to you by
24: Governor Engineer Raul Mabanglo.
25: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
26: ACS.
25: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
26: ACS.
27: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili rin siya para sa mo as parents but also food para sa mo anak.
5: I am
6: EXL Makabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!

0: ang inyong successful ang aming kamot ng mga kadamang sa mga katawan, labi na sa mga senior citizen sa Manako. Epektibo, barato.
1: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy. Looking

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa. Royal Touch Massage and Spa.
1: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugoan na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.

0: Alas 3.56 sa kapunan mga kabibes. Huwag nibalik ninyo ang programang FMR Favorite Makes of Rock. Right only here on FM Radio 96.7 FM. Sa tanang mga nagtanaw ko sa itong FB Live, mayong hapon kaninyong tanan. Siyempre, no, mayong hapon sa tanang mga suki na itong tigpaminaw. Nininga ito ang programa din hey, sa 96.7 FM na Bunturan, Davao de Oro. O sa tanang mga kabibes na ito nga nagtanaw karon sa atuang FB Live nga naa sa gawa sa nasud, mayong hapon kaninyong tanan. O siyempre sa ito ang programa Kauban Munamo nga magsadya nining ato ang programa nining kahaponon sa programang FMR Favorite Megs of Rock. Kini ang programa ha, mga kabayb sa tud kanato ni Mayor Manuel GR Zamora sa lungsod sa Mungkayo, Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Senior Board Member Colherb Zamora Apsay, Mix of August B member Jewel Zamora Apsay. Magpadayon dapat ang mga kabibes. Tamantala 5 na ang ato ang programa sa FMR Favorite Mix of Rock.
1: Nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

Alas 4:17 sa kapunan mga kabay. Bisit di balik inyo ang programa ng FMR, Favorite Makes of Rock. Right on here in FM Radio 96.7 FM. Ang pagpaminaw niya sa mga kasilingan to sa may barangay Ugao. Kang Kapitan Milagros Andanistal mayong hapong kap. O sa tanang mga barangay pangisyonari, siyempre kang Kagawad Marjon Nistal o kang Bus Babi Nistal mayong hapon. Huwag sa mga kagawad ito niya, kang Kagawad Manu Sherwin Turintira, Kagawad Bus Remo Narangkon, di sumay Puroklos, Barangay Ugao, Kaate Ason Fontevedra, maayong hapon dito, kang Bus Felix Fontevedra, huwag siyempre kang Ate Inday Juliet Rosales, nga naadi karon sa may Puroktres, no? Nga nagtagbo sila karon diya sa may Puroktres. Huwag kang Ate Ili Gulayan, no? Nga sila diha karon, naminaw nini nga tuwang programa, maayong hapon kanyo diha. Ate Inday Juliet Rosales o Ate Ili Gulayan, mayong hapon kaninyong tanan diha. Sa tanang mga kasilinganan diha kang GP Matit Badilla, kang Da Boy o bansiyahang pamilya, mayong hapon. At siyempre mayong hapon usab, kang Bus Ba Danny Digal diha sa may Purok 1 Barangay Ugao. O sa itong mga kagawad diha sa may Purok 5 Barangay Ugao, kang Kagawad Dinis Moso, Kagawad Manoy Alex Manti, mayong hapon, mayong pagpaminaw. Og sa kong mga kasilinganan diha, maayong hapon kaninyong tanan, kang sa kuang ugangan nga naminaw karon, Gregorio Uyo de la Piña, og sa kong asawa Rachel de la Piña Patay, og sa kuang duwa kanak Chelsea Jean og Chisley Jana, maayong hapon og maayong pagpaminaw, kang Clark Kin Castro, Uncle John Matias Mandin, og kang Auntie Inday Bilen, maayong hapon, nang titang Panganoron, kang Chris Panganoron, Noel Panganoron, maayong hapon, nung Undo Hiruna, kang Bus sa mayong hapon diha kang katuwang mga kaubanan din, no? Mayong hapon ug mayong pagpaminaw, Bus Arnil Kagapi, mayong hapon. Ate Luyloy, kang Yaya ug kang Yukyuk, Ate Aling, mayong hapon. O kang nang titang Panganoron, mayong hapon. Kang Tata Suiko, mayong hapon sab diha. Kang nung Sidoy Redubli, kang nang Bibi Redubli, no? Mayong hapon ug mayong pagpaminaw. Dagan kayong salamat sa inyong makanan ng pagpaminaw diha, kang Tatay Tibong ug Nanay Idna Bastiliada, Kuya Randy Mapundo, Ate Bibi Mapundo, Ate Mary Jane ug Uncle Libby Ortiz, mayong hapon. Bay Bibot Bastiliada, mayong hapon, mayong pagpaminaw. Samtang oras to mga ka-vibes, alas 4:20 na sa kahaponon, magpadayon gyapon ang atuang programa humanin ng pipila ka mga pahinomdom.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng
5: di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
6: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kibamati sa akong mga tuhod. Starting na ako ani mga March. Kaloy sa Ginoo may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos barato pag yun.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
8: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
9: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
10: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
11: Hugo Bistro.
12: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
13: More than good pizza.
14: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
15: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Ahoy! Kidney care time!
17: Perhesyo ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
18: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
19: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: One station, all the hits.
21: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
22: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
23: ACS.
22: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
23: ACS.
24: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapabot na inyong mga katanungan, ha? At sa susunod na minuto ay babasahin po natin ang inyong mga katanungan sa kalusugan. Sa mga gusto pang magpaabot, no, o humabol sa mga katanungan, no, pwede po kayong magpaabot sa contact number po natin sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. At diretso po tayo sa ating texter segment. Alright, we have our texter, Doc Glenn. Ako po ay na-diagnose po ng multiple myeloma. Alam kong cancer po ito sa bone marrow. May natural po ba na suporta na makakatulong para lumakas ang aking katawan habang nasa treatment po ako? Jeffrey from Puerto Princesa City. You know what, Sir Jeffrey, no? Ang multiple myeloma ay isang uri po ng blood and bone marrow cancer na kung saan ay sobra-sobra ang dami po ng abnormal plasma cells sa ating katawan. Ang resulta, humihina po talaga ang immune system na babawasan po ang red blood cells at madalas na may bone pain at pati na rin sa fatigue, no? Dito, napakalaki po ang tulong po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee bilang isang integrative immune support, no? Ang EXL Makabuhay Capsule has a lot of key ingredients just like Makabuhay Vine. Nakasama dito ang serpentina, garlic, neem plant na may immune modulatory at anti-tumor properties. Meaning, tinutulungan po nilang i-regulate ang immune system at mabawasan po ang oxidative stress na nagdudulot po ng cancer cell mutation. Bukod dito po, mga kamakabuhay, ang EXL Makabuhay Capsule has turmeric, mangosteen na may mga substances ng curcumin at santons na mula po mismo sa EXL Makabuhay Black Coffee na merong matibay po na antioxidant effects na nakakatulong na pigilan po ang pagkalat po ng abnormal cells at protektahan ang bone marrow. Meron ding agaricus mushroom din po sa EXL Makabuhay Black Coffee, kilalang kilala as immune enhancer. Ginagamit ito bilang isang adjunct therapy sa mga pasyenteng may cancer sa Japan, no, na pinapalakas mismo ang white blood cell function. Iwasan po ang mga process na pagkain, ha, mga red meats at sobrang alat po at pati na rin ang mga asukal na pagkain. Uminom po kayo ng vegetable juice at warm water therapy daily. I highly recommend for this kind of condition na magsimula po ay uminom po ng EXL Makabuhay Capsule at least 2 capsules 3 times a day before meal at EXL Makabuhay Black Coffee naman once a day every morning, optional naman po in the afternoon. Alright, maraming salamat po sa walang sawang pakikinig, ah, sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At bago po tayo magtatapos, gusto ko po sanang iwanan po kayo ng ilang mga salita na sana magbibigay po ng inspirasyon na ang kalusugan ay hindi lang po tutungkol sa katawan, ha, kasama rin ang pangangalaga ng ating isipan at pati na rin ang ating kaluluwa. Kaya naman, alagaan po natin ang ating sarili, hindi lamang physically, kundi pati na rin emotionally and spiritually. Always remember that health is the greatest gift, contentment is the greatest wealth, faithfulness is the best relationship. Ang health ay isang yaman na hindi dapat nating kalimutan. Sometimes, we focus too much on the things around us. But the real treasure is the gift of a healthy body and a peaceful mind. Kaya maglaan po tayo ng oras para sa sarili, mag-ehersisyo, mag-relax, at magpasalamat sa mga biyayang natamo po natin sa araw-araw. At syempre, sa lahat ng ginagawa po natin, huwag kalimutan ang ating Panginoon, ang sentro sa ating buhay. Sabi nga sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthened me. Hindi lang ang mga challenges, kundi pati na rin ang journey natin towards to the better health. Lagi natin tatandaan na may lakas tayo mula po sa Kanya. Sana ma-realize po natin ang true wellness, ha, hindi lang isang destination, kundi isang lifestyle araw-araw sa pagpili po ng ating health, love, and faith. Kaya kahit maliit po na steps, tuloy-tuloy lamang sa pagpapabuti sa ating katawan at isipan at kaluluwa. Isipin mo na lang, pag-aalaga sa sarili ay pagmamahal din po sa ating pumay kapal. At yun ang pinakamahalagang hakbang po natin. So let's move forward with faith, gratitude, and a healthy heart. This is Dr. Glenn Sanico. Remember always that you are beautifully made and God is with you every step of the way. Keep shining and stay healthy dito po sa EXL Makabuhay. God bless us all.
2: EXL Makabuhay Health Hour. Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Usa sa akong struggle kaniya domo ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay o sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then, akong nasayran nga aron dili mo tukar ang akong acid reflux, kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high-fiber food. O usa sa akong ginakuha anini mao ang EXL Coffee Mix. Gentle kay sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich, and healthy coffee. Coffee, nga swag sa akong lifestyle, on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko, og proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: 522.
7: That time check was brought to you by
8: Board Member Colherb Zamora Absai.
9: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS. One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio.
11: FM Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Muntidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron mahatagan ko o precious jud nga anak. Tinamang ko yung mga tao sa mag-baby ay anak na babae. Dinak anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Ingat ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun nato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Opneta del Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati jud sa Magnum C. Moradyo, adyoy kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot jud ang Magnum C.
6: Di na jud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
9: Kamu ba na sayod ng Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil, ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified ug Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City sa mga suking customers og kaninyong tanan ang maong award. Alay namo kaninyo. Daghang salamat.
10: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day with proper diet and exercise. Kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
0: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Kidney care time!
12: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
13: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
0: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: One station, all the hits.
15: FM Radio, favorite music radio.
16: FM Radio. This song is brought to you by Mayor Manuel J. Arzamora.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Bayad sa check up o bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat.
2: Abot sa langit, alam mo bang pasalamat.
3: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang may talaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH ang zero balance billing dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
4: This station is a proud member of the Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
5: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
6: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
7: Arangkada! Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada! Siksik sa katotohanan, balanse at walang kinikilingan. Arangkada! Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster. Arangkada! Arangkada na!
8: July 9, 2026, Huwebes. Nakataas na po ang signal number 2 sa ilang lugar sa Northern Luzon dahil sa bagyong Inday. Kaya ingat po mga karangkada. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
9: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
8: Arangkada Balita!
9: Dandang residente, apektado ng baha at landslide.

0: Pedros muling pumutok. Pagsalang ng mga testigo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, magpapatuloy sa susunod na linggo. Iba pang insidente ng school violence na itala ng Department of Education matapos ang pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban.
1: Naghahanda na ang mga ahensya ng pamahalaan sa posibleng epekto ng bagyong Inday sa bansa. Ibinaba na sa typhoon category ang bagyo, pero palalakasin nito ang habagat na magdadala ng mga pag-ulan. Yan ang umaarangkadang balita ni Justin Ignacio.
2: Puspusa na ang paghahanda ng Office of the Civil Defense at iba pang ahensya ng pamahalaan para sa bagyong Inday. Ayon sa OCD, kabilang sa mga lugar na itinaas sa yellow warning ang Metro Manila, kung saan inaasahan ng 50 to 100 millimeters ng pag-ulan.
3: Ang Metro Manila po kasi, ang NCR, ano, ay mababa yung threshold, kumbaga, ano, kahit 50 to 100 millimeter lang ito, yung yellow warning na rainfall po, ano, may mga areas na tayo dito na binabaha. Kaya dapat po talaga nakahanda itong ating mga barangay dito sa mga NCR.
2: Kahapon, nagsagawa ng pagpupulong ang Metro Manila Disaster Risk Reduction Management Council. Sa panayam ng DZMM kay Mayor Francis Zamora, presidente ng Metro Manila Council, nagsagawa na ng iba't ibang paghahanda ang mga mayor sa Metro Manila.
4: Gaya po ng paniniguro ng ating pumping stations po ay operational lahat. May mga operators po tayo 24 hours a day. May crudo at gumagana po ito. Naglinis po tayo ng ating waterways, ating mga drainage systems, ating mga ilog at creek upang dumalay mo po ang tubig.
2: Ayon pa kay Zamora, nakahanda na rin ang mga evacuation at rescue equipment. Gayon din ang mga food boxes sakaling kailangang lumikas ang mga residenteng maaapektuhan.
4: Nagputol na rin po tayo ng mga puno at mga sanga na sa tingin natin na posibleng bumagsak. At lahat po yan ay ginawa na ho natin even a few days before pumasok sa Philippine Area of Responsibility itong Super Typhoon Inday.
2: Bagamat ibinaba na sa typhoon category ang bagyong Inday, sinabi naman ni OCD spokesperson Juni Castillo na hindi ito dapat ipagsawalang bahala.
3: Dahil nga pinalalakas po yung habagat, kaya po magdadala pa rin po ito ng mga pag-ulan po.
2: Samantala, naka-orange warning naman ang Occidental Mindoro at Antique at inaasahan ang 100 to 200 millimeters na pag-ulan. Pinapayuhan ng publiko na maging alerto, maingat at manatiling updated sa lagay ng panahon. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
0: Nabalot ng usok at abo ang bayan ng Canlaon matapos na muling pumutok ang bulkang Canlaon sa Negros kaninang umaga. Yan ang umarangkadang balita ni Clark Pasuit.
5: Ito ang aktwal na video ng muling pagputok ng bulkang Canlaon kaninang alas 7:30 ng umaga. Ayon sa FIVOX, umabot sa mahigit 3 minuto ang pag-aalboroto ng bulkan na ayon sa FIVOX ay isang moderately explosive eruption. Agad naman itong sinundan ng malawakang ashfall na naranasan sa bayan ng Canlaon. Nabalot ng abo ang mga bahay sa bayan ng Canlaon. Ang mga panindang gulay sa palengke hindi na mapakinabangan dahil nabalot na ng abo. Dahil sa malakas na hangin dala ng epekto ng bagyong Inday, umabot na rin sa probinsya ng Cebu ang haze at ashfall. Dahil dito, kanselado ang mga klase sa Metro Cebu, maging sa mga Karatig bayan dahil sa malawakang ashfall. Agad namang nag-abiso ang FIVOX at TOH na magsuot ng face mask upang maiwasang makalanghap ng abo mula sa ashfall. Patuloy naman ang monitoring ng FIVOLC sa bulkang Canlaon na sa kasalukuyan ay nasa Alert Level 2. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Sinimulan nitong Lunes ang paglilitis sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Balikan natin ang mga nangyari sa unang 3 araw ng trial at alamin ang mga aasahan sa paglilitis sa susunod na linggo. May umaarangkadang balita, si Angela Babad.
6: Senator Judge Zubiri, The Senate President.
7: Bago pa man mapunta sa taglisa ng ebidensya, nagsimula ang unang araw ng paglilitis sa tila mala Senate Flex na diskusyon kung sino ba talaga ang dapat natatayong presiding officer ng impeachment court. Matapos ang mainit na debate, opisyal na naihalal si Senator Chiz Escudero bilang presiding officer sa botong 12-8. Kabilang din sa pinagdesisyonan ay ang silyadong BIR box na nag-alaman ng tax records ng mag-asawang Duterte Carpio na ipinag-utos ng impeachment court na ibalik muna sa BIR. Sa ikalawang araw ng paglilitis, dumating sa Senado si Vice President Sara Duterte, ngunit hindi para dumalo sa paglilitis, kundi para lamang makipagpulong sa kanyang defense counsel. Dito na rin opisyal na nagsimula ang prosecution sa direct examination kay NBI Senior Agent John Mark Kalilung na tumistigo kaugnay ng Article 4 o mga banta laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Dumanas ng matinding objection ng prosecution mula sa depensa, ngunit karamihan dito ay overruled ni Presiding Officer Chiz Escudero.
8: So the very questions that he has do not have any foundation.
9: We will not interfere with how each party or either party presents.
7: Sa ikatlong araw naman, isinalang na ng depensa sa cross-examination si Agent Kalilung. Pero hindi rin naman pinalampas ng prosekusyon ng depensa kaugnay ng paglalatag nito sa mga ebidensya at pagtatanong kay Kalilung.
10: How about the Speaker Martin Romualdez? Did he file any criminal complaint against VP Saria as a result of the November 23, 2024 online press conference?
11: I have no personal knowledge.
10: Did you really investigate this case? Withdrawn, Your Honor.
7: Matapos ang cross-examination, hindi na nag-redirect examination ng prosecution sa paniniwalang hindi naman natibag ng depensa ang testigo. Susunod namang sasalang sa Lunes si Attorney Jeremy Lotok, ang Regional Director ng NBI. Kanina, dumating si Lopez para makipagpulong kay Senate Secretary Renato Bantog Jr. kaugnay ng mga administrative matters para sa pagpapatuloy ng paglilitis, kabilang na ang paghiling ng karagdagang guest slots para sa depensa. Habang gumugulong ang paglilitis, humihiling naman ang ilang abogado kasama si Attorney Israel Nito Torion sa Korte Suprema ng status quo anti-order para pigilan ang trial dahil sa pagkwestiyon sa presiding authority ni Senator Escudero. Ngunit ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, hindi ito magiging balakid. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: House Prosecution Panel ilalatag sa susunod na linggo ang mas mabigat na ebidensya sa hitman-umano ni VP Sara Duterte.
1: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng
0: Arangkada Balita.
12: Kayo ay nanonood sa PRTV Prime.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic man ko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Diri jud ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-og yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng-kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Annex Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega-3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalis sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
10: Calling all gadget lovers.
11: Gadget lovers.
10: The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with Home Credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
12: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
13: One station, all the hits.
14: FM Radio. Favorite music radio.
15: FM Radio.
16: Iginihit ng isang law expert na sablay at walang tinamaang punto ang ginawang cross-examination ng depensa ni Vice President Sara Duterte kay NBI Agent John Mark Kalilong. May umarangkadang balita si J.M. Pineda.
17: Yes, sir.
18: You said that you were trained for 2 weeks?
19: Kung ang defense team umano ni VP Sara Duterte ang tatanungin, perfect score ang nakuha nila sa pag-cross-examine sa unang witness na si NBI Cybercrime Senior Agent John Mark Kalilong. Natumbok daw kasi nila ang misyon sa pagtatanong sa witness pati na rin ang kanilang layunin sa cross-examination.
20: I'd like to, of course, thank full counsel, Senator Gonzo, who we feel did a really good job sa cross-examination. We had targets for today and we can confidently say that we were able to achieve those targets.
19: Pero para sa isang legal expert na si Attorney Mel Santa Maria, sablay ang target ng depensa na basagin ang mga pinagsasabi ni Kalilong. Wala umanong tinamaan na punto ang grupo sa ginawa nilang cross-examination.
21: Dapat ang punto ng cross-examination, basagin ang integrity, authenticity, at saka credibility ng video yun. Diba? Dapat yun ang punto ng cross nila. Pero ni katiting o konti lang ang kanilang pag-challenge doon sa technological and scientific aspect ng video.
19: Mali rin na ginamit mismo ng depensa ang video na pinresenta ng prosecution. Isa daw kasi itong pag-amin na tunay ang video at hindi nila itinatanggi na sinabi ng BC ang mga pagbabanta. Ang mga linya rin daw ng tanong ay masyado umanong magulo. At minsan, nagiging tunog argumento pa sa testigo.
21: Even dun sa cross na nagsasalita si Narbasa, may tatanong siya, tapos nag-withdraw siya agad. I withdraw your honor. I withdraw your honor. Eh sana hindi mo na itinanong. Di ba? Eh kung i-withdrawin mo rin pala, eh sana hindi mo na itinanong. Pampatagal lang. So cross-examination is argumentative. Bawal talaga yon.
19: But gate pa ng abogado, ebidensya pa rin daw ang labanan sa korte at hindi ang mga soundbite na pinapakawala ng mga legal counsel. Sa ganitong sitwasyon, dapat umanong maging mapanuri ang mga senator judges para maging tama ang desisyon. Nauna naman ang sinabi ni defense panel spokesperson Attorney Michael Poa na hindi sila nagbibilang ng panalo o talo sa bawat araw ng impeachment trial. Masyado pa daw kasing maaga at nakatuon sila sa kung paano nga ba didepensahan at mapapatunayan na walang batayan ang mga sinasabi at pinupukol sa kanilang kliyente. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
16: Matapos ang unang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kumpiyansa ang House Prosecution Panel na matatag ang naging simula ng kanilang kaso. Tiniyak nilang mas marami pang ebidensya at mga testigo ang ihaharap. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
11: At ito ay nakatatak na sa kasaysayan ng ating
15: hindi pa man natatapos ang presentasyon ng mga testigo, iginiit ng House Prosecution na matibay ang pundasyon ng kanilang kaso matapos ang unang linggo ng impeachment trial.
22: Nakita niyo din po ang ating unang witness at ang kanyang testimonya at nakita ninyo na hindi natinag o nabasag ang testimonya ng ating witness na si John Mark Kalilong.
15: Aniya, simula pa lamang ito ng paglilitis at marami pang testigong ihaharap kaugnay ng Article 4 o ang alegasyon ng grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. Sa press conference, kinumpirma rin ng prosekusyon na hindi lamang si NBI Regional Director Jeremy Lotok ang ihaharap, kundi maging iba pang opisyal ng National Bureau of Investigation na sangkot sa investigasyon sa umano'y pagbabanta. Nang tanungin kung may mga susunod pang testigo na tutukoy mismo sa sinasabing hitman.
23: We'll be presenting witnesses who will talk about the investigation conducted by the NBI, no, in relation to the threats issued by the Vice President against the President, the First Lady, and the former Speaker of the House.
15: Isa rin sa naging sentro ng usapan ang naging pahayag ni Kalilong na sa kanyang personal na opinyon, absolute ang pagbabanta ng bise sa kabila ng argumento ng depensa na ito ay conditional threat. Pero ayon kay Zamora, walang saysay ang naturang pagkakaiba.
22: In any case, wala naman po sa criminal law na conditional threat na tinatawag. Basta nagawa po ang isang threat, yun na po yun.
15: Samantala, binasag din ng prosekusyon ng mga haka-hakang maaapektuhan ang kanilang paghahanda matapos bumisita sa Senado ngayong Huwebes si dating Office of the Vice President Chief of Staff Zuleika Lopez. Kaugnay ng pahayag ni Lopez na maghanda para sa Typhoon Inday bago ang kanyang pagtestigo, tila hindi nito naapektuhan ang House leaders.
24: Oh, maghanda rin sila kasi usually pag bagyo wala sila. Kaya baka maganda rin po sila. Nakahanda naman po kami lahat.
15: Sa Lunes, inaasahang magsisimula ang presentasyon ng panibagong hanay ng mga testigo ng House Prosecution. Kabilang na nga ang mga opisyal ng NBI na inaasahang magbibigay linaw sa isinasagawang investigasyon sa umano'y hitman. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
16: Tapos na ang unang linggo ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Pag-usapan natin yan kasama ang public interest lawyer at isa sa mga host ng With Due Respect, si Attorney Dino De Leon. Magandang gabi, Attorney Dino. Welcome back sa Arangkada Balita. Kasama natin ngayon si Ninia Corpus.
0: Magandang gabi, Jack, tsaka ninya, tsaka sa lahat ating mga manonood at kapatid.
1: Yes, siguro magandang unang tanong, Attorney. Anong assessment mo sa unang naging week ng impeachment trial?
0: Well, unang ikatlong linggo, nakakatuwa. Eh, ang sabi ko nga, lagi kong i-approach ito with cautious optimism. Optimistic ako kasi panalo pa rin ito ng due process, panalo ito ng konstitusyon, panalo ito ng sampay ng Pilipino. Kasi finally, nagsisimula na yung impeachment na na-derail na last year, di ba? May isang taon na itong delayed. At least ngayon, nakikita na natin ebidensya, gumugulong na ang proseso ng justisya. Kasi sabi kong cautious optimism, cautious pa rin ako kasi hindi mo rin ma-underestimate kung gano'ng creative yung mga gustong bumigil sa pananagutan, di ba? Nag-resort nga yan sa Barit-Barilan, nagkakandara pa sa Senado. So, they will not stop. And sa akin, kailangan bantayan natin patuloy ang Senado, bantayan natin patuloy ang proseso. Having said that, yung initial exchange ng prosecution at depensa, sa aking palagay, malinaw na leading itong prosecution. No? Sa opening statement pa lang, malinaw ang kanilang mensahe. No? Ay apat na articles of impeachment, seryoso itong mga paratang na ito. Hindi lang ito paratang, meron ito mga ebidensya. At ultimately, ang kailangan natin sa tutet ay ano bang klaseng bansa ang gusto natin maging. No, ito ba anong tatanungin ng ating mga anak? No, yan ang sinabi ni Congresswoman Jervie Luiso. Pero doon pa lang sa opening statement ng depensa, hindi ko alam kung ano talaga yung depensa kasi yung mga minimension nila doon, hindi naman yun yung mga issue, mga non-issue for example. 32 million po. Ito po naman yun, hindi naman yung debate mo, hindi naman yun ang issue. Ang issue is binetray ba yung 32 million na yun at yung boto na nakuha. Did she act accordingly after vote? Yung muna. Pangalawa, sabi nila, the burden of proof lies with the prosecution. Again, that's not debatable. That is, pero ang hindi nila sinasabi, yung burden of evidence shifts. Pag nakita na yung initial pieces of evidence at hindi sila nag-present at hindi nila sinasagot, dapat sila yung matatalo doon sa exchange na yun dahil the burden of evidence has already shifted. No? Pangatlo, parang napaka-technical. And makikita nga natin dito, Jack, Nina, kung mapapansin ninyo, parang siyam na oras yata na kinu-cross-examine yung witness about technical matters, including yung authenticity ng video. Na sa aking palagay, bakit ba ganun ka haba yung proseso noon? Hindi naman dinedeny ng depensa na totoo yung video. In fact, ginawa pa nga nilang common exhibit yan. Ano sabi ng common exhibit? Na minarkahan din ng depensa yung video na ebidensya rin nila. So, hindi naman nilang mamarkahan kung hindi nila tingin na hindi totoo. No? And kung makikita mo yung proseso ng authentication, siguro yung mga taga-support ni Sara Duterte, sinasabi, ganyan talaga, yan ang tinatawag na due process. Kailangan mag-scrutinize yung ebidensya. Tama naman yun. And kung nagagandahan sila doon sa pagkakaroon na yun, tama yun. Pero yan yung proseso pinakait doon sa 30,000 plus na pinatay ng war on drugs. No? So sana ang due process, hindi lamang dahil Duterte ka, hindi dahil mayaman ka, hindi dahil makapangyarihan ka, sana lahat ng tao merong due process. No? So napapareflect ako na ginagawa pa natin lahat ito dahil makapangyarihan siya, Duterte siya, at lahat ng bawat Pilipino meron bang ganitong pagkakataon na mag-explain at mag-scrutinize ng mga ebidensya.
15: Mm-hmm. Opo. Okay, Attorney Dino, kanina ay nagpunta itong si Zulaika Lopez sa Senado at sinabi niya ay prepare for Typhoon Inday. Alam naman natin na hindi ito yung Typhoon Inday na papasok sa ating bansa. At alam natin kung sino ang kanyang tinutukoy. Ano po sa tingin nyo? Bakit niya ito sinabi? Sa tingin nyo ba isa itong legal strategy para nervusin ang prosecution? O hirit lang ng isang loyal chief of staff na gustong gumawa ng ingay bago sumalang sa witness stand?
0: Well, buti nga ngayon may antics na sila kasi last week yung antics nila hindi naging hindi naging effective yung parang prepared bloodbath. Bludgeoning daw. Bludgeoning. In this bludgeoning, my head is bloodied but unbound, di ba? Kung ako yung depensa doon na abogado, magiging uncomfortable ako doon sa reference. Kasi ang pinapakita na ngayon, propensity niya to resort to violence. Yung nag-hire siya ng assassin, ang sabi ng opening statement ni Congressman Art Defensor, pa yung violence na ganyan ng ating mga anak na ngayon ay pinaparusahan pa yung mga binobida dahil may ginagaya silang violence. No? Parang na-affirm pa yung tendency niya to resort to violence. Tapos ngayon na naman, yung antics niya, pag yung inday, papunta tayo doon, eh, iba, so, I am certain pa itong classic messaging antics ito, pero sa aking palagay, when they're messaging, yung mga reference nila, hindi effective. But in fact,
2: Medyo po nawawala po kayo, attorney. Baka yung signal niyo po.
1: Medyo nawawala-wala lang po. Attorney? Attorney Dino? Okay, partner. Inaayos mo na yung signal. Pero tama ka doon, partner, no? Biglang sumulpot itong si Zulaika Lopez.
2: Uh-uh.
1: Pero kung tusin, kung tama pagkakaintindi ko, partner, hindi naman siya dapat kasama talaga sa ipapatawag eh. Pero nadrag yung pangalan niya nung ginamit yung video kahapon ng defense.
2: Kaya pinapatawag siya ngayon as a witness ng prosecution, ha?
1: Mm-mm.
2: Tama?
1: Oo,
2: di ba? So ang tawag daw doon, hostile witness.
1: Oo, yun nga. Yun, actually, yun
2: nga ibig sabihin ng
1: hostile witness.
2: Kasi alam mo naman, ibig sabihin, ngayon pa lang, di pa siya witness, hostile na siya.
1: Mm-hmm.
2: Which is to be expected, kasi naman syempre, di ba? At kanina sinasabi ni Attorney Dino, yung tungkol sa assessment niya sa first 3 days or ng impeachment trial, kumbaga, wala rin koneksyon yung dami ng boto ni VP Sara doon sa trial ngayon.
1: Uh-oh.
2: Oo, ano naman ngayon kung nakakuha siya ng ganong karaming boto.
1: Diba?
2: Tsaka parang narinig ko rin si Attorney Dino, sinasabi nila na medyo magaspang yung mga opening statement, yung dating, medyo hindi ka, kumbaga, hindi mo kakampihan, bisa kampihan, maiinis ka. Tama ba, Attorney Dino?
0: Hello?
1: Yes, Attorney Dino.
0: Okay na ba? Mas malinaw na ba ito?
1: Yeah, mas malinaw na po.
2: Okay, much better po.
0: Yun. So yung referencing lang natin, no? Yung referencing lang na bagyo, yung mga antics na ganyan, yung bludgeoning, para bang na-affirm pa nung sa communication style nila na hindi fit to remain in office. Kasi tandaan natin ang overall ina-assess ng impeachment is yung fitness ni Inday Sara to remain in office. Ngayon kung reference siya, violent. Ang reference niya, bagyong Inday, na para bang krisis. Magpapadalawang isip ka kung ganito ba yung gusto nating klaseng mga opisyal na puro antics at violence ang reference. No? So I am uncertain whether epektibo yung ganitong mga muscle flexing, yabang, lalong-lalo na sa nangyari last week.
1: Yun nga, attorney and partner niya, no? Parang hindi pa sila nadala. Na kaya nga sila napahamak doon sa ginawang threat ni VP Sara. Tapos eto, gumagawa na naman sila ng... Masasabi nung iba sa social media ay drama na naman nga at nagkakaroon na ng mga threat. Parang nakakakita nga tayo na kumbaga ng pattern na ganoon talaga ang kanilang estilo. Tama po, attorney?
0: Oo, tsaka ang nakakalimutan yata doon sa Invictus na poem, di ba? Under the bludgeonings of chance, my head is bloodied but unbowed. Ang sabi bludgeonings of chance, ibig sabihin yung nagkataon lang na ibinigay sa iyo ng universe. Ito kasi, hindi naman yung nagkataon na binigay ng universe. Similar ito kay Marcoleta na nahuli sa kanyang bibig. No, hindi ito under the bludgeonings of chance. It is under her own fault dahil hindi naman nakapagpigil, nagwala, nag-tantrums, na conduct unbecoming of a vice president resorting to violence, promising that there is already a contracted assassin that will murder the president, the speaker of the house, and the first lady.
2: Narinig ko nga ang gumamit doon ng mga, bukod doon sa Invictus, di ba siya, Nelson Mandela, noong nakakulong siya, bloodied but unbowed, pero hindi naman siya si Mandela, no? At iba itong kaso na to. Tungkol naman po...
0: At si Mandela, peaceful ha? Peaceful lagi ang inaano niya, ang ina-urge niya. Pero ito kasi ang ina-urge niya, laging violent, di ba? So malayong-malayo yung character.
2: Parang competitive, palaaway, gusto talagang... Pero kasi parang, yun naman po talaga, ang what you expect with the Dutertes. And that's why they became popular in the first place. Kasi may mga ganyan bang rhetorics, di ba? Mga pananalita. Nagustuhan ng taong bayan, kaya nga, di ba, number one pa rin siya sa survey.
1: Mm-hmm.
2: At marami pa rin siyang fans.
0: Nagustuhan noon ng taong bayan, pero ngayon, Jack, hindi na siya number one survey, di ba? Yung pinakahuling survey, ang number one, si Lenny Robredo, kasama si Erwin Tulfo. No? Kaya nga medyo nagpapanik na eh. Sa akin, napagbigyan yung ganitong style eh.
1: Mm-hmm.
0: And yung ganitong style, nag-resort to 30,000 plus killings, napakaraming confidential funds na binaldas, at peak ng flood control scandal noong panahon nila. No? So, ibig sabihin, kumita na yung ganito, and I don't think the people will again want something like this. Kaya nga, bumababa ang trust rating, bumababa siya sa survey, lagapak na, no? Meron ng ibang nangunguna, at syempre, ang mga bagong botante natin, pinakamaraming kabataan, Gen Z and Millennials, 7 or 8 out of 10 voters will be Gen Z and Millennials in 2028. I don't think this is something that they find cool, interesting, and they know that it's not appropriate.
1: And Attorney Dino, no, kunin ko lang partner kasi kung mapansin mo kahapon, yun nga yung napanood natin sa trial kahapon. Attorney Dino, mula sa isang lawyer, no, ano masasabi mo na hindi na nagkaroon ng redirect ang prosecution? Parang wala na sila kailangan linawin kasi wala naman napatunayan ang defense. Ganun po ba yun?
0: Oh, alam mo, Jack, sa aming ano ha, mga abogado, pag hindi nag-redirect after an extensive cross supposedly, yung kalaban mo, kabahan ka na. Ibig sabihin, sa palagay ng kalaban mo, walang kwenta yung direct yung cross-examination mo. Ibig sabihin, walang na-damage so much so na hindi niya kailangan magtanong muli. No? So yan yung nakita ko kahapon eh. Actually, bago pa nga magdesisyon na sabihin no redirect, nung nanonood ako kasama yung mga ibang staff nung noong kinabibilangan ko na nag-watchdog, eh ang sabi ko, nako, no redirect yan, ko ako yan. Eh yun nga, yun rin ang ginawa ni Attorney Ligutan at ng prosecution. No redirect, ibig sabihin, walang nasira kasi magaling yung witness. Sinabi ng witness kung paano niya pre-serve yung ebidensya. At in fact, through the prodding of Alan Peter Quetano, sinabi niya pa that the threat is absolute. At yun naman totoo, kasi that a threat is a threat. Hindi mo yan pwede lagyan ng konteksto, hindi mo yan pwedeng lagyan ng anong kahit ang palusot. Pag inisyo mo yung threat at nangako ka na kumuha ka na ng assassin, there is still, that is a crime under our laws and the revised penal code.
2: Okay. At tungkol naman po sa pagiging presiding officer ni Senator Escudero, ano po ang take nyo? How did he handle the trial coming from... What? You know, last year, one of the, marami siyang, nawalan siya ng fans. So sabihin ako lang, quote-unquote, isa siya sa mga hated na politicians last year.
1: Kumbaga redemption arc.
2: Pero ngayon, biglang, wow.
0: Hindi ako sure, ha? Kung
2: ano masasabi mo yan?
0: Hindi ko sure kung redemption arc yung si Chiki, yung kay Jesus Cotero. Again, sabi ko nga kanina sa simula ng interview, I will approach it with cautious optimism. I will let him do his job, pero we will not forget still that he is the reason why this impeachment trial has been delayed. At niyurakan niya yung saligang batas, no? Forthwith lang, minimisinterpret by rescue pa. But it is what it is. Meron siya ngayon, chance ha, para kahit papano, ipakita na, na gagawin niya ang kanyang sworn mandate as an impeachment judge, no? So we should allow him, we should approach it with cautious optimism, no? Pero tandaan natin, this is not about Chief Escudero. Rather, this is about the process of impeachment, accountability, at ibalik natin sa totoong issue, ang totoong issue, yung mga winaldas na pera ng taong bayan, yung unbecoming ng vice president, no? It's also not about Attorney Season, it's not about the prosecution, it is about the evidence available against the vice president.
1: And ito pa ho, yung ano, bukod sa kanina sinabi ni partner, yung punta nga si Zulaika kanina, nung isang araw ay si VP Sara mismo yung pumunta doon sa Senado, pero hindi siya nagpakita sa ano.
0: Nagkasalubong kami, Jack.
1: Nagkasalubong
0: kami. Ano? Pagdating ko, nahawi ako sa dami, kagkahagulong mga media, nahawi talaga ako ng literal papunta doon sa pader, at ang iniisip ko, sa wakas, sasagutin niya na ang mga mga akusasyon. Yung pala, hindi magpapakita 5 minutes lang.
1: So, parang
0: I think pambabastos yun sa proseso.
1: Oo, parang isang bagyo, lumihis din siya. Diba? Hindi nga siya sumagot sa mga reporters po, tama po?
0: Oo, wala talaga. Pero one-liner lang.
1: Pero anong tingin niyo po? Kasi ako ang sinasabi, partner, ay imi-meet niya ang defense team. Pwede naman niya gawin yun a day before or nung gabi. Or yun talaga ba ang nakita niya yung tamang time para imi-meet niya ang kanyang defense team? Or talagang misstatement lang siya na gusto ipakita?
0: It's a show, no? Pero the mere fact na kailangan mo imi-meet bigla all of a sudden yung defense team mo. Again, hindi ko sure kung ano na ng mga mensahe nila. Parang nagpapanik eh. Tama naman na kailangan magpanik kasi ang ganda nung direct examination ni Attorney Ligutan, and kahit na yung depensa, hindi ko inaasahan na ganun yung magiging performance sa cross-examination. Let it be said that I would have expected a better performance.
2: Okay, so siguro last ka question na ba? Ano po yung aasahan natin next week naman dito sa impeachment trial?
0: Oh, next week, no? Well, si Atty. Zulaika, pag yung Inday down, no? Isasalang siya. So, tingnan natin kasi importante siyang konteksto at ito naman sila sa ng depensa, no? So isasalang yan, isasalang rin yung mga investigator tungkol dun sa threat mismo na hindi lamang dun sa video but yung actual intelligence, no? At saka kung paano pa resulta nung investigasyon na to. But overall, tandaan natin, it is the overall fitness of the vice president to remain in office. Continuing qualification yan sa ating palagay, batay sa ebidensya, yung propensity for violence, hindi dapat ganyan ang ating mga magtasa opisyal.
1: Okay, so Attorney Dino, next week ay nandun ka? Mag-watchdog ka ulit sa Senado?
0: Araw-araw. Araw-araw.
2: Yes, every day.
1: Okay, sayang. Hindi natin siya makasama.
2: Gusto ko malaman din namin. Curious ako, yung nag-make daw ng scene? Si Attorney, Season. Tama ba?
0: Hindi ko rin nakita.
2: Hindi nakita yun?
0: Nag-walk
2: out daw.
0: Nag-walk out daw, pero umihi lang naman daw.
2: Okay.
1: Sorry, ito lang habang. Attorney Dino, ano naging reaction ni Senator Aimee nung nabanggit na itatapon yung katawan ng kanilang tatay sa West Philippine Sea. Ano ho ba reaction?
0: Nagtataka nga ako kasi kahit na sinong matinong totoong anak, dapat magre-react ng masama kung sinasabi yung tatapon yung tatay ng yung remains ng tatay mo sa West Philippine Sea. Na, yung mga totoong anak, dapat hindi papayagan yun. Pero nagtataka ako kung bakit ganoon si Senator Aimee na para bang hindi apektado sa ganitong klaseng maruming biro.
1: Okay, nako. Maraming salamat, Attorney Dino De Leon. Sabay-sabay tayong manonood at tututok dito next week. Maraming salamat, Attorney Dino. Mabuhay
0: po. See you again.
1: Okay.
0: Thank you very much.
2: Dinidinig sa Senate Impeachment Court ang kasong grave threats laban kay VP Sara Duterte. Pero paano kung pamilya ninyo mismo ang makatanggap ng pagbabanta? Bilang anak, ano ang mararamdaman ninyo kung pinagbantaan ang buhay ng tatay o nanay ninyo? Pakinggan nga natin ang inyong masasabi.
3: Siyempre magagalit. Magagalit ako. Kasi magulang ko yan eh. Pagbabantaan mo eh, kung wala namang ginagawang masama ay magulang.
4: Alamin ko muna kung ano, pulat dulog siya, mahirap yung ganun eh. Magulang mo na yung usapan. Siyempre, magablaan ko ng isip mo kung ano mong gawin mo sa tao.
5: Siyempre magagalit. Pamilya na yung usapan din. Idadala na sa mabuting proseso.
6: Siyempre, matatakot ako para sa kaligtasan ng mga magulang ko. Isusumbong ko sa mga pulis. Ire-report ko na may nagbabanta sa buhay ng mga magulang ko.
1: Sa ibang balita, naniniwala ang kampo ni later Representative Martin Romualdez na napipilitan lang si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan na iugnay ang dating House Speaker sa flood control scam. Ayon kay Attorney Ade Fajardo, tagapagsalita ni Congressman Romualdez, wala namang ibinibigay na anumang ebidensya o pahayag si Bonoan laban sa dating leader ng Kamara. Ito ay kahit mahigit isang taon na ang imbestigasyon. Dagdag ni Fajardo, tila nagiging biruan na lang nila ito dahil wala namang naisasampang ebidensya o kaso laban sa dating House Speaker. Posible aniya na maraming iniisip si Bonoan at kabilang dyan ang posibilidad na ilipat siya sa regular na kulungan. Naniniwala ang kampo ng dating Speaker na nais lang punan ang tinatawag na malinaw na evidentiary gap laban kay Romualdez. Sa puntong ito, makausap natin ang tagapagsalita ni late Representative Martin Romualdez. Magandang gabi, Attorney Fajardo, at welcome back sa Arangkada Balita.
7: Magandang gabi po sa inyong dalawa at I'm glad to be back.
1: Yes. Attorney Adeno, pwede nyo bang mas explain pa na mabuti? Bakit nyo nasabing parang napipilitan lang ang dating DPWA Secretary Manuel Bonoan na iugnay kay dating Speaker ang flood control scandal?
7: Nasasabi po natin yan kasi kung talagang may alam o talagang may partisipasyon si dating Speaker Martin Romualdez po, ay dapat noon pa or dapat ay sa unang pagkakataon, no, na pwedeng sabihin ni dating Secretary Bonoan na may partisipasyon si dating Speaker, ay dapat sinabi niya na noon pa. Pero sa pagkatagal-tagal nga po ng panahon, isang taon na mula nung nagdaang SONA kung kailan isiniwalat yung flood control anomalies ay ngayon lang may pasabi, no, na hindi naman galing sa kanya kundi sa ibang kampo na meron nga daw kung ganong binubuong testimonya mula kay Secretary Bunuan.
1: Oo, so nakakagulat po, Bol, kumbaga sa camp nyo na never naman nabanggit noon, pero ngayon biglang kinuha daw siya para mag-witness laban kay dating speaker, tama po?
7: Tama po. In fact, ang lahat ng mga nasa ilalim ni Secretary Bunuan noon, sina Undersecretary Cabral, yung mga regional directors or mga district engineers na involved dito sa flood control anomaly or sa ghost flood control projects, ay wala pong sinabi tungkol kay dating Speaker Romualdez. Kaya po lahat yan ay nakakagulat at hindi natin masisisi ang sarili natin na medyo may pagkaduda or may isip ng duda sa mga developments na ito.
1: Pero yun nga eh, Attorney Adeno, parang pag tinignan mo, may active, kumbaga actively talaga pinipilit nilang iugnay nga si dating speaker dito sa flood control. Kasi matatanda mo, ang dami ng efforts eh. Nandiyan yung 18 Maleta Boys na kesyo may pictures pa nga na ginamit. Then nandun pa nga yung isang item na ginawa ng isang parang digital network na gumagawa pa ng story ang tungkol dyan. And of course, nandiyan pa yung video ni former Congressman Zaldico. Bakit kaya ganun sila ka-prosigido na iugnay ito sa kay dating speaker?
7: Well, ang nakikita namin pong paliwanag dyan ay napakadali po kasing ipukol ang sisi no, kay dating Speaker Martin Romualdez. Mm-hmm. Dahil alam naman ang lahat no, or alam naman ang buong bayang Pilipinas na siya po ay malapit no, sa unang pamilya. Siya ay isang malapit na kamag-anak, pinsang buo po ng ating Pangulo. Mm-hmm. Kaya siguro yan ay napakadaling magduda na may kinalaman dito sa flood control. At syempre, parang mas magandang pakinggan na ang pinsan mismo no, ay involved dito.
1: Mm-hmm. And ito, yung may mga na-interview kami over the past couple of days ng mga abogado na kine-question po yung pagiging state witness ni former DPW Secretary Bunuan. Sinasabi nga nila na dapat bilang state witness, dapat ikaw yung hindi naman least guilty. Ano ba yung tamang term po doon? Para maging state witness ka.
7: Opo, at the very minimum po, dapat hindi ikaw ang most guilty, yeah, no? Oh. Hindi ikaw yung parang principal sa lahat ng ito. Yeah. Kasi kung mapapansin po natin, tatlong taon po na umupo na Secretary of Public Works, si dating Secretary Bunuan. In fact, halos lahat na ng mga na-involved na DPWH personnel dito ay ginawa ng state witness, no? Siya ang kauli-hulihan. So sila po ang nasa gitna. Sila ang nasa sentro, sila ang inakasahan na may direct participation sa lahat ng ito. Lahat ng mga prosesong ito, sila po ang nag-aprubay. Hindi naman lalabas ang pera para bayaran or mag-certify halimbawa na kumpleto na yung project kung hindi naman sinabi ng kagawaran ng DPWH. No? Hindi mababayaran itong mga contractor na ito or mga ghost contractor na ito kung hindi autorisado ng DPWH. At wala pong kinalalaman yung dating speaker dyan sa pag-release ng pondo na yan. In fact, yung bidding process, asa nasabi ko na nga noon pa, lahat po yan ay nasa DPWH, no? Pati pagkontrata at pagdeklara kung sino nung nanalong winning contractor, sila po lahat iyan. So napaka layo po sa proseso ni dating Speaker Martin Romualdez. At lumalabas na pinaka-guilty dito itong mga nasa DPWH po kasi sa kanila ang proyekto nang gagaling. Kaya nakapagtataka at syempre legally, no, ang requisites sa pagiging state witness, medyo alanganin po na i-qualify natin si Secretary Bunuan as a state witness, dapat least guilty or not the most guilty.
1: And siguro huling talang lang po Attorney Ade, ito nga gagamitin nga yung 18 Maleta Boys diyan sa magiging case po ng ombudsman laban kay dating speaker, pero hindi ba makakasira ito do sa case kasi pabago-bago ng statement itong mga Maleta Boys na ito, kumbaga may question na sa kanilang credibility.
7: Yun nga po, isa pang problema namin niyan kasi nga mismong National Bureau of Investigation po nagsabi no na walang kredibilidad yung testimony nitong 18 Marines no. In fact, may mga allegations na nagkaroon ng bayaran ng pera para sila ay magtestigo tungkol sa mga deliveries supposedly ng mga perang ito no. In fact, marami nang nagpasinungaling dito, kahapon lamang yata may nag-file na naman ng isang
21: Senator, no, I think si Senator Tulfo nang liable complaint because of these allegations kasi nga pabago-bago, minsan may dinadagdag, minsan may binabawas. Mm. Kaya kami po ay nagtataka, parang tila bagay ombudsman na lang ang naniniwalang may some credit, no, or may some merit to the allegations of the 18 Marines.
1: Curious lang ako, Attorney Fajardo, kung maraming mga congressman, mga mambabatas ang nagsampa laban dito sa 18 Maleta Boys, si former speaker ho ba or yung camp niyo po ba ay nagsampa din ng reklamo or plano niyo po ba magsampa ng reklamo?
21: Well, at this time po, ano, dahil ito po ay on its face medyo nakakatawa at hindi ka panipaniwala, hindi pa namin naiisipang magsampa, no. Mm-hmm. Pero syempre, that is an option, that remains to be an option. Eventually, kung tingnan natin mo paano, how it will unfold, mm-hmm. But syempre, ang aming paninindigan ay ito po lahat ay kasinungalingan at wala pong involvement sa kahit anumang anomalous project sa flood control ang dating Speaker Romualdo.
1: Okay, nako, maraming salamat po, Attorney Ade Fajardo, sa oras na binigay mo din sa Arangkada Balita. Magandang gabi, sir, at mabuhay po kayo.
21: Magandang gabi po at maraming salamat ulit sa pagkakataon.
1: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
8: Kayo.
9: One station, all the hits.
8: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
10: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
12: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17&1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17&1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Nasa unsa yung sekreto ni mo, Mayor? Unsa yung vitamins ni mo? Wala ko'y lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
13: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
26: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
27: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
28: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
29: Hugo Bistro.
30: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
31: Tara na!
30: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
31: More than good pizza.
32: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
4: Pa rin ang epekto ng krisis sa gitnang silangan sa trabaho ng mga Pilipino. Bahagya kasing tumaas ang unemployment rate noong Mayo ayon sa Philippine Statistics Authority. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
5: Bahagyang tumaas ang unemployment rate sa bansa nitong Mayo batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA. Naitala ito sa 4.8%, mas mataas sa 4.7% noong April. Katumbas ito ng 2.5 milyon na Pilipino na walang trabaho mula sa 2.41 milyon noong April.
6: Malaki ang pagbaba ng number of employed persons mula sa agriculture and forestry. Ito yung substantial, yung reduction year on year.
5: Halos isang milyon sa mga nawalan ng trabaho, mga nasa pagtatanim ng bigas at mais.
6: Impact ito ng weather condition nitong May 2026. Alam naman natin na may El Nino tayo, no? Papasok.
5: Bukod dito, nabawasan din ang mga empleyado sa domestic services gaya ng mga kasambahay at driver. Ayon sa palasyo, posibleng may kaugnayan ito sa global oil crisis.
7: Kaya nga po, tuloy-tuloy ang pagtulong at pagbibigay ng ayuda sa ating mga kababayan.
5: Ang good news, bumaba ang underemployment o yung mga nagtatrabaho ng mas mababa sa 40 oras kada linggo sa 12.2% mula sa 15.2%. Ibig sabihin, maaaring gumaganda ang kalidad ng trabaho sa bansa kaya't nabawasan ng bahagya ang mga naghahanap ng dagdag pagkakakitaan. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
8: Sa ibang balita, naglunsad ang Quezon City Government ng panibagong underground detention basin bilang paghahanda sa inaasang epekto ng bagyong Inday na tinitingnang magpapalakas din ng southwest monsoon o habagat. Binuksan ang proyekto sa bagong basketball courts sa Gloria 2 Subdivision, Barangay Tandangsora na dinisenyo bilang isa sa mga tugon ng lokal na pamahalaan sa pagbaha sa komunidad. Ayon sa mga opisyal, katumbas ng halos kalahati ng isang Olympic-sized swimming pool ang detention basin sa ilalim ng court na magsisilbing pansamantalang imbakan ng tubig ulan. Ito na ang pangalawang underground detention basin na itinayo ngayong taon kasunod ng binuksan sa Barangay Santa Monica, Novaliches.
4: Naka-alerto na ang lalawigan ng Pampanga sa posibleng pagbaha dala ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday. Yan ang umarangkadang balita ni Gracie Rutao.
9: Makulimlim na panahon na may manakanakang pag-ambon ang nararanasan mula pa kaninang umaga sa lalawigan ng Pampanga. Bagamat walang direktang epekto ang bagyong Inday sa lalawigan, hinihila naman ito ang habagat na nagdudulot ng mga pag-ulan, lalo na tuwing hapon at gabi. Sa kasalukuyan, wala pang naitatalang matitinding pagbaha sa Pampanga dulot ng pag-ulan. Gayunman, tuwing hapon ay nakararanas ng high tide ang ilang lugar na nagiging sanhi ng pagbaha sa mga mabababang kalsada, particularly sa mga komunidad na malapit sa mga ilog at palaisdaan. Kabilang sa mga apektadong lugar, ang hangganan ng mga bayan ng Makabebe at Masantol na ilan sa pinakamabababang lugar sa lalawigan. Pangamba ng mga residente na kung magsabay ang malakas na pag-ulan at high tide, maaari itong magdulot ng mas matinding pagbaha. Sa isinagawang coordination meeting ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC, inilatag ng pamahalang panlalawigan at mga partner agencies ang kanilang mga paghahanda. Kabilang dito ang stockpiling ng relief goods, pre-positioning ng heavy equipment at rescue equipment, gayon din ang pagtatalaga ng mga responder at iba pang kinakailangang resources. Samantala, muling nagpaalala si Pampanga Governor Lilia Pineda sa publiko na agad lumikas kung kinakailangan at unahin ang kaligtasan ng bawat pamilya, lalo na ang mga nakatira sa mga lugar na madalas bahain. Mula Pampanga, ako si Gracie Rutao ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
8: Nakataas na ang signal number 2 sa ilang bahagi ng Northern Luzon habang napanatili ng bagyong Inday ang lakas nito. Huling namataan ang bagyo 780 km silangan ng Apari, Cagayan. May lakas ng hangin na 165 km per hour at magbugso hanggang 205 km per hour. Kumikilos ito kanluran hilagang kanluran sa bilis na 20 km per hour. Dahil dito, nakataas ang signal number 2 sa silangang bahagi ng Babuyan Islands at hilagang silangang bahagi ng mainland Cagayan. Signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Isabela,

0: Norine Igonia.
1: Isa ang kumpirmadong patay matapos ang malawakang pagbaha at landslide sa ilang barangay sa Malaybalay City, Bukidnon, gabi nitong Miyerkules, Hulyo 8 hanggang kaninang umaga, Hulyo 9. Ayon sa CDRRMO Malaybalay, tinangay ng rumaragas ang tubig ang 50 anyos na biktima nang subukan nitong tumawid sa ilog para kunin ang kanyang alagang hayop. Sa ngayon ay daan-daan pang mga residente sa lugar ang apektado ng pagbaha mula sa dalawang barangay.
2: Sa pagkakaroon, ang affected na lang mga barangay nga na ay mga i-evacuate na to. Isang barangay Violeta, which ay 201 ka-family, o si Maya nga na ay napulo ka-families nga wala pa nakabalik silang tagsa-tagsa ni Malay to. 211 ka-families ang evacuation center o total is 662 ka sa barangay.
1: Samantala, naantala naman ang pagdalo ng mga estudyanteng ito ng MSU Maguindanao para sa kanilang graduation dahil sa baha. Kailangan pa nilang sumakay sa military truck upang makarating sa kanilang paaralan. Sa isa pang video, isinakay na lang sa backhoe ang mga residenteng ito ng Camp Bader sa Talayan, Maguindanao del Sur upang makatawid dahil din sa malawakang pagbaha. Binahari ng ilang paaralan sa bayan ng Talayan, Maguindanao del Sur at parang sa Maguindanao del Norte. Pahirapan naman ang pagtawid ng mga motorista sa barangay Kalagangan, San Fernando, Bukidnon matapos gumuho ang lupa sa National Highway ng Talaingod, San Fernando Road. Bagamat ginawa na ang clearing operations, ayon sa DPWH, posibleng umabot pa ng isang linggo bago matapos ang operasyon. Ako si Norine Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Kritikal ang siyang tauhan ng Bureau of Fire Protection at kasama niyang babae matapos silang tambangan ng mga armadong lalaking sakay ng motorsiklo sa Lanao del Sur kagabi. Papuntang Malabang, Lanao del Sur ang mga biktima nang bigla silang harangin at pagbabarili ng mga suspect bandang alas 7 ng gabi. Kinumpirma naman ni Bangsamoro Regional Police Office ang insidente at sinabing patuloy pa ang investigasyon upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga gunman at ang motibo sa likod ng pananambang. Copycat phenomenon, ganito inilarawan na ng Department of Education ang pagdami ng insidente ng karasan sa mga eskwelahan matapos ang nangyaring school shooting sa Tacloban. Ayon kay DepEd Undersecretary Malcolm Garma, mayroon nang naiulat na school violence bago pa man mangyari ang Tacloban incident, ngunit naging mas madalas ito pagkatapos ng pamamaril noong June 22. Sa pagdinig naman ng Senate Committee on Basic Education, inisa-isa ni Senator Bam Aquino ang pagtaas ng insidente ng karasan sa mga paaralan tulad ng bomb threat, stabbing at pagkadiskubre ng mga baril. Ayon kay Aquino, nakapagtala ng 12 school violence sa loob lamang ng 20 araw. Isinusulong ng komite ang pagbuo ng School Safety Act na layong mabawasan at matigil ang anumang karasan sa mga paaralan.
0: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
3: At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
0: Arangkada Balita.
4: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

Okay, may adlaw sab kanatong tanan, may higala na sab kita sa atong dandang programa ang mga panid sa kagahapon. Huwag kinisab niyong higala sa Kuya Arn ngayong ikawban karong takna. Ngayon, lain na po nga kaagin nga itong tagaanong kinabuhi may higala. Kaagin sa usa ka lalaki nga si Fredo. Si Fredo may higala lumulupyo kini sa Davao de Oro. Kumusta niya sa tanan taga Davao de Oro, no? Manginawad ko nga na sa mayong kahintang, mayong panglawas. Huwag manginawad ko pa dayon inyong paggamit sa atong mga product. No, katong tanan nga nakasulay na, nakaminti na, manginawad ko pa dayon inyong pagmintin hantod karon. Labi na sa atong mga produkto sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and San Juan. Kumusta mga users nato diyang dapita sa taga Davao de Oro? No, ang inyong kaprobinsya ang atong simbir karon nga si Fredo. Di lang daw niya isulti ang asa siya dapit sa Davao de Oro. Kaya medyo ba't isap siya kaulaw? Pero iya kinigishare kayo tungod sa sige niyang paminaw sa to, ganahan na daw siya na mo-share sa iyang kaagi. May nalang ko, no, na makahatag usap kinig inspirasyon sa uban o pagtulunan baka. Nagilunta kini may tabo sa ilaha, no? Ang nahitabo sa iyang kaagi karon. Pero dili gyud niya mahimong hikalimtan. Alam, mga higala, kumusta atong mga users sa atong mga product, no? Labi na sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santan. Mga higala, no, ako, kinasingkasing nga nag-share kaninyo. Dili lang yung para sa akong kauglingon, para sa atong tanan, mga higala. Kay labi na kamungan akong mga tigpaminaw, dili ko gusto nga si Kuya Arn lang anas mayong kondisyon sa lawas tungod kay naalagi tayo trabaho sa paghatag o pagtagad sa naglalaing mga kaagi sa kinabuhi sa matag tao. Unya kamo diha na ay problema sa inyong gibati karon. Nya ibalo ko nga ang tao nga naay gibati. Usahay dili makapokus ay yung trabaho og dili sad mo makapokus sa pagpaminaw kay naalagi mo igibati. Una nga ako sad mag-share sad ko sa inyo ha. Labi na sa atong mga product, labi na sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Base na kay gibati diha nga maglisod ka sa pagkatulog. Ang pagkatulog mahigala importante sab na. Na may uban nga ingon pa nila nga dili kay palabi nga matulog kay magka-high blood on niya. Pero makadaot po sa tao nga walay klaro ang pagtulog, labi nang matulog na lang katag duha ka oras, perting kulangan na gina uban tag usa ka oras ug tunga. Kaya doon ay problema. Ang uban may sugmat o mitukar ang insomnia. Mawag yun ay hassle kayo. Mutakilid na lang ka sa wala. Mutakilid sa tuo. Mukulob na lang ka. Kaya para lang yung makapiyong ka, makalimot ka. Dahil makahinano ka. Kaya di gin makaya. Sulayin ninyo ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Mauna iyang matabangan sa inyo ha. Ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Rich in fiber na siya. Antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free, o pure organic. Malunggay, mangustin, og mais ang anaan ini mahigala. Walay chemicals, no? Makatabang ni sa imo ha. Bisan sa mga bata, pwede kayo mo inom ni atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Pwede kayo gikan sa mga bata og hantod sa mga hampong, hantod sa mga tigolak. Og labi na sa mga higala na ito nga maglisod sa pagbawas sa matag-adlaw. Kaning sa pagbawas sa matag-adlaw, higala importante gini makapagawas ta sa atong hugaw sa matag-adlaw. Dili maayo nga mulat ang tagtag-usa ka adlaw. Pagkasunod adlaw, una pa ta makapagawas sa hugaw nato. Dili na maayo mga higala, kaya kung mamintin na sa ngatong adto, magka-problema gihapon kita. Mubati gihapon kita gabalaka kay nadaot natong tinae. Nagkabukol-bukol, nagkasamad-samad, hantod malata, hantod paingon sa colon cancer. Dili ta mahilayo niya nang gitawag ang colon cancer mahigala kung pabaya ta sa atong kaugalingon labi na ang pagbawas nato sa matag-adlaw. Kay importante gina siya mahigala, no? Kung naglisod ka niya ana, imintin lang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon sa pag-inom ni ini. Tagtunga lang sa kutsara mahigala, dako na kay nagtabang. Pwede sab nimo usahon ka kutsara. Wala na siya overdose bisan pagtagduha kutsara imong timplahon wa siya overdose tungod kay wa siya chemicals. Pure organic gina siya mahigala. Pero pwede na kayo ang tagtunga sa kutsara matagtimpla ninyo kung gusto ninyo makasave mo. Ako na nagtabang. Kung musulay mo niya na mahigala sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon sa parmasya o butika na siya, o isulti lang niyo sa taga-parmasya ang kumplito nga pangalan, Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Ha? Nga na mahigala para paghatag sa taga parmasya o butika, makita niyo ang may pagka-black, may pagka-gold yellow nga pouch. Yan ay nakapangalan dito, rich in fiber, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free o pure organic. Mao na ang makita ninyo. No, naay mga picture sa atong mais, naay picture sa malunggay o mangustin o usa ka tasa.
nanay na katimpla ng coffee corn gold with malunggay and santan. Kahit 200 grams, dapat kita gagmay nga pouch, 110 grams. Manginawad ko mahigala nga yung testingan katong wala pa makatesting. Pero katong nakaminti na, inintin mga higala. Makahatag ka nagmayong binipisyo ug makatamang ka na kaninyo sa tibuok pamilya. Ayaw kalimot, coffee corn gold with malunggay and santon. Og sa lain bahin usab, no? Napod kitay usa ka coffee corn purple. Kaganina, coffee corn gold. Kani, coffee corn purple. Para may balaan ninyo kung unsay naa sa atong coffee corn purple. Angayan ba ninyo testingan? Angayan ba ninyo ipangapi usab? Pero testingin ninyo mga higala. Kay naa siya mga nindot kay nga mga sangkap ni ini. Doon na usab kini mga daghang sagol sama sa mangustin. Mao ka nang naa sa atong coffee corn purple. Mangustin, nga din makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani, mahimong regular ang pagbawas kada adlaw nato sa atong hugaw. Mamaura yapod sa atong coffee corn gold with malunggay and santon. Og napod siya sagol nga moringa o malunggay. Gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang usab, makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Mauning naa sa atong moringa o malunggay. Napagid siya ay gitawag nga sagol nga guyabano. Kining guyabano makatabang sa digestive health, makatabang sab sa pagpaubos, sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Kunya napagid siya sagol nga ashitaba, makatabang sa pagpanunaw sa digestive problem. Og napagid siya sagol nga barley grass, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol og makatabang sa digestive health. Og di napagid siya gitawag nga spirulina. Kining spirulina mahigala, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol og makapalambo sa brain health. Og napagid siya sagol nga ampalayan, ilhan nga makatabang sa pagkontrol sa blood sugar level og makapaubos sa bad cholesterol og triglycerides. Triglycerides mahigala fats na siya, taba nga nasa atong lawas nga makontrolar sa atong ampalaya. Nailhanan niyo ang ampalaya unsa maayong benepisyo nga ihatag kanato. Og napod siya isagol nga chia seeds. Chia seeds makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health og makontrol ang blood sugar spike. Spike may gala ha. Atong giingon ako nga mukalit lag taas ang atong sugar og dugo nato. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar kung diabetic ka, magpabiling normal ang blood pressure kung high blood ka, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o kanunay lantip ang imong brain function o regular ang pagbawas sa matag adlaw. Busa testingin ninyo atong coffee corn gold with malunggay and santon. Og sa lain bahin sa mahigala, napod kitay pang-energy. No, pang-energy nga coffee. Gitawag siya Turbo Max Coffee mahigala. O na itong Turbo Max Coffee. Pang-energy ni siya. Kung nindot ka ni sa mga trabaho, o sa imong mga trabaho, bisan pag naka sa uma, naka sa construction, o bisan naka sa opisina, kinangliyog kag enerhiya sa matag-adlaw. Pero kung first time ni mo mga makapangapi ni ini mahigala, no, mo ni dumduman ninyo ha, first time niyo nga makapangapi mo ni ini, tunga lang sa sachet. Kung Mr. and Mrs. mo, pwede tungaon sa ninyo. Kung una pang higayon ninyo nga nakapangapi ni ini atong Turbo Max Coffee, kay mapalit naman ninyo ni sa mga parmasya uban sa coffee corn purple, no? Kini pong coffee corn gold, daan naman siya mapalit sa mga parmasya. Kini duha na to kabagong nga mga coffee corn purple, anaanay sa mga parmasya na, o kini yung Turbo Max Coffee po. Kining Turbo Max Coffee, hinumdumin ninyo at tagtunga lang sa sachet kung first time ninyo nga makasulay ni ini. Pero sa ngantong-ngantong, kung maanad na ka mo, makontrola lang ninyo inyong energy, pwede na tag isa na ka sachet. Okay, mas makuratan mo ba nga na sobra-sobra na inyong energy mahigala? Ikaw mahigala, no? Tagtunga lang sa sachet, basta pirmero pa ninyo. Kini atong Turbo Max Coffee, doon na usap kini epektibong sangkap sama sa maca vegetable broth. Nailhan nga makapa-improve sa energy og stamina. Mao ka na ang naasa ato ang Turbo Max Coffee, maca vegetable broth. Og napagid siya gitawag nga black ginger. Black ginger kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina og muscle function. Kung napagid siya sagol nga tongkat ali, mapataas sa muscle strength o energy, ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab, exercise, recovery o stress management.
kung napag-isay sagol nga red ginseng. Makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibok adlaw. Maintain nga energy sa tibok adlaw mahigala. Ang red ginseng usab maka-active sa immune cells. Busa, makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sama ni anang ubo. Mao na nga hintintani, no? Para dili ta matakbuhin og mga ubo lagi, no? Mao na ang ikatabang sa red ginseng nga nasa atong Turbo Max Coffee. Panax ginseng, napag-isay Panax ginseng og horny goat weed. Pangpataas sa energy, mukumbati batok sa mental og physical fatigue og stress og usab mo pagana sa imong mood og sa immune system. Busa mga boss, no? Sulayin ninyo ni mga sir, mga uncle, kuya, mga papa og daddy. Sulayin niyo ang Turbo Max Coffee, ang kape ng pangpadugang sa energy. O na mahigala, no? Ang atong Turbo Max Coffee. Huwag dili malikayan mahigala kung unsa ka kondisyon atong lawas na nata sa trabaho. Sigurado yun mahigala, manggawas yun ang mga singot niya. Pag humagsingot, di po na tumalikayan nga tungod kayo na hangin, bisan asa maning hangin, yung bugnong hangin musulod sa atong lawas, ikantang isingot, panakitan yung tagkalawasan mahigala, pamaulan ta. Kinahanglan po ta og haplas. Kining atong Orion Herbal Liniment Oil mahigala, makatabang ni sa inyo ha. Makatabang ni sa inyo mahigala. Ning atong Orion Herbal Liniment Oil sa adunay mga pamaol, panakit sa kalawasan. Unya, labi na mo, sobrahan matrangkaso pag yung ka, di nakakatrabaho pagkabuntag. Kay sobra imong trabaho, kay tungod sa kondisyon ni mo, niya, malakit imong kalawasan, wala kay balo. Pero kung magigang sa trabaho, manghimasa yung ka. Masagol ini ni tubig nga, igwa-igwa lang maguwanta ni mo. Unya, una ka mang hapla sa atong Orion Herbal Liniment Oil, kining green ang taklom, nga daghan siya kagamitan. Ay pwede po kayo ni sa mga buntis, ihaplas para mahilikay ang mga buntis sa panuhot. Abi ninyo mga buntis, no? Dali ra inyong pagpanganak basta plastado lang bata. Dali ra inyong pagpanganak kung wala mo'y panuhot. Ang Orion Herbal Liniment Oil makatabang na sa inyo ha. Og dili mo mabalaka maghaplas sa inyong tiyan kay dili gina makadaot sa inyong baby tungod kay wala siya ay chemicals usab nga sagol. Pwede kay na sa mga bata, dili makadaot na sa inyong panit. Pwede na sa mga bata ihaplas kay wala gid siya halang. Mild lang gina siya mahigalan. Pwede siya sa mga katol-katol sa panit, mga allergies. O labaw sa tanan, maproteksyonan kita nga dili kita matugdungan o lamok nga nagdala o dengue. Tungod sa citronella extract. Basta mga insekto, bisan mga langaw, mga tagnok, di ginamuduol sa imong panit basta nakapanghaplas ka sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Kaya dili gina sila ganahan sa baho ni inip tungod sa citronella extract nga nasa atong Orion Herbal Liniment Oil. Okay, napakoy mga product nga akong i-share sa inyo ha. Pero unya na taon-taon ha. Ato sa sugdanas paghatag og kinabuhi ang maong kaagi sa usa ka lalaki nga si Predo. Predo, ano yung mong kaagi? Doctor!

0: Jean, asa si Amelia? Ah, tuwa sa kwarto. Misog mata po ng hubak.
1: Mau ba? Wala ba'y tambal niya?
0: Wala na, kagahapon pa. Ako lang ito, hilot-hilot yung likod. Gaplasan lang na ako. Tuwa pa siya yung ubo. Labatian man ako ang niabot na ka. Mau tumigawas ko.
1: Oh, di kwarta oh. Marakin niya akong income sa mamasayro.
0: May siguro magpalit sa tambal. Kuhaan na to ni.
1: Amibe. Paita niyo eh.
0: Saan taman nga na naman ka na?
1: Ang problema lang na to kiniyang maintenance niya. Sige, mabalik sa kwarto. Magpalit sa tambal.
0: Ah, sige. Para pagbalik niyo, maniod to na dayan ta.
1: Kana lang sa atong sudan. Gamay nga. Nang kaog munggos. Mga lang sana.
0: Di na ba siguro makakaon ng bata ni Ning Munggos?
1: So may bayo ang sudan niya.
0: Palitin na lang siya tinula dito nga kanang isda po nga dilidugoon.
1: Mahal-mahal pa siguro na.
0: Kanang barato-barato lang. Bahalag ka ng gulay lang yapon basta dili lang ng Munggos.
1: O sige, sige.

0: anak ka dahil ilang hakay, nagpalit si Papa ni Mog tambal para matambalan ka. Oo, ma. Pastilan po ni Mog sakit, anak. Musugmat gani, pastilan. Magka-problema yun kita.
1: Jin, tiara. Oh, patumar ka na siya.
0: Ah, sige. Ato na lang dito sa lamisa na kapag-una na.
1: Okay, mabalik po na yung upang pasayro. Karong taon-taon, mahalag may inus pang pasayro karong alauna. Pero sige lang. May na maglibot-libot para makakitagtag kwarta. Pastilan, perte na yung naghanas na pasayro eh.
0: Malo namang yun ka. Sige lang. Sige, magkaya mo apas na ako. Ako sanay patumar sa bata.

0: Oh, nga nung naging nokto ka?
1: Nagunaw na akong unsay mayo nga dugang inkan. Gawa sa pagpamasayro. Napaunta. Plano na ako nga kumusugot ang tagiya sa tricycle. O masayro po ko gabi eh.
0: Testing eh, o makaya pa din mo.
1: Maulagi. Kapoy na gani ning mga alasin ko na, sakit ng likod.
0: Ah, ikaw rin magpunto.
1: Ako magun kay kabalakan. Kining maintenance ni Amelia. Usay malaktawan, tagpila ka adlaw.
0: Malagi. Usay mang dawat kog labada tag sarasad. Kay daghan po'y mga parehas ako mang dawat kog labada.
1: Sige lang. Paigo na nato ni. Tistingan lang na akong tagiya sa tricycle kung pwede kong masayro gabi. Taman mga alas 10.
0: Masin masakit na yun noon kaniya niya.
1: Bahala na. Ginoo nang may balak.

0: pa sa hero eh. Ay. Ay, Tani. Dari lang kong pusting-pusting masinog. May masakay.
1: Prino! Ay, Prino!
0: Oh, kit siya ba nanawag? Ay! Si Sisi?
1: Oh, Jis! Siya ba? Imong anak pag-inala sa ospital. Tuas, Gina! Ipangitatakag, dito ko sa palingki ka kanina. Wala yung ka, nagtuyok-tuyok ko sa palingki, wag yung ka. Dito ko sa mga istambayanan, di aram na kadiri. Lamang ko yung pasahero diri gihatod good. O na nagpaabot sa'yo ko pagbalik, matos palingki. Pasinay mo sakay. To ay mong anak nito gihatod sa ospital. Eh, grabe nung hubak daw.
0: Kinuo ko.
1: Sige bay, ato na ko bay. O sige na kay, ako to giyo pa na si Gina, pasakay na ako. Giatang niya sa dalan, nakita na ako. May salamat kay bay ha. O sige, ato ako.
2: Jin, nonsong bata, may grabe man niyang humag. Brit, kumusta naman siya? Tuwa nakatulog, nakasiguro ito i-inject sa doktor mo itong nakapahulay. Nahalog naman ko, kinagliso naman siya ginhawa.
0: Inoo ko. Problema na sabi na ito ang atong obligasyon din sa ospital.
2: Nagani resita, gani diri.
0: Pahita niyo eh. Wapay pasayro kayo. Wapagay ko kabahon diri. Mauna na ibalan ako nga ni Ana sa ospital ang bata, o ba ni mo?
2: Magkita mo ni JC?
0: Oo. May nagkita mi dito sa sentro.
2: Di arang resita
0: ah. Eh, mahal-mahal ba siguro ni?
2: Morak, mahal-mahal ko na. Fredo.
0: Sige, di arang kabantay ang bata. Kay, mangita ko pagi nga maka palit ko ni ini. Kaya kinahanglan nun eh, kaya mauni girisita sa doktor, kinahanglan ato ni mapalit.
2: Sige, ako rin bahala, tiris bata.
0: Okay, sige, motos ako, bulakos ako.

kubay dyan eh. Oh! Tumangay sa kubay, basing nakinailan ba yung mahul man atong kwarta ba eh? Mahulam ka? Oo, bahalang na itubo. Amaw mo ginakasagaran ba eh? Frido, kasagaran din sa tuwa, maling pautang, malawin na itubo. Kinsa man ba eh? Time pa. Lakoy kaila ba yung nga kwartahan sa mga ba eh? Pero murag nagduda ko ng negosyo ng tawhana na. Dagahin mga liner ana ba? Pipila ka buk liner ana? Liner sa? Ah, may balar ka na nato na. Usa ka liner ka na sa isda? Dili ba'y lain ba'y? Kortahan na ba'y pero maulagi? Sige ba'y? Basit pwede ito makahulang sa iyo at walang tubuhan. Ta, tana, pasakyan na lang ko na sa iyo tricycle. O sige, tana. Boss Jake! Oh, unsa na? May kanya ka, boss? Oh, karunta ang tol, bulak ang ako. Boss, pwede mo... Kwan ka may isa oras ni mo, boss? Oh, na, lingkod, lingkod. Oh, sa'yo may gusto niyo. Mainom. Ah, boss po, ay lang, boss. Nalamit, importante nga tuyo sa'yo mo, boss. Oh, unsa ka na? Boss, pasin na kay bakanti nga kwarta, boss. Pahulmas ako, boss. Murag na ko ang problema. Kinsa man ni Jess? Ah, boss, si Fredo. Amigo gyapon ako, tricycle driver gyapon. Mao ba? Murag problema kay ka. Makita na si mong dagway. Unsay maayo. Mamorsin to ako kwarta sa imo, boss. Para makapalit ko grisita sa bata. Kaya sa ospital akong anak. Wala bang yun mo yung mga plano mga tricycle driver nga mga nadlain o glain? Kaysa sa una, gamay pang tricycle, o dakuan yung mga kita. Pero karon, dagka na kayo. Ubay-ubay ng masahero. Pwede may kinanglalo din eh, ma. Napahibalo ko, boss. Base nung mayroon sa hospital. Paggawas na, ma. Kana, mga pila ka ka-down na yung anak niya. Siguro, boss, base nung mo, si Mana ba ka? Abutan lang itong si Mana. So, tulo lang nga ni Kadlaw, sahay. Mabainti na kapi ng mayroon nun mo sa hospital. Nagikan gi-admit ang imong pasyente. May lagbainti ra. Mabot pag 30. Huwag si Mana, na. So, medyo dako-dako ang problema ni mo. Fredo. O, lagi bus. Ako mo naglibog kung sa'yo kung maunaan eh. Okay. Mga man ay problema ba? Mag-istorya na sunod. Pasin kaya na yung 50. Bus, nawato na ko na kung naa. Para lang di na ko magka-libog-libog kung asa ko paingon. Yan, yan na mo. O, sige, relax lang. Asa kadali, o. Inom sa muna ni, o. Para mawa ang problema. Ay, nasiguro, boss. Ayo, inom. Basta magkalit na gahoot na yung dughan ni mo tungkol sa problema ni mo. Stress kay ka, oh. Ah, sige. Ah, sige na, bay. Inom na lang, bay. Salamat, ay, boss. Ah, oh, di pulutan. Kade lang. Magkuha sa kwarta, ha? Jess, kwartahan din, Jess. Kwartahan lagi na. Pero lagi, watakay balongon sa mga racket, anak. O si negosyante ni Bulawan? Abaw na inailhan, pero... Napoy Bulawan-Bulawan niya na, pero... Ay, nag-inaw liner, ani. Unsa yung liner? Droga ba, droga? Droga? Oo. Pero di na tamang ilabot niya na. Sakti na. Diskarte man na nila. Kita, nag-inanglan man, di... Sakti na sila. O, di ano? Kano sa magkaanin mo ni Byron? Boss, pwede lang ako lang hinahinayan, boss. Oh, hinahinayan. Sige, magsabot rata. Pero nagtuo ko kanay mong ginansyas pamasahero, pamugas rin na. Murang imposiblihan pa ko nga makabayad pa ka o inadlaw ni mo na. Pero mag-istorya ta. Tabangan ta ka. Ha? Nga makabayad ka niya na. Ako pa yung nagpautang sa mo, ha? Ako pa yung mutama nga makabayad ka. Sige, boss. Salamat kayo, boss. O, sige. Pag makagawas ni mo, anak, balik ka dire. Istorya ta, ha? Kay maloko ka ng pagpamasahero ni mo, di yung kakabayan niya, anak. O, sige, boss. Salamat kayo ni boss. O, sige.

0: Gina, nakapalit ako sa resita.
1: Salamat. Ato kinidapat sa bata. Asa ka kwarta?
0: Nakahulam ko.
1: Nakahulam ka? Asa man ka nakahulam?
0: Gingan lang matugjik kailan ni Jesse. Pag makaupkawa sa tadir eh, bubalik ko sa iya mag-istorya may.
1: Pilay na hulam di po.
0: Udawata kinyo.
1: Oh. Kanakanin eh.
0: 50 ni siya pero nakuhaan na ako niyog. Palit og resita sa bata o kinanglano na to. Nagpalit ko bugas. Magamit atos balay. Day prutas.
1: Unsa naman pagbayad din eh. Free to.
0: May istorya na naman eh. Kay matod pa niya. Maglisod yun ko pagbayad sa... Iya, kung pagpamasayro na ako sa likan.
1: Mau pa. Unya.
0: Wow, okay ba lo kung sa itabang niya din sa kuha kay... Nagpautang siya sa kuha. Tabangan daw ko niya nga makabayad ako sa iya.
1: Masinun sa ka na, Prito?
0: Wow, okay ba lo? Ang nasa ko naman, importante yung masulba na itong problema. Mapalit na itong kinaglanon sa bata.
1: Ah, sige.
0: Oh, dawata kini. Ikaw na yung mahalanin eh.

Oh, bay. Kumusta ang bata? Nakagawasan mo anak? Okay, kagahapon lang. Wala nang ipangita sa kanako ko, Jess. Kaya magkikuban ko siya mga bato sa kay itong si Boss Chick. Onsa man, kaya ngumbi ito siya bay kung magkagawasan ng bata. Magigsulti siya din sa kuhan para matabangan daw ko niya onsa nang pagbayad sa iyahan. Natuwa na lang dito. Total, wala may problema. Mag-istorya naman lang mo, wala siguro ko ilabot niya. Sa bagay, San. Bay, salamat kayo sa pagtabang mo sa ko, ha? Oh, sige, amping-amping lang, bay. Basta lang, noon, damalay mo kong lingon kung sa'yo mga sulti ni Boss Chick kasi mo, ha? Siwan to sa ko.

0: So, nagkagawas na yung mong anak.
1: O, boss.
0: Alingkod sa. Tiyo, shot ka.
1: Alam siguro, boss.
0: Kumusta? O niya, si plano.
1: O, nianhi ko, boss, kay... Ingon na rin ka nga kung makagawas ng bata. Mani ko, magiksulti ka sa kuha.
0: Naabase mo na karon na kung saan mo pagbayad ang naholam ni mo sa kuha. Bisan pag di na ako natubuan, hibalo ko, diliin sa pag-unsa ha. Nga nakaminos ko, nakainsulto ko sa imuha. Maglisod yung kagbayad. Sa 50,000 nga akong pahulam na kanimo. Naluin ako sa imo, kinakita na ko imong dagway nga murag grabe yung problema nimo. Murag di na ka makahunahuna og kaon. Makadaot na. Usbon ako, maglisod yung kagbayan. Boss, ay akong buhaton, boss, para makabayad ko. Kinanglan to dirig, tibay ang loob. Ingon pa, astig ba? Nga nabang walay ikadlukan.
1: Walay ikadlukan?
0: Oo! Oh, walay ikadlukan. Ingon pa, kinsa man sila. Diskartir ni ako ah. Ana ba?
1: Unsa ibot pasabot ni mabas?
0: Druga.
1: Druga?
0: Makabayad ka. Pero kanang tricycle driver lang, tinuod makakaon. Pero sa mga obligasyon sa kwadi, yung kabayad.
1: Sumaya akong buhaton, boss.
0: Tuyok ra ka din eh. Mangita lang ka. Kinsa imong tunulan. Kwarta na. Sumaya.
1: Mas delikado man na, boss.
0: Sino na? Delikado. Kung di mo ibot ang sabot imong trabaho, imong diskarte. Kana, delikado. Pero, well, na lang choice na ito. Kung saan na ipagbayad, no? Sama. Kung apurahon takapagpabayad, asa man ka paingon? Ay, kuging na nga, manulis ka. O si tawag ana, mangita kag kwarta nga, mautangan para imong ibayad. Yapon po, lisod ka na. Ako na naghatag sa imo 50,000. Pero kung mahulam ka sa lain, asa makapaingon? May lag na 200, 500, mahulam sa imo ha. Bisan pagani nga na, karong panahon na din nga, mga kauban ni mo, kailan ni mo, daily makahatag. Kaya ito, naglisod sa, makabayad ra ka sa ako kung musabay ka sa ako ha.
1: May problema.
0: Ako na'y mahala. Igo ka lang mo hatulog asa paingon. Kinsa nagkinahanglan, pero igmat yung ka. Para makabayad ka. Kung may bayad din mo, may problema. Padayon na ka sa legal nga panginabuhi. Saman.
1: Ako sa una-unaon, boss, ha?
0: May problema. Dili ko presyado nga pagkatao nga mo pressure ko dayon nga. Karon dayon, ugma dayon. Hunaw na asag mayo. Sabay na kung unsay laing paagi ni mo nga makabayad ka. Basta kay moro na ako yatag sa imo, ha?
1: Oh, sige, boss.
0: Kumusta yung mga anak?
1: Ito, boss. Okay na, boss.
0: Nakatabang na ko sa imo, ha? Ang imo na lang obligasyon sa unpapagayan. Bisag wanay tubo. Kanto na lang. Uno na agmayo. Isip-isip. Oh, sige. Hindi magkakabuinom. Ah. Pwede na ka makabalik ninyo. Balik na ka kung sa plano ni mo, ha? Kung makadesisyon ka na. Relax lang. Relax lang.

Kasi akong buhatan. Maayo kay siya, dirika na ako. Sige, lisig katawa. Pero ibaloko kung masuko na siya nga dili na ako makasulbad sa akong obligasyon sa pagbayad kaniya. Ibaloko nga dili siya. Inga na kabuotan. Makita na ko siyang itsura nga may pagkasalbahe siya. Maayo siya kung ayon. Sa may akong himaon mo, sugot baka ako. Pero kung dili ko masugot on sa may akong ibayad, tapos na iyang pagtabang diri ka na ako. Okay na akong anak. Huwag na lang permintiminti, Nats. Bahala na. Muuyo na lang ako. Likuno na ako akong kasing-kasing. Ingon pa niya kinangan, tibay loob raw. Walay kaba-kaba. Mubalik ko, ma. Ingon ako nga musugot ako.

0: ka na.
1: Astila. Duhari pa yung nanato diri sa kalibutan. Fredo. Amin nimo, ang tao mamatay. Kung oras na gini mo, oras na gyan. Kung di rin ito matudas, patay mahimo. Pero kung makapadayon pa, move! O sige, nakoy kailang pata sila kabuok. Bonus na ako sa imo ha, nga di na kamangita o mahataga ni mo. Kinsay mapusa ni mo. Kanang upat na ako. Maring address. Ako na ibahala sa imo ha. Huwag inahinay na ito. Deduction na ng imong utang, ha?
0: Sige, boss. Tagay kong address.
1: Ikmat lang. Magbantay ka. Kay basin og. Gibaybas ba ka? Naghibantayan na din eh. Di yung ka magdanghag. Klarohon ginimong tao nga imong gipusa niya na, ha? Kung nanakay lang diskarte, kaya kining upat ka tao nga akong ibuno sa imo, ha? Wala problema ni. Need lang gid lang kanunay. O sige. Para makakwarta ka na. Makapalit ka na kung sa'yo kinanglano ni mo. Sabagay, napaman siguro tong kwarta nga imong gihulam sa ko, ha? Kinanglano ko manam-manam na kong bayad na akong nahulam. Oo, oh, may problema. Kung makahuman ka na nini, walay problema. Pwede ka na ubalik sa legal nga paagi. Pero karon, sudli lang sa experience ba?

0: mong dala?
1: Oo, nagbalik yung prutas.
0: Tod, kumusta na ang atong utang sa katong nautangan ni mo?
1: Nahinahinayan na ako.
0: Gyud sa mo pagbayad? Pinagi pa sa imong pagpamasahero?
1: Nanadlayan kong lain nga makakwarta ko. Para lang ako makabayad kay kung ang pagpamasahero lang ako sa ligan. Dili maasahan, igura sa kaon na to. Ihatag ni sa bata ha. Prutas. Dawatan niyo. Ikaw na paigo nini.
0: Sige. Pila ka ni.
1: Lusmil ra ka na.
0: Kadakuan eh.
1: Pero ay kabalaka. Nakahinainay na kong lata sa nahulam na ko nga 50,000. Kung maimpas na, wala na yung problema.

Jis. Oh, uy. Bay. Dah, bangaon ta. Magsyata gamay. Wa po kay bondi ni bay. Ay, bayan, ang hangat kang kaon. Sige na. Ako ritapal na yung kuhaan ni mo. Dawatan niyo. Oh, 500? Imuha na ka na. Ah, okay na kayo ni. Pero, asa ba ka ni bay? Ay, ka problema ay nagsig pangutan. Tara, bangaon ta. Panito ta. Ipangita ta ka. Karoon na ka na kung nakitaan din eh. Ulit ako sa balibay kaya manutok. Ihatagan po ko ng 500. Ako na konsen mo hatip. Imayo ka sa koan. Kaya kung wala pa ka, amo to si neneta po sa kong anak. Ah, may pagunaw na niya na bay. Huwag man ko mga yung balos. Tara, mga onda. Ah, sige.

0: Unya, usa may kwani busjik sa imo ha?
1: Diskarte lang bay.
0: Unsa lang nga diskarte?
1: Itabangan ko niya. Na makabayad ko ginahin sa akong utang sa iya.
0: Maugani. Masi pwede ko niya bay.
1: Ayaw na. Ako lang kaya na ako'y obligasyon. Tama na imong trabaho. Baka palit na kagpagkaon para sa iyong pamilya.
0: Gusto po kong bay ay. Mas tilan, pila na lang ginansyahon na ako. Ginagmay na lang. Masin pwede ko niya.
1: Ayaw na. Dili ko gusto nga kitang duha.
0: Maugani. Kung saan didiskarte mo niya bay?
1: Ato-ato na niya. Nagpost kong droga bay. Para makabayad lang ko kay Boss Jake.
0: Droga?
1: Oo.
0: May delikado ka na bay?
1: Ibalo ko. Yung saan ako pagbayad kay Boss Jake? Kung masayro na ko, ako'y kabayad sa iya. Ibalo ko, lain nagmasuko. Labi na kung sige lang ko pasaling ang mabayad ko niya, di ko kabayad. Di, sudlan lang na ako ni. Patay! Delikado ka na mabulabog ka bay? Doray paingnan. Prisuhan o kamatayan.
0: May prido.
1: May konsa may mahintabo na ako. Swerte na.
0: Wala ko'y laing pagi.
1: Manarbaho? Kung saan ako pagbayad kay Boss Jay? Human ko niya tabangin nga masulban akong anak.
0: Ay, bay. O bay naman kasi katarungan bay, pero lisura na bay. Uy, hadlo kay bay. Di lang kuha na bay. Eh.
1: Mau ganit, diara ka. Paningkamutan lang ako, maimpas na ako akong utang kay Boss Jay. Mundang nadayong ko.
0: Kana bay, mundang inadayin na, itinikado na bay. Dilan.
1: Oo, Jisim.

0: Dira na ko magposting. Mabot na turo na nag-order sa ko, ha? Mainig ay 5 mil. Ay. Oh. Nana. Tolmisin niya sa Teresa ko, ha? Duulon ako. Art, okay na? Okay na. Ama ng butang ni mo. O, Dera. Oh. Ay, pagliyo! Kuha rin yun ka. Oh, unsan eh? Ay, pagliyo! Napaikaw ba na mo? Oh, sir! Totoo naman ang niinsay mo, ha? Karun, nakuha rin ka na mo. Nanaibidensya. Oh, pusasay, pusasay! Sir! Sige na. Klaro na kayo. Nga nagtulak ka niya, tapos magrason pa ka.
1: Ay, nagliyo ka, Iliok. Sige.
2: Oh, kinuha ko. Sir, maluhoy mo, sir. Sir, maluhoy.
0: Huwag ka maluhoy sa mga gipang delivery ni mo. Gipang pusa ni mo. Huwag ka na kay balong ang makadaot eh. Asa ka gikanin eh?
2: Wala sir. Ako rin eh sir.
0: Dito. Sige. Ikaw ka sa patrol.
2: Kinuha ko. Sir, maluoy mo sir.
0: Maluoy. Tingkagol ka, do.
2: Sus.
0: Ngaano nag-apil-apil man mo ko niya ini. Puro ka bang temimisay mo, ha? Tricycle driver ka, no?
2: Oo, oh, sir.
0: Napaka makuntinto. Ni-sideline pa ka niya ini. Kulong ka, do. Kulong ka.
2: Kinuo ko.
3: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipila ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay Ann Santon.
4: Unsa ang ngalan ni mo, ma'am? Og taga-asa ka?
5: Lita sa Moratilio, New Siquijor, Matias, Sambonga del Norte.
4: Unsay gibati sa imong hang igsoon sa wala pa siya nakagamit anang maong kape?
5: Diligid siya katulog, ma'am. Naana siya mga resita nga sleeping tablet. Tanan nga private sa Depolog na kung ano niya din Manila. Lumagiti, wala joy effect, wala tanan. Pag nakadungog kong aning capricorn, kunin siyang ipagamit. Na-observa lang dyan ako na tinuod dyan ang capricorn. Kaya nakatulog na siya din, himsog na iyang lawas karon.
4: Dunag yung kaayuhan para sa iyaha ang maong kape, ma'am?
5: Oo, na-adjud, ma'am. 100% kaninga kape. Manandili namin pawala aning kape. Ha?
3: Okay, may gala mo itong testimony sa itong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Ayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano yung testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
6: Okay sir, nakagigunay tanga plus.
7: Kuhan kayo, ganang Orion Herbal Oil na siya.
6: Uh-huh.
7: Ako na nga si Jared. Kuhan mga baduwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na... Pamatulan ginako nga maayo din siya sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo ginagong gamiton. Katawaan nga ko sa mga kauban dito kay ako raw na ipatanoon ng mga plus.
6: Orion herbal oil mo gamit?
7: Orion herbal oil pero was lagi ba sila na pwilo eh. Kaya no, ako raw ang pwede pamaol ka daw maguli. Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, pagabuntag, wa na puro na pamaol.
6: Oh, ang imo way panakit sa lawas basta Orion herbal oil gamit.
7: Wala problema.
6: So, imo'y rekomenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
7: Why, problema. Testin and proven din kayong Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
3: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin ito sa mga testimony mga higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
8: Nangita ko vitamins na makagana ng pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung nanunda, nagyod siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man niyang tiyan, hindi siya muangay. Maayong efekto aning Nerviplex, ako na dyan siyang i-maintain sa akong mga anak.
3: O nasab kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumaro sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatamang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tuwod kay napon siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa laing bahay napon kita ay B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nerves Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhol pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang plaque formation o malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats ni siya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makonhod siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang amo ubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Amiga Carsoft Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Amiga Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Then makalambo pod ang Mega Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Mega Carsoft Gel nga mulig-on ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Mega Carsoft Gel sa inyong skin health, dili kayo mo grabe ang acne. O para po sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla, matabangan mo sa Mega Carsoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong bation kay naanis siya gitawag nga anti-inflammatory effect nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. O sa mga buntis ha, ang Mega Carsoft

0: Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Condition imong ma-feel mahigala. Dayon, blooming kang tanaw niya na.
1: Ngano ka magsulti, trigger ako? Ha, Prido?
2: Gina, dili ko makabayad sa utang na ako nga gipatambal na to sa itong anak. Obligasyon sa ospital kung di ko musulod niya ini.
1: Yung sao nalang mo paggawas?
2: Dawato na ako. Nakasala ko. Kinanglan ako bayaran. Kung pila ka tuwing akong puyan ning sulod rin sa presuhan, ako kaning bayaran.
1: Ang kami yung sao niya palang, Mi. May pinagantos na lang dasat yung pagpamasahiro ni mo kaysa higaanin, ha? Gawalan na lang sa mo, Afrido.
2: Gina, ikaw na'y bahala ni Amelia.

0: ng resultita.
1: Jess, basin ba't silip-silip ni mo akong pamilya?
0: Daan pa gina ako lagi. Pero may nalang, napriso na ka.
1: Akong pamilya, bay.
0: Walay problema, bay. Sige lang, agi-agianan ako dito si Gina.
1: Basin si kinanglanong tamang-tamang isa, bay. Balag ginagmay lang.
0: Ay, wa sila magdahom na ubay mo masilingan ngayong ana daw ka, bay. Kakabuutan ni mo. Sa hilom na rekono. Grabe ng isyo dito sa imo, bay. Pasumangal na daw kong pamasahero na ay naanak kay sideline na yung druga.
1: Ang ako lang anak kung akong asawa.
0: Naluwi kayo ko sa imo anak, sige hilak. Mag-anto na ako nito. Una akong may-ari din sa prisuhan. Nya, kanusa man ako makagawas?
1: Wala po kay Balubay.
0: Sus! Sao naman ni, oy. Oh, dawatan eh. Pagkao na.
1: Salamat kaya ni GC.
0: Ay, mong anak ni Kaloyan ako, bay. Kumuto na akong kasing-kasing, bay. Sige, tawag sa mga ngalan, bay. Matumilakaw ko panulong din kay naluoy ko sa bata. Nga humansya na ibalo nga na preso ka.
1: Ido.
0: Ay.
1: Jis, silip-silip pa akong pamilya. Huwag ko'y lain ma...
0: Nasangpit, ikaw lang yun.
1: Sige lang, bay. Walay problema. Ginagmay lang, makahatag ko sa iyong pamilya. Amigo man ta.
0: Do-do-awon ta na ka, tini, bay.
1: Salamat, GC. Salamat.
2: Fredo, di mong anak.
3: Pa... Baka nasa mga makagawas niya, ba? Kanusa ka makagawas, ba?
1: Anak, Amelia. Wala po kay Baluday.
0: Tama na dahil naghinap na yun. Makagawas na yabon si Papa.
1: Pero dugay-dugay pagi, day. Kung na may piyansa, pero watay ka piyansa. Gina, ikaw lang si Paigo sa bata, ha?
2: Wala akong magtuo nga may tapukin ka na ito, Fredo. Pero may sulod kay Gana.
1: Sige, kaingon ko na wala ko ikabayad sa nahulaman ng kwarta, kundi li kong pasok nilig pagpusog droga. Pero wala'y swerte, saot naman. Siya na hibalo na siya nga napakpan ko. Tapay akong balan siya, pero hibalo na siya, busabot na siya.
0: Ay, walang bata, ha? Ay, pasagdi. Mabot rin yung panahon. Magagawas ko.
2: Pa?
0: Anak, Amelia. Magagawas rin yung sa papa, ha? Ay, kabalaka, anak. Maningkamot sa papa, magbinuotan rin ako rin. Para makagawas ako.
3: Pero sa pagkakagawas pa?
0: Wala pa ako kabalo, anak.

0: Wala lang ibal eh. Tuwing na ako kapin. Dito sa prisuhan. Oh. Nay, police. Oh, sir.
1: Nabisita ni mo.
0: Oh, kinsa na, sir.
1: Lalaki.
0: Salamat, sir. Muanar ko, sir. Jis, may kinakari ka. Pasensya yung kaibay nga. Tagsara ko makaribay. Tagpila ka bulan. Kihibalo na kasi mong amigo. Kumusta ang gawas, bay? O, moral niya po. Kanos aba manahayahay mga tricycle driver. Puno sa araw-araw. Moral niya po, good. Para sa ato sa una. Pero nalay kausaban, bay? Ngaon sa? Wala ba magbisitan si Gina Dresay mo, ha? Uman sa mong anak. Wala na pila na kabulan. Pero ipasagdan lang na ako pisinaningkamot si Gina. Para sa bata. Bay, di man gina to mahibalaan ba yung atong pamilya? O maunong ba na to hantod sa kanturan o dili ba? O di harabataman? O sa ibot pasabot ni Ma? Si Amelia may lisod bay, abay? Imong anak. Moto si Gina naningkamot bay? Siguro nahibalaan nga si Gina na lang ginusara nga nakatiman sa imong anak. Apoy nagpasalig sa iya nga mutabang nga muatiman sa imong anak kay masakit to may si Amelia imong anak. Kinahanglan tong maintenance. Dahil ba diritso harang ko ba yun sa may butpasabot ni mo? May lalaki nga nagpasalig kay Gina siguro bay? Lalaki nga nagpasalig nga unsal. Nanay ka uban si Gina bay? Nang lakaw na sila bay? Uban imong anak? Wanay tao inyong balay? Wala nito? Wala na. Lock na niyong balay niya. Matupasan niyong silingan ni pangutanan ako. Mura na daw mga hapit na bulan. Nga wala na sila ni Gina diha, uban sa bata. Nga nabantayan nila nga nanilaing kauban si Gina nga lalaki. Unsa? O lagi ba'y? Napinagpasabot sa ako ha, tungod sa kalisod daw ni Gina pagkatiman sa iyong anak. Kinsa yung lalaki nga makatabang sa iyan. Ana na lang yun kay naamang kasipresuhan. Naamang katiri. Asa man siya mo dool. Napagani ko yung utang si Gina sa tindahan na yung silingan. Nga nagsulti sa kuha. Nga upamabayari. Huguan sila kay balo kung asa si Gina o ba't si mong anak. May sakit man ba'y pero dapat lang may balupog ka. Bay, relax lang ba yan?

0: bayo. Mo pauli na ko bay. Dawat ni bayo. May nalala kay mga kaon-kaon din eh.
1: Salamat bay. Salamat.
0: Bay, relax lang bay. Relax lang. Sa unta man yung mga nagingon ako dili na to. Masiguro nga. Ato yun iulong hantod sa kantoran na itong pamilya bay. Na yung mga babag, na yung mga pagsulay. Nga maputol yun atong panag-uban sa ilaha. Para sa ako ang basin, wow kay balo. Nagkaroon, nasulayan na, natistingan na nimo. Nga dapat mahibalan na mo nga, ingana yun ay. Na yung mga paagi sa kahigayunan nga magkabulagin mo sa imong pamilya. Susama sa imong karong sitwasyon.

0: Grabe nga, drama no. Sakita to. Bay, Prido.
1: Oh, bay.
0: Ipadala na yung kagi, bay, sa radyo. Ito kang panid sa kay Kuya Earn. Kung saan ako pagkuhan, bay. Manghangyot ang matawagan ako, bay. Pwede ko nung makatawag, bay. Imo ra isulti ang iyong kagi. Nangyana ka. Pwede ka, ha? Oo! Mag-isulti ka kang Kuya Earn. Ako mismo mag-isulti sa iya. Oo, kay matod pa na bati na to sa radyo nga. Pwede daw na to i-share pinawag yung pagtawag sa iya, ha? Oh. Nambir. Nambir ba yung hatag, bay? Nakuha na to. Ito akahimi. Kay magpadala po daw siya sa iyong kagi. Ikaw ba, insaman? Sige, sulayan ako. Basi mabati ni Gina. Sige. Manawag ta sa... Kita na. Si Kuya Earn. Manawag ta. Kuya Earn? Oo. Sa iyong programa nga, panid sa kagahapon. Oh, sige, manawag ta. O, oh, sige. Ato i-share mong kagi. Kayo naman, pwede i-share. Maningkamot ang mga kontak na sa iya, makakontak cellphone. Kasi makahangyot na sa mga pulis diya, bay. Amigo na bito na ito ng mga pulis diya.

sakit kay Kuya Arn. Bisan tuod nga halos na nako gihimo ang tanan para lang makasuporta ko sa akong pamilya. Ako napatambal akong anak. Pinagi sa pagpangutang. Wa ko magtunga mahisulod ko ani atong paagi sa pagpangwarta para lang ko makabayad sa akong obligasyon nga gipatambal sa akong anak. Mahinungdan nga, wano kay balo kung asa na akong asawa si Gina uban sa among anak si Amelia nga uban daw sa usa ka lalaki. Hantod karon Kuya Ern, isang tuon nga nakagawas na ko mag-ulang. Pero wano ko magmalipayon Kuya Ern. Tuon kay wala na akong pamilya. Wala ko magtuo. Sa pagtawag na ko sa imo ha, gitagaan ako glay higayon nga makagawas ko magbinuotan sa gawas. Pero wala na ko inspirasyon. Wala na akong asawa o anak. Hantod karon mipati kong tumang kamingaw kanila kung asa na sila pinis kalibutan. Salamat ay mo magtatampo, Frido. Well, salamat Frido sa pagsalig ni mo din sa atong programa ng Laminel Mong Higalas, Kuya Arn. Ay ko lang din siya nakatawag mahigala sulod sa prisuhan. Nagkawas na po siya. Hinaut ko Frido, nakabati ka karon sa imong kaaging ay mong i-share din ka na ako. Pagpatun ako sa Frido na hinabi. Okay, salamat Fred, no? Ang hinaut ko nga makamove on lang yapon ka. Sige lang. Kung may kalipay na apoy kasakit, na apoy kalipay na usap, ana ramang ginang kinabuhi sa tao, samtang may kinabuhi pa. Inaot ko nga, magkita gyapon mo sa imong anak, kung imong asawa, tuwa na sila lalaki, ang anak na lang. Wala tayo oras mahigala, no? Dagan salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw din sa itong programa, Ang Mga Panid sa Kagahapon. Inaot ko para inyong suporta sa itong mga product, kibalang ko makahatag kining mayong binipisyo, labi na sa itong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Sa atong Coffee Corn Purple with Malunggay Santon o sa atong Turbo Max Coffee para pang energy, no? O sa atong Orion Herbal Liniment Oil ang haplas nga para sa tanan. Nadaghay katabangan basta sa external nga part sa atong lawas. Orion Herbal Liniment Oil kung haplas naman gali. O sa atong umabot nga haplas nga Supremo Herbal Oil. Masulayan na ka na ninyo mahigala basta magpahibalo na ko nga pwede ninyo mapalit sa ninyo mapamasya. O gamin o sabno sa atong Nerveplex Syrup ang kompletong vitamina. Mga inahan, mga bata ninyo ha. Maiguin nyo mga anak, maka Nerveplex Syrup. Mga elementary nga bata. O sa atong Nerveplex EE Appetite Enhancer Capsule. Ay kalimtin nyo basta nawala inyong ganas pagkaon. Gikan sa 30 anyos, basta nawala yung ganas pagkaon, pwede mo take niya na itong Nerveplex EE Appetite Enhancer Capsule. Like po itong B40 ha, para to sa mga naka-sinating tusok-tusok sa tiil, nerves neuropathy na, basta nadawat ninyo mga kaugatan o tungkol sa edad o baka sa diabetes, nadawat ninyo mga kaugatan. Malibihan na, matabangan na ang mawala, pinagis pagmintin pag tumar sa B40 Capsule. Sa atong Mega Curse of Gel Capsule nga daghang kayong health problem ang itigar. Labi na sa mga high blood. O sa atong mga diabetes din na, pwede kayo sa atong Mega Curse of Gel Capsule. O sa mga babae nga doon ay dysmenorrhea nga magproblema na sila bago about sa ilang binulan nga rigla. O sa mga ginikanan nga doon ay depression o anxiety ang ilang mga anak. Mega Curse of Gel Capsule. Okay? O sa atong Fairbite Capsule mahigala ay kalimtin yung Fairbite Capsule. Kung inigtabang sa inyong Fairbite Capsule na ito, mga higala, alamin na kung luya ay mong lawas, gamay nga trabaho, dali kang kapuyon o maglipong-lipong ka. Matiunin mo nga maragang ng loose pad, dry imong lawas. No, mabatanon man, mahamtong, matigulang, pwede kayo sa itong Fairbite Capsule. Mag-Fairbite Capsule, ninot ang food supplement kay dili yung ka makalasa o taya. O dili po maghilab imong tiyan, di maghapdos. Sige, dagang kayong salamat sa inyong makanunayang pagpaminaw. Kininyong higala si Kuya Arn, ang inyong Dr. Love. Ingon, bye-bye. God bless ka na itong tanahan. Bye-bye. Doctor!

0: na kabay mga pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha kapamilya o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello mga kahigalaan, welcome na po sa atong programa karong adlawa. Good morning, good afternoon and good evening. Doc, welcome sa atong program, Doc. Ready na ba ka karon nga magtikaw-tikaw?
2: Okay ra, ma'am. Maayong adlaw sa tanang listeners. O thank you kaayo sa time ngayon yung gihatag sa amoa.
1: Yes, thank you kaayo, no. Dayon, pasalamaton po ta sa kanunay nato nga mga tigpaminaw o sa mga gustong mag-join sige sa ato ang programa, no. So, gi-invite tong uban sa so wala pa naka-join sa atong hotline number nga 0909-304-8924 para maka-message na mo sa inyong mga gipangbati din ha sa panglawas aron matambagan ta ni Doktora Choi, di ba, Doc?
2: Yes, tinodyo na ma'am. O pwede po sila mag-message sa ato ang Facebook account nga Doc Choi, no? D-O-C space C-H-O-I.
1: Okay, Doc. So, ato ang unhunig basa ning nag-message na to, no? Ato ang text resender sa 0916 ang last 4 digit kay 7693. Ingon siya, Doc. Agatunin ko ano niya, Doc, oh. Nag-message na to sa miaging simana. Doc Choi, good PM. Ako tong taga-Bukid nun nga nag-text sa imo at itong miaging simana. Katubitong akong Krian na 7.35 nga ang akong maintenance kay glycoside 13 mg. 2 times a day unya ingon ka nga kulang ra og dibalik ko sa amo ang doctor sa infirmary ingon niya gitagaan ko combination nga sitagliptin metformin 50 by 500 buntag dayon sa udto kay glycoside 60 mg ang akong age kay 57 okay ba ni siya doc kay sakit man gihapon kaayo akong kiting kung mulakaw ko og nag-inom man sad ko og B40 nga B complex.
2: Ako lang ma-advise siguro sa imo ang doktor, mas better i-insulin ka. Kay kung creatinine nimo is 7 meaning elevated na, probably basin dili na angay nga naa kay metformin. So mas better siguro mo-adto ka og doktor nga kuan jud dili lang sa health center ninyo, kanang specialista jud sa diabetes siguro, either diabetologist or endocrinologist, no? Kay, kung ang creatinine mo 7, meaning taas na na siya. So, nanay ubang mga tambal nga dili na pwede. Like example, ang sitagliptin, kinahanglan na na i-adjust ang dose. Ang metformin, I think, pwede na na siya tangtangon. So, ang pinakanindot yun unta siya is insulin. Or, na ay mga tambal nga pwede. Like example, linagliptin or jimigliptin. Gani lang, hinay ra na siya. Meaning, gamay ra kayang pag-ubos nga mahimo niya. So, basin kinahanglan na siya duga nga once a day insulin ba or twice a day insulin ba. Depende sa iyang monitoring sa sugar o iyang HbA1c. No, so, sa imang good ka nang kinahanglan na kita matog specialista. Mas better. Kay, usahay, kanang wala siguro po ka-training pa sa diabetes management ang mga health center ng mga doktor, no? Naa naman tayo mga training karon gani lang it takes time manggod nga mo attend ang mga seminar. Usahay ang mga health center na tong doktor busy manggod na sila kay napaslay admin work, no? Napaslay dako nga area nga ginahandulan, no? So, mas better siguro sa imong case since taas na yung creatinine na moadto na siya ka specialista.
1: Okay, Doc. Salamat kay ana, Doc, no? Sa imo ang klaro kayo nga tambag para sa ato ang text resender karon. So, hinaot nga nakadungog ka sa advice si doktora karon para ni mo ma'am or sir, no? So, salamat kay sa imong pag-join. Sagi ka sa miaging simana. Hantod karon aron nga maklaro dyan doon sa ginang imo ang mga tambal. So, naklaro na to ni doktora, no? Nga nakakailaing ipa-check up kay
2: usbon na gid ang tambal.
1: Usbon na gid ang tambal lahi na jud. Okay, so thank you kaayo. Dali na puta sa atong laing texter sender sa last 4 digit nga 9889 sa 0930. Ingon siya nga good PM doc na ako erectile disorder. Unsay mga dapat kanon ani nga murag dili man gud ko hiyang sa red rice? Unsa daig kuan dok connection sa red rice sa siya ang rectal disorder dok?
2: I don't know kung unsay pasabot niya sa rectal disorder no, basin constipated siya. Ka?
1: Mm-hmm.
2: Or naa siya'y mass diya sa yang rectum or naa siya'y hemorrhoids. So, kinanglan yun siguro siya o kanang high in fiber diet, no? O ang red rice man good, medyo high in fiber diet na siya. Pero, kana man good, ang iya ang lasa, dili siya inanakalami. No, medyo ladang.
1: Mm-mm.
2: So, mas maayo siguro nga iyaan ng mag-white rice lang siguro siya. And then, increase lang siya sa fiber sa iyang diet, no? Gulay, pwede po add og prutas, no? Sama sa kanang maka humok sa atong stool like kapayas, mangga, kanang lakatan, saging, no? Kanang inana or ang uban mo, prunes or raisins, no? Pwede siya o kape na to, coffee corn, no? Kinaaman na siya ay mais nga fiber tapos napod siya ay malunggay, no? Nga kuan appeal, no? So, pwede high in fiber yun na siya po, no? Ang ato ang coffee corn. So, pwede po na siguro siya para need siya stool softener. So, naging na inana nga complain nga nag-diet ko no high, palubos ang sugar, or increase sa fiber, kanang mga black rice, red rice, brown rice. Pero, kana lang ang challenge nila ang ilang taste.
1: So, unsa kalainan po anang kuan dok? Kuto bitong medyo itom na po nga rice. Na may black rice dok, no?
2: Kas araw mong gugunin palit anang mo, mapuko ganahin sa lami. So,
1: mas mahal pa siya kaysa red rice or unsa ba na siya dok?
2: Agi sa fad siguro, kay gamay ra po siya. Siguro gamay ra ang supply, so munang mahal siya. Hmm. Pero, dakong challenge ni mo ang iyang lasa.
1: Kasi maayo og magmais na lang taani dayon magka-fi corn.
2: Ako dili po ko ana kay dili ko hiyang sa mais mag medyo magkalibanga ako ana.
1: Mao day dok no. Mm,
2: so naay mga tawo nga dili kay na nila ma-tolerate. So ma-rise ra ko and then mangita na lang kag laing way to increase your fibers in imong diet. Pero depende po na sa tawo kung hilang po sila sa mais they go.
1: Okay, then kuan judok no, utan-utan lang taani mo nang gi-advise ta nga magtanom ta sa ato ang kuan. Kilid-kilid ba
2: backyard gardening.
1: Mm-hmm.
2: So ana na lang kay.
1: Sa bisag katong mga kuan dok no, mga green leafy mga vegetable.
2: Oh, I think kay kami gani sa una nagtanom mi og mga kuan, kamuti, ganang tangkong. Na sayo naman na siya ipa kanang putong
1: tubo,
2: mga
1: no?
2: Oo. So, kanang mga Chinese kangkong bitaw nga medyo dili kay siya mo dago bitaw so may na lang good or kung wala mo space or wala mo time pwede mo mapalit sa merkado.
1: Oo, kana
2: pwede. Pwede ka pechay, pwede ka og kanang regular nga pechay or ang Chinese pechay or kanang uso karon ana may mga bok choy, spinach, ana. So na naman na sa kuan mga SM or sa uban nga supermarket, medyo available naman agi kay ang mga tao naga health conscious naman po.
1: Mm-hmm. Salamat kay na Dr. Choi no. Og hinaot ma'am, nadungog nimo ang tambag ni Dr. Choi karon para masulbad po nang imo ang problema sa imo ang muna siya sa imo ang rectal area. Yeah. Wala laban nimo na klaro kung unsa na.
2: Uh-huh.
1: Pwede na po ka mo message no, mo reply ka balik kung unsa jud imo ang iklaro. Dok,
2: yeah,
1: no?
2: Kung na siya lang problema, I think magpa-check up siya o gastroenterologist, no? Kay since it's part of your intestine, medyo end portion sa imo ang large intestine, under gapon na siya sa specialty nga gastroenterologist, no? So, like example, diri sa ato as sa Zamboanga del Norte, ang ato ang gastro is si Dr. Miranda o si Dr. Arcelia. So, sila ang mga kuan kung naatay mga problem sa ato ang atay, sa ato ang kanang mga tinai, no, kana sila mo ay specialty nga in charge ana.
1: Okay, salamat kay doktora. Before din ato malimtan dok, pwede dagway siya no, mo sa siya coffee corn kay rich in fiber mo pod siya o ato lang ipa-try dok, pwede ra niya dok.
2: Oh, ako man tong advice kaniha.
1: Okay. Salamat kay doktora no. Medyo na kuan ko wala ko kabantay kay naglantaw ko aning ubang mga mensahe sa kadaghan. So diri na bugo dok ha sa atong lain nga texter sender ang siya, hi Doc Choi and Buttercup. Ngayo lang kog advice unsay buhaton sa akong nawong nga nag-acne breakout man ko. Texter sender coming from Mayet of Dipolog City.
2: So, yeah. Ang acne breakout, usahay bitaw kanang hormonal maguna siya, no? There's time when imo ang pagka-teenager, nga erratic ay ang hormones, nga mag-breakout ka, or medyo mas frequent ang acne, no? Ang inyo lang gikimuon siguro, kay use ka ng hypoallergenic ng mga facial wash, dili kay ka dapat mo gamit o ka ng mga strong, kaya ang uba nasubraan na kayo nude-nude sa lang mga skinol, nasubraan na kayo nude-nude ang lang ilang mga pa kuan ko no, ka ng pa new skin, no, which is makakos na siya o ka ng kanabitang mag-disquamate or mag-change skin ka. So, usahay, masubraan na siya. Medyo mahapdusan na, then masama, then na, manggawas na dahil ng infection, no? So, ideally, hygiene lang yun, using as much as possible mga pang-baby, no? Nga mga una-unaan mo, nga nipis ang skin sa face, so kanang mga, as much as mga liquid soap, inana, or kanang yung mga pang-facial, no? So, naanay daghan kayo nga option na sa ato ang mga pharmacy, no? And then, hygiene lang, ayaw ninyo itabo ng unlan sa inyo ang nawong, no? Ang muna akong nabantayan sa una nga akong ginahimo, ako yung maragamay nga unlan, nga sa ako itabon kay sulaw. Ang tendency is, imo mong unang kigdaan ni mga unlan ni mo, ang dili naging siya inana ka-hygienic, no? Unless siguro mag-ilis ka unlan o punda taga adlaw, no? So, kana avoid kanang mga dili bitaw kuan kaayo, limpyo gyud kaayo nga mga kuan nga ma-touch imong face. And then kadto, kung dili gid siya mawala, mudol jud kag derma, no? Kay syempre imo gunang kuan face guard kung sila pa, no? So makita na sa mga tao and then ma-conscious ka. So as much as possible, it takes good on ta specialty nga dermatologist to take care ka ng mga sobra na kay ka acne breakout kay once imo nang puson, imong samaran, malalom naman na siya, muscar naman na siya. So, the more nga lisod siya i-treat, no? The more nga mas mahal na po dayon ka ng mga micro-peeling, mga inana. So, mas madakan ka kaysa kanang batanon pa and then nagsugod pa yung acne breakout nga i-take care na ka sa derma. No, anyway, muhupas naman po ng time nga inana nga erratic imo ang hormones, no? So, kanang mainan nga time, kana lang yun, yeah, kinanglan ka kung medyo grabe kayo. Nga, fear na to is kanang makuha na nga tong skin. Damage ba?
1: Salamat kay doktora, no? So, mamayet, mo ito'y tambang ni doktora. Karoon pa po ko nakabantay, dok, no? Hindi dahil maayo ng totoy mong gingon, dok, ba? Nga, kanang mga alug na, no? Nga, murag marab sa ato ang skin sa nawong. O niya, may datog na ilisan to every day. Kaya,
2: kita kasugtad, kusug kita maghalug-halug sa itong unan, anak mo.
1: O niya, usa siya ilisan after pila ka days, no? Or 2 weeks after, or ako ba, a month after?
2: So. Nga, kana lang man.
1: O, kana, pero abi ni mo dok, wala man nabantay gyud nato, no? Labi na tong nahuna kita ray may nagamit, so limpyo ra, mo especially ang uban nga naka aircon lang sila, dok, so okay ra. Pero kanang mga kuanan tagsingot igang kaayo tapos mo na dita kailis dayon, usa pod na siya, dok, no? Salamat sa imo ang tambag, no? Kinaot nga ang tanan nakadungog pod para sa dunay mga acne breakout din na dayon, dili ta malimot mag-inom pod tag mega care. Yeah. Mas maayo po siya, dok, no, ang mega care para sa dunay acne nga breakout din, ha?
2: Haroon siguro lang, dili ma-dry mo skin, maayo ang imo ang lipid layer, supple siya, anana. So, usay ko, kung sobra ka dry, mag-crack man po siya or mag-breakout.
1: Mm-hmm. So, salamat kay doktora. Dili na po ta sa ato ang laing text or sender sa 552 sa last 4 digit na niya sa 0948. Ingon siya din, good afternoon, Doc Choi. Taga Surigao City. Kukusog dyan kita sa Surigao, Doc. 72 years old na po siya. Maunsa daw maayong tambal para mabalik ang iya ang pagkalalaki. Uy! Mabalik daw yung pagkalalaki. May napaim nyo na to, Doc, sa ato ang Turbo Max na coffee. Coffee drink mix.
2: Sulayi.
1: Ito, Dok, unsa may maayon niya daw, Dok, aning buhaton. Hinoon, nag-72 naman po di edad, Dok.
2: vague manggugayo, no? Di ginata na malikayan nga magkaidaran ta, medyo magka idaran po na nga to ang mga reproductive organs inana. So, kwa lang siguro, dapat mag-vitamin C, ah, like atong Nerviplex AE, sakto ka sa tulog, sakto ka sa mga vitamins, mag-B-complex siya, no? Kay haronindot ang mga blood nerve flow, innervation na to sa itong mga organs, sa tanan na organs na to. Then, I don't know kung okay pa ba ni saya ang Turbo Max kay 70 na ra ba. So actually ako dili kay ko kaingon, pero basin si Dr. Love kaya na heard na ko naga-promote siya ana ba.
1: Mhm. Now man ibago po nato ang produkto nga nadugang siya dok no nga kape kauban sa Coffee Corn Purple, then mao po ni siyang Turbo Max nga coffee mix. Okay, so mo na to dok no, kinahanglan siya mag-inom na lang gid siya og kuan. Sir, mag-inom jud ka og Nerviplex AE, maeng katulog sa tungo sa dok, mag B complex para sa imong mga ugat-ugat. Kaugatan kay usa man na siya kaugat nga gusto nga kanaang mas strong ba ag healthy ta.
2: Yes.
1: Mayunta.
2: Mayo ang tulog, mayo ang ato ang energy ana. So kana makapatbata gyapon na sa ato mga cells.
1: Bitaw dok no, so ubunan na lang po ni Sir og Mega Care, ay kompleto na lang niya dok.
2: Pwede kay basta ni mga barabaraya mga ugat or blood vessels makatabang po na siya.
1: Na sir, hinaot nga nakadungog ka sir no, kayo sige man kang nagsalmot murag mostly gani uya ang gipadala nga mga message dinhi, daghan naman kay doko ato ang makita, daghan siyang messages. So salamat kay sa imong permi nga pag-join sir ha sa atong programa bahin sa maayong panglawas. So mubasa pa ta og lain nga problem gikan dinhi sa ato ang texter sender nga sa 0908-2314. Ingon siya, Doc, hello, ninyong duha din ha. Na ako'y gibati nga mo sakit akong tiyan. Mubalhin sa likod, dayon mura ko gituok. Hapit na ni mag 1 year, Doc. Please, tambagi ko what to do.
2: Kung nagasakit yan, tiyan, dapat wala na niya gipabot o 1 year. Noon, so the best siguro nga himuon niya is magpa-ultrasound siya whole abdomen, no? Dapat magpa-check up siya para mahikap na iyang tiyan, ma-assess kung wala ba'y nangabukol, no? Or wala ba siya ilaing symptoms aside anang iyang gisulti sa atua. Very common kayo siguro is kanang naay mga gallbladder stone, no? Isa na siya. Or base na ay mga gastric mass, no? Isa na siya nga makos og mga pain, no? Usahay na ay mga radiation sa back kung naay mga nerves nga naigo, no? So, kanang akong ma-advise sa iya nga magpa-check up siya og doktor. Pili lang siya. Total initial check-up raman pod, and then mga siya og request, pinaka-best siguro nga magpa-ultrasound whole abdomen siya haron makita kung naabay problem dito nga naka-cause anang iya ang abdominal pain, no? Dili na siya angay nga pasagdan nga paabton pag sa katuig kay peligro simba kong mga mass or mga bukol ba, no? And then late stage na masakpan, no? So mas maayo siguro ng ultrasound na as soon as possible.
1: Okay, so salamat kay sa imong advice doc, no? Dugay-dugay na gyud ni yang gibati kay na 1 year na good, gani naabot na sa point maglisod mura siya gituok na. So sige, mao na to ang tambag ni doktor.
2: Siguro kuan na siya nagadako na yan tiyan, mura bitag musaka bi ay imong abdomen, imong diaphragm murag mo gamay ang space para sa imong lungs. So, kamatay ka na mga burus. Kita sa burus na sa unang, ma'am, di ba? Murag dali ta hangakon. Kaya nagkadako ang atong tiya na push up ang ato ang lungs. Inana. So, most probably, wala siya nag-ingon nga nagkadako iya ang tiyan. Basi na ay mas di ana. So, the best yun magpa-ultrasound na siya.
1: Sige, salamat kayo, doktora, no? So, nahuman na po na nga itong oras, mga kahigalaan. Magpasalamat mi ninyo, no? Sa tanan ng mga nisalmot. Sa tanan nga ng mga naminaw, hinaot nga nakakuha pod mo og kanaang maayong sa tawagan na doc, kung sa ilang na makuha
2: maayong mga idea.
1: Oh yes, kana no. So sa mga wala pa naka-join, gi-invite mo na mo nga mo-join, mo message sa ato ang hotline. Hotline number 0909-304-8924. Dayon doc, invite to na to sila doc nga mo message sa ato ang Facebook sa Doc Choi.
2: So pwede sila mag-message dito sa atong Doc Choi nga account sa ilang mga shoutout, questions, or pwede sila makasend og pictures.
1: Okay, salamat kay doktora og Hangtod sa sunod nga higayon, mga ikahigalaan, kini ang inyong higala sa kahanginan nga si Buttercup. Sa ngalan ni Kuya Franz nga always magpahinumdum kanatong tanan, prevention is better than cure and always cheaper than cure.
2: Yes, o kani si Doc Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now,
2: bye-bye!
0: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas.

Go, okay, may gabi kaniyong tran. May gabi sa to mga suki nga mga tigbaminon din sa to programang FMR Confession with Kuya Tulets. Din hilamang sa 96.7 FM ang favorite music radio sa Davao de Oro. Oras na to mga kabibes, 24 minutos na human o 25 na day ang milabay sa alas 8. May gabi sa to mga suking tigpaminaw diri sa kinitibuk ang probinsya sa Davao de Oro. May gabi diya kaninyong tanan at kaniya to ang programang FMR Confession. Kininusab ang takna nga to ang paminawon, ang mga istorya ang tinood, mga pagbati o nga dugay ng gitaguan diya sa inyuhang matag-usa nga kasing-kasing. O, di ba ka gusto ninyo na nga ipagawas? So, ipadala. I-chat or i-text. Na-address ito ang programa, mga kabibes. Tungod kay hatagan na ito na o kanang importansya. Importante ba? Oh? Welcome sa ito ang programa. Walay paghusga. Tungod kay nga ito adreng programa, mga kabibes. Puro ra pagpaminaw sa inyo ang mga i-confess. Ako ang inyong kauban, si Kuya Tulets. Kina ang FMR Davao de Oro Confession. Dini sa 96.7 FM. Ang favorite music radio sa Davao de Oro, dinhi na to. Pwede kang mo confess, mo sulti sa imuhang mga kaagi sa gugma. Kaagi sa imuhang mga kasakit. Kaagi sa imuhang mga kalipay. Kaagi sa imuhang mga pagmahal. Bisan unsa nga mga kaagi o mga pagbati nga gusto nimong ipabot. Basin pinaagi sa imong istorya, mga kabibes. Adunay lain nga mahatagan og inspirasyon og kusog og paglaom pinaagi sa imong istorya, mga kabibes. Kini si Kuya Tulets, makiguban kaninyo hangtod unya alas 10 sa gabi ha. Pusa ayaw pagbiya. Kay sugdan na to ang usa ka programa. Ado ko, duha ka oras ni hahantod alas 10 mga kabibes ha. Tinuod nga mga sugilanon sa kinabuhi. Busa, hatagan usab nato kana og tubag. Pinaagi sa inyo mga opinion, mga kabibes ha. Og ingon man usab hatagan nato nag kinabuhi. Pinaagi sa to ang mga musika. Okay, dili man ta mahimo og kanang wala tay music. Pinaagi sa ato ang mga musika, mga kabibes ha. O sa pinaagi sa ato ang mga istorya nga adunay kanang gibug aton. Sayod tang tanan, mga kabibes, nga matag-usa ka nato. Ano na kita'y matag-usa ka sugilanon sa kinabuhi. Kusa ayaw mo pagduha-duha. Ipadangat na diri sa ito ang programa, ang FMR Confession with Kuya Tulets. Dini sa inyo ang paboritong istasyon, ang 96.7 FM, ang favorite music radio sa Davao de Oro. Hinatong ta, mga kabibes. Nasugod ka ron, hangtod unya alas 10. Makig-uban mo kanako. Bisan pa man sa kalawam sa kagabihon. Dini lang sa tong favorite music radio sa Davao de Oro ang FMR.

0: bisita ha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisita ha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, every time magkapiko, dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga maayog yun siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot yun na siya. Proven at tested nga quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
2: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Tarataot at manuro. Nagpasalamat ko sa Magnum C. Piktibo, Prato Pagyon. Maura na ako kay ang kakong mga balatian na ayaw. Ubag mani, at dahiti. Nakaling kamot na ako di paliok. Pero sa pagkakaroon nga, nakagamit ko sa Magnum C. Mo'y nakakuha na ako nga. Pasalamat ko sa Ginoo nga naaning produkto nga Magnum C.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
3: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Palata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
4: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo, kaayo. Mabati yun ako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: One station.
10: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

Okay, may gabi sa tanan ng mga nagpabilin nga naminaw karon mga oras ha. Ilabi na kay Jose Lito de los Santos. Mayong gabi diha ngay. Lihog ko great ni Ima Hara, Arjun Celeste o Pet Romagira. May gabi ni mo diha. Sangay Jose Lito de los Santos. Diya sa may kuhan man na inyo ngay no. Diya sa may Montevista. May gabi diya kaninyong tanan sa tanan ng mga suki na itong digpamino diya sa may Montevista. May gabi diya kaninyong tanan sa ato ang mga suking digpaminaw. May gabi kaninyong hurot sa ato ang usap ng mga suking digpaminaw diya sa may barangay Ugao. Siyempre may gabi diya sa ato ang Kapitan Milagros Nistal. May gabi diya kanimu kap ingon manusap sa ato ang mga barangay pangsyonaris. Kung musuroy ko dahil sa inyo ang kwan ha. Musuroy ko dahil sa inyo ang mga panimay. Kaya kung itong kwan to, pangayon to na ko akong gipamarayag sa inyo ha. Shout out dahil sa tanong mga kagawad sa dia. Kulbaan sila ba? Basig na wa. Ano itong papel na to dia? Wow. Problema na wa itong mga papel. Importante nga. Na itong sons papel. May gabi diya ka ninyong tanan. Advance happy araw ng Purok 3 Barangay Ugao karong Sabado sa mga members sa mga membro diya sa Purok 3 Barangay Ugao. May gabi diya ka ninyong tanan. Advance happy araw ika 34 kung di ko masipit ha. O 35 na. Basta kay importante nga makasaulog tali sa tuwang araw. Bahala ni ka 34 ika 35 man. Basta kay araw lagi. Advance happy araw ng Purok 3 Barangay Ugao. Hindi na to ang gi dumalaan. Sa to ang kanayin kuan dia. Sa to ang District Councilor Kagawad si Daminda Pontevedra. May gabi dia kanimuan. Sa imong pamilya, labi na kay Boss Felix Pontevedra. May gabi ni mo dia, Boss. Sa imong mga kabataan. Sa tanang mga Pontevedra family, may gabi dia kanyong hurot. Shout out dia sa to mga members sa Purok 3 Barangay Ugao. Inautot ang ato lang gihanggi pangayo sa inyo ang mga kawibs nga ang kooperasyon. Kooperasyon na yun. Pwede na kayo ng dili. Wala na kayo'y kusog. Wala na stress. Kooperasyon na yun. Kung sa may itong nasabutan mo, or gito. Shout out ka ng Maria Tungko. Gingon masok kang Manang Carmen Jess sa mga Gulayan family. Kang Purisa o Gistong Diaz, may gabi diya kaninyong tran. Inautunta nga nata sa mayong panglawas. Katawas ng Maria. Ingas ng Maria nga, ang ba naman ko? Katag naman ko sa tuwang kasabutan. Shout out sa tarang membro sa Purok 3 Barangay Ugao nga magsaulog karong Sabado. Karong Sabado, Pizza 11. Pizza 11 ning bulan sa Hulyo. Magsaulog sa ilahang sa tuang ika 34 o 35 baka ha? Ang sagi sure kaya gani ha? 34 o 35 ay problema na kay sunod man. Nga kasumaran sa pagsaulog nga gikan sa pagtugod na niya nang maong nga purok. Salamat kay sinyo ang kooperasyon ha? Itong morag nagpilumilong pa niya. Salamat po kayo. Itong tanga, kwit-kwiton po mo sinyo ang kiguar ya. Inaw itong tanga, gilkan po mo sinyo ang pagbati ya. Shout out there sa tarang membro ha. Ako na lang gining kanangkuan. Ako na yung pahimuslan ang higayon. Sayod ko nga daghan ng tanaw sa Facebook. Nga taga Purok 3. Gito atong kasabutan mo na gito siya ina atong tanga kooperasyon na yun morang ina atong hangyo kooperasyon na yun sa tanan ng mga kalihukan mabarangay mapurok
og uban pang organisasyon dili magmahimong magmalampuson kung walay kooperasyon sa mga membro. Una nga shout out diya kanyang tanahan. Sa ato ang mga suking tigpaminaw usab diya sa may barangay Manat. May gabi diya kanyang tanahan sa mga Paraguso family. Kang nung boy Paraguso. May gabi diya kanyang mo nung boy Paraguso sa imong pamilya. Uras na ito mga kabibes. Alas mo. Pasang mo dito mga kabibes. Ayaw mo kasi biya takay sa tao-tao na ito pagbalik niya mga kabibes. Ano na kita ibagabasahon nga usa ka sulat sugilanon sa gugbag gipadangat. Din sa itong programang FMR Confession with Kuya Tulets. Din hilamang sa 96.7 FM ang favorite music radio sa Davao di Oro.

Oras na to sa FMR 19 minutos na ang milabay sa alas 9. May gabi na kanyang taran na pasidya kayo kaya dili kayo ta maka ano wa kay ta nakabuylo tungod sa atay ka busy diri sa to ang station mga kabaybs. Importante diha nga. Padayon niya po. Mayong gabi diha kaninyo sa tanang mga nagtanaw sa to ang live karon hilabi na kay Silito Dilo Santos. May gabi idea kanimo ngay. Ayong gabi gikan ni ate Ruth Rimulta Niog. Ayong gabi ka vibes tulets Rosales shout out ni Juliet Puno Rosales ug sa inyo ang gwapang anak. Kalimot ko ug unsay name, sorry. Pa-request ako ang favorite song, thanks. Why problema na diyan. Ate Ruth Rimulta Niog, gamay gabi diyan kanimo. Salamat kay si Moang Kwan. Sa imuang magkanunayon nga pagpaminaw. Anong sa mga ito nga? Sa imuang magkanunayon nga pagsuporta sa tanan nga mga programa diri sa FMR. Salamat kayo Ate Ruth Rimulta Niog. Sa tanan na itong mga suki na itong tigpaminaw usab diya sa may sana hindi na matulong Hinoon diya sa may Compostela, Davao de Oro. May gabi diya kaninyong tanan. May gabi diya kaninyo sa tanan ng mga naminaw ka na ito hantod ka ng orasa. May gabi diya kaninyong hurot. Diya sa may Cebu City, may gabi usab. Diya sa mga Dukog family. O sa mga Rosales family. Diya sa may barangay Kumbado Bagay. Kumbado Bagay dan Bantayan Cebu. May gabi, diya kanyang tran. Sa ato usab ng mga suking tigpaminaw. Diya sa may Tuburan. No? Diya sa may Tuburan, Cebu City. Asan sa ako kong Tuburan? Diya kang Ju. Tanaw ka na to kang Ju, ha? Tanaw to siya karon. May gabi, diya kanyang hurot. Diya sa may Buhol. Oo, sob kita'y nagtanaw karon. Salamat kay sinyo ang pagpaminaw, ha? Diya sa Davao City. Diya sa may General Santos City. May gabi, diya kanyang tanan. Sa tanan ng mga suki na itong tigpaminaw. Kanunay naminaw sa tuwang programa. Ang gabi kaninyong hurot. Natay usa ka sulat sugilanon. Pagipadangat din sa to ato ng pasulayan pagbasa mga kabaybs ha. Nga wala na ito ni Gikwan. Wala gina ko ni Gibasa. Huwag ka nang, saan yun ka nang unagi-una pagbasa. Ang gaspat ni. Murag na daot man ang reception. Daot din yung reception na eh. Karon mga kabaybs, din panahon na anihi gayo na itong pagbasahon ni usa ka sulat. Sulat sugilanon. Nga gipadangat din sa to ang programa. Wala na ko ni Gibasa. Huwag una mga kabaybs ha. Pasinsya kayo kung masipet ko ani tungod kay Apas kus panahon. Gabi, apas panahon. Ito? Karong panahon ko nakita ng nadiri ang ihang sugilan sa ihang kinabuhi. Muna, undas pata ko na yung basahon mga kabibes. Kung ado na may mga kasipyatan, naot nga inyo rasab kong sabdan. Og ning higayon na mga kabibs, plastar-plastada na mo diya sa inyo ang lingkuran o higdaan. Sugdan na to, kining maonga sugilanon sa kinabuhi nga gipadangat sa to ang programa. Ang FMR Confession with Kuya Tolets din hilamang sa 96.7 FM. Ang favorite music radio sa Davao de Oro.

0: Maing gabi niya kanimo, Norabek. Plural di Tababa. Request ko, we've got tonight. Okay, matik na. Tugtong na to, Nero na. O gingan mo sa ati, Rot, rimultaniyog sa imong request nga favorite song na aalala. FM matik na siya. Favorite music. Human lamang nining pipila ka mga pahinumdong.
1: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
4: Gutom na lagi. Asa man galami kauna, no?
5: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
6: Hugo Bistro.
7: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
8: Tara na!
7: Sugod na tayo sa Hugo's Bistro.
9: More than good pizza.
10: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
11: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
13: Teresita Basanyes, Oropesa. Sakit akong lawas. Akong gibati mo lang buwan ka ng maluyay mo lawas. Kanari akong imnon. Muna, 3 times hindi ang kapsul. Ang kape, na nagyutuan law. 3 times, gihapon. Pamahapan yun to pa ni hapon. Kayo buhay sudan, katumang kape ako sa daanon, di ba? Barato, 50 po pa. Lahira sa ubano.
12: Di nagyut mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
14: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
15: Nakabalo na ba ka? Nga ang Kantilan Bank

0: Bus Wilmer Turing, main gabi ini mo dia. Dia sumay na bunturan, Davao de Oro.
1: Sa tuwin ay naaalala ka.
0: Salamat kay Bus Wilmer Turing sa imong pagtanaw sa tuwang live.

Ora big plural de tababa. Request we've got tonight. Mau naman siguro ni. Salamat sa mga pagpaminaw. Murag mau na gid siguro ni mang request na. Ayaw!

Okay, may gabi, pagbalik mga kabibs. Norabik Floraldi Tababa. Salamat. Salamat po kayo. Boss Wilmer Turing, salamat kayo sa mga pagtanaw sa itong live. Og ingon mo sab kang Ate Ruth Rimultaniog sa mga nag-react sa itong live. May gabi iya kanyang tanan. Dili nito mo mausosa kay kuan habi tabod ang oras. Salamat kayo sa inyo ang pagtanaw. Magkanunayan yung suporta sa tanang programa dari sa FMR. Mga kabibs, ito ang nadungog ang istorya sa gugma. Sa istorya sa gugma nga tinundanay. Nga bisan pa man sa kadaghang mansas kinabuhi. Apan siya nagpabilin. Nga puti. Bisan sa kadaghan nga mansas kinabuhi. Apan nagpabilin siyang puti. Sabot-sabot na mga kabibs, nagpabilin siya sa iyang gugma. Bisan sa kadaghan ng mga pagtamay, apan wala siya nagpadala. Ayun na ang tinuod nga gugma mga kabibs. Dili tungod kay guwapa, tungod kay adunahan, tungod kay ambungan, uban pa. Dili, kanang imuag yung tinudanay nga gibate sa imuang kasing-kasing. Sama sa to ang nadungog o nagbati karon. Sugilanan sa gugma nga bisan pa man ug unsa ang iyang kung unsa ang iyang kaagi sa kinabuhi sa usa ka babay, apan padayon gyapon yang ipabilin ang iyang gugma. Muni tinuod kay nga gugma mga kababs, muni siya gitawag nga unconditional love, walay kondisyon. Ano bang gitawag nga love di ka kay kanang I love you because I need you. Ano bang ang isa po kay I need you because I love you. Ano sa mga tinood? I love you because I need you. Kundi ang I need you because I love you. Dire kita mo pabor sa kwan. I need you because I love you. Gikinahanglan ko ikaw tungod kay gihigugma ko ikaw. Dili sa gihigugma ko ikaw tungod kay gikinahanglan ko ikaw. Gumaut pa minaw na. Nahigugma lang ka sa usa ka tawo tungod kay gikinahanglan nimo siya. Mas maayo gitong gikinahanglan nimo siya tungod kay gihigugma nimo siya. Mo man ay tinood. Mo ginay pinaka the best. Abin nyo mga kabibes. Kung na ay good, na ay better. Kung na ay better, na ay the best. Sa ato pa, mo na siya pinaka the best. Unconditional love. Ako ay kasulti mga kabibes tungod kay happy naman good napupos ang atong oras. Hapit na on, naupos ang atong oras. Mga kababs, ang tinuod nga gugma, dili na nagpasabot nga ato ang baliwalaon ang mga sayop o ang kagahapon sa usa ka tawo. Apan, dili usab natuhukman ang iyang tibuok nga pagkatawo tungod lang sa iyang nagiyan sa iyang pagkatawo ginatawo. Sa iyang pagkatao. Kung ako sa katao, tinuod nga na, nagbago, mga vibes. O naning kamot baka nga matarong ang iyang kinabuhi o seryoso sa pag-ayo sa iyang kaugalingon. Ang hayan siyang tagaan o gigayon. Apan ang gugma kinahanglan adunay respeto. Pagsalig, responsibilidad. Dili igo nga love lang ang naa. Kinahanglan usab nga makita usab ang buhat sa iyang pagbago. Tungod kay aduna man siya'y naagian, so kinahanglan nga
makita po na to ang iyang pagbago. Ning katawa si Ate Rot, oh. Ah, o siya mong ikatawaan ka, Ate Rot. Ang kato ang iyang pagkinabuhi sa iyang pagkatao. O iyang kinatawa. Ay, ni si Norobik, okay, ning Tapsapra. Si Ate Rot po tingkatawa agay ang Tirot. So, iyang ikatawaan na. Og para sa mga nahigugma, mga kabibes, ayaw magpili base sa sulti sa uban. Sa'yo ang aking puso. Pili ang tao ng mutagad nimo, mutahod nimo, ang mutabang nimo, na mahimong mas maayong tao. Kaya ang kagahapon, dili mausap. Apan, mga kabibes, ang kaugbaon mahimo pa natong tukuron pinaagi sa husto nga mga desisyon sa kinabuhi. Tawag igayo si Ate Rot Rimultaniog. Diyan sa may barangay Tamya, Compostela, Davao de Oro. Manahimuot gid siya. Ngayon, tunta Ate Rot, no nga. Secret daw. Asa ka siya nakatawa to? Di mo siya matukan. Wate may mo. Wate may mo na. Kay naglaom naman ato ang oras. IPM lang na sa Ate Rot kung asa ka rapit nakatawa to. Naiyahabag ka hang pagbago sa iyang pagkatao. O pagbago sa iyang kinatao. Kini na lamang si Kuya Tulets, mga kabibes. Tungod kayo ba ng tayo oras? Nagkapahinom-dum nga ang gugmadili. Sukod sa nangagi. Timanigid na ninyo, mga kabibes, ha? O dili. Masukod sa iyang saman, kahumot at tirot o sa iyang kabaho. Kondili sa kinaiya, pagbago sa kinabuhi niya, o sa pagkamatinud-anon sa iyang pagkatao. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga kabibes. Kay wa na matay oras, hangtod sa sunod higayon sa samang taknag, samang istasyon. Dinhin lamang sa toang programang FMR Confession with Kuya Tulets. Dinhin lamang sa 96.7 FM. Ang favorite music radio sa Davao de Oro. Dagang salamat ug maayong gabi kaninyong

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay atean. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Daya na rin pa niya, taga Santa Jose pa. Daw wala ko gamit, daw magsakit akong mga tuhod, sakit akong mga kalawasan, pero karoon may Magnum C, na maayo na. Kapi kaga haplas, mo niya ang magigamit, adlaw-adlaw. Epektibo ba ito pa?
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
6: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
7: One station, all the hits.
0: FM Radio, Favorite Music Radio. FM.

atong imaginon kung unsay mahitabo sulod sa atong lawas humanta mapaakan sa usa ka infected nga mosquito, infected nga lamok o dengue virus. Step 1, ang lamok, sila mangyud ang mo-deliver sa virus. Panahon nga mupaak na ning lamok, and of course, nakasamad na sila sa tuwang panit, ang lamok na nasilay saliva or laway. Nga dito, nagpilit ang dengue virus. Dito po na siya makasulod sa tuang panit. Ang virus is extremely small. Gamay gini siya nga klaseng virus. Dili po di siya makapadaghan siyang kaugalingon. Kinahanglan musulod sa siya sa atuang selula, sa atong mga selula. O kininga virus, iyahang gamiton tong mga cells nga iyahang nasudlan sa tuang lawas para himuon to niya nga factory. Himuon to niya nga factory para dito siya makapadaghan siyang kaugalingon. Kanang pinaakan sa lamok pinangga, diyas itong mga panit, naadiha ang mga skin cells o immune cells sama sa dendritic cells, monocytes, and macrophages. Ato ang isipon nga ang matag selula naana siya'y pultahan ang matagbalay. Ang dengue virus na siya'y protein pod sa iyahang gawas. Mura siyag susi, nagdala siyag susi. Makininga mga protein, kaninga mga susi or protein nga naa sa dagway palibot sa virus, mauni siya ang makapatapot sa human cell. Mura yun siya o kining gitawag nga susi para makaabli siya. Tungod kay makaabli siya, makatapot siya. Ang cell membrane dayon nato sa atong lawas mga pinangga, mauni siya dayon mo mubalot or mubira sa maong virus nga makasulod siya dito sa cell nato. Mao nang gitawag endocytosis. Endo meaning inside. Cyto meaning cellula. Osis meaning process. So, balik na to. Ang cellula na to, nagagamit na siya og proseso kanang gitawag endocytosis para nga mukuha siya og sustansya gikan sa gawas, mga hormones gikan sa gawas, mga protina or mga particles. So, mao na ni karon, pagsulod na sa dengue virus dito sa tong cell, gi-attack man niya, gi-hijack man niya, gitulis man niya ang atong cell niya, ang cell na to. Ngano natulis? Tungod kay ma-attack gyud, gi-attack ang ato ang lawas. Ang dengue virus, nagdala na siya og genetic instructions, kanang gitawag RNA. Kumaingon gani tag genetic instructions. But pasabot, ang virus, siya na mismo ang mi-operate dito sa imong cellula. Iyang gipugos ang atong cell nga mo-produce ani, especially kanang gitawag viral proteins. Mauna ang mga building materials nga gikinahanglan para mo create ang atong selula o bagong dengue virus. Unya, ang atong selula pugson po na sa dengue virus. Kopyahan ni ang ako ang RNA. Kopyahan ni ako ang set of biological instruction. Magdala na dito og mga unsapay mga instructions. Tudluan niya yang pugson ang atong selula, ang atong selula nga mao ni ang kopyaha. Unya, pugson pod sa dengue virus nga mo pagawas siya og new dengue virus particles. Usa na siya kompleto nga new nga mga virus, mga bagong viruses nga ready na pod nga mo infect sa uban nga mga selula. Sa ato pa ang na-infect nga cell nahimo na siyang factory sa kalaban. So, katong mga bagong nahimo ng mga viruses mo, gawas na dayon to sila niadtong cellula ha, niadtong cell, o mo-infect sa uban nga cell, o niya mo-spread sila dayon dito sa ato ang lymphatic system, sa tong dugo, especially
diha sa tuang mga white blood cells. Ang dengue pod, pwede po na siya mo apekta, mo atake sa atong mga organs sama sa atay o sa tuang bone marrow. Now, unsaon sa tuang immune system? Pag-away ani. Ang good news mga pinanga, ang atong lawas, bisag i-hijack kay na-attack siya primero, pero maka-recover siya basta kabalo ka mo gamit niya, pag-alalay niya o pag-suporta sa atong mga lawas. Of course, natin gitawag the first defense. Gitawag na sa dayong the alarm system. Ang mga na-infection ng mga selula, makabalo sila nga something is wrong. Na-hijack sila. Kabalo sila. Muna nga magpa-release din sila og mga chemical alarm signal. Usa sa mga gipagawas nila diha kanang gitawag interferons o cytokines. Kini nga mga signal, kini nga mga warning signals, makapabalo ni siya sa mga duol nga mga selula o manawag ni sila o immune defenders para muadto-adto sa ilaha. Okay? So gitawag ni siya o kaning early response, gitawag ni siya o innate immune response. Innate because gitawag ni siya innate immunity tungod kay inborn, but pasabot inborn, pagkatao ni mo naan ni siya. Pagkatao na to, naanatay mga

0: panahon nga ilang makit-an ang cellula nga grabe na ang infection. Kaya ang infected cell manggod kanang cellula na to nga na-infection na sa dengue virus. Napo na sila yung mga ipakita nga signal sa mga natural killer para dili sila gubon or i-destroy sa mga natural killer. Ang mga infected nga cell, mo-display na sila og identification markers nga mailhan sila sa mga natural killer cells. It's either moingon sila nga ayaw sa ako o ayaw ko atakiha tungod kay healthy ko. O baka ha, magpakita sila og abnormal nga stress signals nga moingon sila nga bungkagan ako, patiyan ako, aron dili mulagana pa ang infection. Ingana ang tinabangay sa sulod sa tong lawas na ay mo sakripisyo para nga ang uban nga kauban niya dili na matakdan, dili maapektuhan, para ang mismo nga tao nga na-infection, dili lang ang mga selula, matabangan pa. That is second defense, ha? Napagyutay third defense, kanang gitawag di antibody team. Lahi na po nga grupo sa immune cells, kanang gitawag B lymphocytes.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap!
6: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Kaya, it's EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy!
0: Ang antibodies, mura ni siya og mga gidisenyo nga lock or kanabitang pusasan. Ilahang pusasan, pusasan itong mga virus. Mu-attach ni sila, mutapot ni sila sa mga dengue virus para nga dili pa makasulod sa uban nga mga healthy cells ang mga dengue virus. Ikaupat, nanapunta ikaupat nga defense, nga depensa. Ang gitawag, the T-cell team. T, lymphocytes. Mauni siya ang mutabang pag-coordinate sa immune response. Magka-create o makahimo din og immune response tungod kay T, lymphocytes. Siya ang tig-coordinate, siya mutabang pag-coordinate. Importante kaayo ang coordination yun pinangga. Ang uban nga mga T cells ilahang markahan or ilahon, ilang timanan og ilaha pong bungkagon or patyon ang mga infected cells. Ang uban pon nga T lymphocytes, ang ilang trabaho ilaha pong i-guide ang B cells og ang ubang other immune defenders. So after recovery, mga pinangga, panahon nga maulian na ang atong lawas, kay grabe man ilang tinabangay no, nag-teamwork man sila. Ang uban pagani, mo-sacrifice pagyud nga mga ubang selula, nga magpapatay na lang sila. Basta di na mabangbang, di na nilampungan ang infection, magpapatay na lang sila. After recovery, ang lawas nato, nagahimo na po niya mga memory cells. Ayan ha. Nasa'y memory cells nga maka-recognize siya nga pareha nga dengue virus type nga muabot or mu-infect sa atong lawas na pod. But pasabot mga pinangga, even sa atong sulod sa lawas, nagahimo na sila dito paglista para makakat-on o niya malikay na sa

0: mali nga mga decision. Of course, kay permero, nasayop mangyod ang selula na to tungod kay naatik man siya sa dengue virus. Sunod, di na siya maatik. Mao na nga, di na ta magsakit. Labi na katubitong sagan nga na dengue na, di na mabalikan. Pero hinumduman na to ha, nga na ay upat ka main dengue na ay 1, 2, 3, 4. Kung naigo ka tong usa, pwede ka mabalikan sa ikaduha nga type, ikatulo nga type o ikaupat nga type. Pero pag once nga nanakay memory cells sa katong klase nga type, di na ka mabalikan at tunyangan, naa naman sa memory pinangga. Pero base sa pagtuon, pwede gihapon bitaw ka mabalikan sa same type nga dengue basta ang imong immune system magpaluya-luya. So pwede man gud ang atong memory cells maluya gihapon kung magpa-stress-stress gihapon ta pinangga. So ang importanteng lesson ani, kinahanglan balance immunity, mas maayo pa kaysa uncontrolled immunity. I-try ninyo mga pinangga ang EXL All-in-One Skin Care Oil. Magbutang yuta sa ato ang mga balay ani. Labi na sa buntag sayo, pwede na tamang haplas ani sa hapon. Gabi mang haplas, labi na panahon sa ting ulan. Pwede po ta magdala-dala ani kung mang lakaw ta ang ato mga bata, padalhan na to ani kay basig dito sa eskwelahan. Mang haplas lang ini. No, humot man po ni siya pinangga. Tungod kay ang EXL All-in-One Skin Care Oil na ani siya strong smelling natural compounds nga makapadiskoryo or makapadiscourage sa mga lamok nga di siya mo tapot or mo landing sa imuhang mga panit. Ang EXL All-in-One Skin Care Oil po mga pinangga na ani siya aromatic plant compounds nga pwede niyang maskarahan ang baho sa atong lawas or ang odor sa atong lawas nga ang mga lamok ang iyang smell receptor makonfuse. Di siya basta-basta makatapot, makaduol sa imuhang panit. Kung makatapot man o makapaak ang lamok, haplasi o EXL skincare oil aron dali mawala ang katul-katul o iritasyon sa itong mga panit. Sa mga 18 pataas, inom gyud ta og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule matag adlaw mga pinangga. Isa hantud tulo ka kapsula, human pa ni hapon ba or sa di pa matulog, kung naay gibati pwede buntag udto hapon ang pag-inom. Hinom duma nato kada inom nato. Sabayan gyud nato dili maubos og isa ka basong tubig ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas epektibo siya og dali ta maulian sa itong mga balatian. Pwede po ni siya i-maintain mga pinangga bisag wa tay gibati. Mao na ito ang dapat hinumduman. Ang atong immune system mao ang natural defense team sa lawas. Naani siya natural killer cells, T cells og antibodies nga nagtinabangay sa pagpanalipod batok sa infeksyon. Para masuportaran ang normal immune function, importante ang sakto nga tulog, healthy food, exercise, hydration, ug stress management. Ug para sa additional support or nutritional support ng EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, formulated with selected herbs, antioxidants, vitamin C, vitamin B1, B6, ug B12 to support normal immunity, energy, and general wellness. Hinumdumi, dili lang supplement ang atong saligan. Kinahanglan gihapon ang balanced lifestyle og proper medical care, labi na kung adunay hilanat o simptoma sa dengue. EXL Makabuhay Plus, your daily partner for immune support, energy, and overall wellness. Ato ang na hisgutan sa to ang health discussion. Ato ang natun-an nga ang human body, ang lawas sa tao, mo-survive siya, makadaog siya, tungod kay ang atong mga selula o mga organs nato, nagtinabangay silag pagtrabaho. Ang kasing-kasing, dili siya makasulti. Nga, himuon ra na kuning ako-ako ora. Ang atong mga immune cells, mo-communicate na sila, mo-cooperate, o sometimes mo-sacrifice silang kaugalingon para lang maproteksyonan ang ato ang lawas. Kinumdumos tong story ganina nga na ay mga infected cells nga tan-aw nila nga murag nahimo na gyud silang naggamit sa dengue virus o niya ang uban nga mga cellula, mga kauban niya dito, posibleng matakdan naman po para nga dili ito sila matakdan o aron dili sila makakos nga mamatay ang tag-iya ba, mamatay ang tao. Magpagawas ni sila og marka, kanya moingon sila sa natural killer cells, patyami. Magpagawas ang signal, destroy us para di nami makatakod sa uban. Para dili makagawas ni si virus nga muadto sa uban. Manakod na po ni dito. Kini nagtudlo nato gusto ka importante nga lesson. Ngabot pasabot, walay pamilya, walay iglesia, walay church, walay organization, walay community, or usa ka nasod nga mahimo siyang ligon nga walay sakripisyo o walay pagtinabangay. Unsay sakripisyo, mga pinanga? Ang sakripisyo nagpasabot nga willing ka nga i-give up nimo ang uban nga imuhang comfort zone. Na kay kahayahay unta pero willing ka dili maghayahay para lang na kay maambag sa uban. Willing ka nga ang imong oras imbis nga imo ni siyang ilakwatsa, imo ni siyang i kining pipila ka oras kuhaan ni muna para imuhang itabang. Willing ka nga sa imuhang 100% nga kwarta na kay ibuta nga 10%, 20% para itabang nimo sa community. Willing ka nga ang katong gusto unta nimo mabayloan sa usa ka mas importante nga butang. So mga ginikanan, timan-an nato ni nga ang sakripisyo sa mga ginikanan para sa ilang mga anak. Ang mga trabahante may sakripisyo sa ilang oras ug energy para sa ilang team. Ang mga membro sa iglesia may sakripisyo para sa pagsuporta sa ilang misyon sa ilang iglesia. Naay mga leader sa tuang community, mga barangay sa tuang mga leaders, may sakripisyo sa ilang personal convenience para makaserbisyo sa mga tao. Ang pagsakripisyo wala nagpasabot nga tugutan natong uban mo abuso sa tua. No. Dili na sakripisyo nga tinarong. Ang sakripisyo nagpasabot nga willing ta mo contribute something valuable for the good of others and for a worthy purpose. Managingon ni Benjamin Franklin, usa ka inilagyod nga tao dito sa US. Founding fathers na tukod ang Amerika, usa sa mga tao nga nagpatukod sa dakong nasod ng Amerika, si Benjamin Franklin. Matud pa niya, no gains without pains.
1: Stay tuned in mga pinanga, we'll be right back after these few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Kasamang makabuhay, EXL Life and Herbs Nutrisyon Ikaw.
5: Hoy! Nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo ang EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha? Timan ininyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon o pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala o do naman pipila ra o do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits. Tungod kay biblically ingon si Ginoo, kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon mao'y tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang ino natong mabusog ta, no? para lang masatisfy ang ato ang kabusugan, pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya dinalian ang tanan, minus na kayong makakaon atong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tang gibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Muna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan na to ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula o isa ka basket na na ng gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay ang kapsula, yes. Kaya bisag mukaon ka kung isa ka kilong gulay, ug imo ng usapon, ug alang-alang ang pag-usap, inig gawas ana sa imo, kamunggay ragya po na, gulay ragya po na, sa ato pa, wani mo na absorb ang tanan niya ng nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule, pino na kayo na nga di na kinahanglan i-digest. Pag take ni mo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal inig kabuntag, sa udto unya before you sleep inig kagabi, para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa unsa pa gipaabot nimo, adto na sa imong mga suking butika. Bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule. At doon ka na ito sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy.
0: Bilin tagasabihan mga pinangga ha. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. No gains without pains. Di ka makakabot o ginansya kung walay kasakit. Dili ka mo improve kung dili ka mo agig kasakit. This means that meaningful success usually requires effort, discipline, and sacrifice. Ang usa ka estudyante makabaton o kahibalo pinaagi sa pagtuon. Di pinabasta-basta magtuon. Pero pag maanad ka, sayo na lang ang magtuon. Ang usa ka pamilya, lisod kaayo nga makakabot o maayo nga kaugmaon kung di kabalo mag-save o dili magtrabaho. Usahay, gusto ta og hayahay, pero dili ta gusto og responsibilidad. Gusto tag reward, pero di ta gusto og responsibility. Gusto ta og peaceful nga family, malinawon nga pamilya, pero dili ta gusto og mo say sorry or mo apologize. Gusto ta og limpyo nga palibot, pero di po ta gusto mo tabang. Gusto ta og usa ka successful nga organization. Usa ka successful nga grupo nga imong giapilan, pero dili pod ka mo sakripisyo og oras. Ang word for today mga pinangga, Ecclesiastes chapter 4 verses 9 to 10. Two are better than one because they have a good reward for their labor. For if they fall, the one will lift up his fellow. Mas maayo day na teamwork. Kaya kung ang usa matumba, ang usa mo pa, bakod. Wala tagi-design sa Ginoo nga mag-inusara. Muna na po tayo responsibility kung saan na ito pagtratar ang atong kaubanan. It's either kauban sa relasyon, diya sa pamilya, diya sa trabaho, or diya sa simbahan. O bakaha ang atong mga kasilinganan. This is Doc Bri Palangi reminding everyone, unity is not only spoken, it is shown through sacrifice, service, and teamwork. Remember, no gains without pains, and well done is better than well said. Let us work together, lift one another, and glorify God through our actions. God bless everyone. Together with God, we are stronger.
2: Basta healthy, happy!
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: EXL Makabuhay.
9: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
10: 701.

0: Rosma Garangada. Aduna lang kita ay 3 minutos sa mga naglabay ang Tacna sa La City sa bundag. Ngayong bundag, ang magkagilaan sa Davao Region, particular din nasa Tagum City sa 89.5. Og din nasa 96.7 FMR Davao de Oro. Good morning! Of course, mga sukik, mga binating tigpaminaw din sa 101.9 FMR Davao City. Mayong morning! Good morning! Ang adlaw na usap, magkagigalaan sa itong pagpanaguban-uban ining usa ka oras na ito nga programa sa Radyo Arangada sa bundag. Adlaw nga Birnes karon Hulyo 10, tuig 2026. Agaw ni magkauban, ka Arangada Elmer Dudes Romantico Tandog. At ang pag-isgutan, magigala mo nagkailab na mga magbalida sa mga naggalinlaing bahin sa sulod o gawas sa nasuhon. O na itong mag-isgut sa itong mga nagunang magbalida garong adlawa. At unang sayro ng kahimtang sa itong panahon, kumusta na kaha ang Bagyong Inday?
1: Arangada Balita Weather Update.
0: Sa gamdang sa itong panahon, garong adlawa, bisan tuod, umihinay na padayon gihapon ang gipalig-on. Sa Bagyong Inday, ang habagat nga kasamtang ang nagdala og dautang panahon og pagbaha sa Western Mindanao og Western Visayas.

0: O lahing na mo dito ang sentro sa Baguio sa Gilay-on nga 740 kilometers sa silangang bahin sa Apari. Gagayan nga nagdala og hangin nga moabot sa 155 kilometers per hour. Og pagkagros nga naa sa 195 kilometers per hour samtang nagalihog pa north northwestern to northwestward. Good evening. Ipailaw magkaroon sa signal number 2 ang Batanas. Sidlakan nga bahin sa Babuyan Island og amihanang sidlakan nga bahin sa Cagayan. Samtang na sa signal number 1 ang Tibuok Cagayan Valley. Isabela, Quirino, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Aurora og Catanduanes. Agapasidaan karon magrangkad ang pag-asa nga makasinatig yapon og pagbunok sa ulan. Ang Occidental Mindoro, Antique, Zambales og Bataan. Sugod karong adlaw hangtod sa adlaw Domingo. Samtang ulanon usab ang bahin sa Metro Manila, Tibuok Mindanao og bahin sa Tibuok Visayas og bahin sa Mindanao. Gadini sa Davao Region, medyo madag-umon o makilimlim mga tuwang panahon. Adunay pag-ulan, pagkidlat, pagdaludog sa bandang hapon o gabi, pagtutaligsig sa buntang. Sa nagliligini mag-landfall ang mga gabadyo, mga igala, gilaumang magpagawas. Mugawas sa Philippine Area of Responsibility karong adlaw Sabado, ugma. Ipahimagnuan gihapon sa mga otoridad ang publiko mag-amping sa pagbaha ug landslide. Sa kinatibukan, midula ang temperatura karong adlaw sa 25 hangtod 32 degrees Celsius. Kung di misubang ang adlaw gayon ang alas 5:29 sa buntag o ginigilaumang musaop unya ang alas 6:01 sa gabi. Arangada. 8 minutos na magkaranggada o managalagubon tagna sa La City sa buntag. Di kita maglangan ani ana garon ang ulang tudling sa atong magabalita. Arangada. Arangada. Una sa balitang lugal. Reklamante sa viral PUG issue, nagreklamo sa mga hulga. LTFRB nagpagawas og show cause order. Arangada. Sama linyo athlete nagasungkit og gold medal sa international taekwondo tilt sa South Korea. Arangada. Arangada. Og DCPO iklarong padayong magkapamasada ang viral PUJ driver. Arangada. Arangada. Regional news, tulog kataw patay, libuan kapamilya na makwit tungod sa pagbaha sa pipila kabahin sa Mindanao. Arangada. Arangada. Kanhi Cotabato City Vice Mayor Haji Abdullah Andang mipanaw na. Arangada. Arangada. Sa atong national news, Ateneo nagapadayon sa pagtabang sa mga pamilya nila Rene Bater Bonia o Divine Adili. Arangada. Arangada. President Bongbong Marcos gipasidunggan ang South Korean ambassador sa Order of Sikatuna. Arangada. Arangada. International news, 18 ka individual angol sa pagbuto sa Damascus, Syria. Arangada. Arangada. Balita sa paugnat sa kusog, Junmar Pahardo nanguna sa lumba para sa Philippine Basketball Association kon PBA MVP Award. Arangada. Arangada. O gasato ang showbiz news, biritira sa kantang Total Eclipse of the Heart mipanaw na.
1: Arangada.
0: Sa way paglangan, mga garangada, niyana ang detalye sa atong mga balita.
1: Arangada. Balita. Local.
0: Una sa detalyeng lokal.

0: Gipasiugda ni kani presidential spokesperson attorney Harry Roque nga siya lamang nga gidunay katungod sa pag-authenticate sa video ni Vice President Sara Duterte nga gigamit isip ebidensya sa impeachment proceedings. Iniuman mo testigo isip prosecution witness ang National Bureau of Investigation Senior Agent John Mark Galilong. Kalabot sa video nga dalambigit sa giingong hulga ni Vice President Duterte batok kang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o ubang mga opisyal. Matod pa ni Harry Roque, dili pa mahimong dawaton isip ebidensya ang maong video kung wala kini ma-authenticate sa hustong pagi. Samtang padayong gihapon nga gipangita sa mga otoridad si Roque tungod sa iyang giatubang nga mga kaso nga qualified human trafficking o tax evasion. Katapusang detalye sa balitang nasyonal. Ipadayag ni Ateneo de Manila University President Father Roberto Yap nga wala maputol ang suporta sa university alang sa mga pamilya nila ni Rene Baterbonia o Divine Adili. Uman sa trahedya sa team building activities Ateneo Men's Basketball Team ni atong Hulyo 8. Matod kaniya, bisan wala nila dayon, nagipahibalo sa publiko ang tanan. Nilang gihimong lagang nagapadayon sila sa paghatag og tabang og pag-atiman sa mga nahabiling pamilya. Gipasabot usab ni Father Yap nga daghan sa ilang mga aksyon ang gihimo sa hilom isip pagrespeto sa private o privacy o pagbati sa mga pamilya sa mga biktima. Isang dili na mausab ang nahitabo. Isiguro sa Ateneo nga magpadayo ng ilang pag-alalay ug suporta sa mga pamilya isip kabahin sa ilang dugang responsibilidad. Arangada. Oras mga karanggada. Aduna na kita 29 minutes suma nagkalagubo ang takna sa La City sa buntag. Dito naglangkob ang balitang lokal, regional ug national. Sa ato niyang pagbalik ang balitang international, balitang sports ug balitang showbiz o man lamang sa pipila ka mga pahibalo gikan sa sales department. One station,
1: all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio. One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Iyuhin niyo lumakang taga-patrosinyo San Jose Bago San Nelson. Na ako'y pamati ng mga kuhan, ginagmayray mo ang mga kuhan sakit. Pero sa diyang nagamit ako Magnum C kape, murag nag-anam-anam akong pagpaminaw o hantod na nawala na yun. Kaloy sa Diyos, okay na. Salamat sa Magnum C. Pitlibog yun. Ang Magnum C mao kini makaayo sa atong panglawas.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
7: Good

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
3: Tanggaling-galing mo.
4: Smart 2.
3: Smart Dishwashing Paste ko.
4: Smart 2.
3: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
4: Smart.
3: Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
3: Tanggaling-galing mo.
5: Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy-duty linis bawat pahit.
0: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
6: ACS. One station. All the hits.
7: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
8: Arangkasa.
9: Padayanda magarangkada sa tuwa ang garangkada balita sa bundag. Tamtang itong oras karoon doon na kita ang alas 7:33 na.
10: Arangkada balita. International.
8: Arangkada.
9: Italia sa balitang international moabot sa 18 ka individual ang samaran human sa usa ka pagbuto nga nahitabo sa Damascus, Syria, duol sa hotel nga giistihan ni France President President Emmanuel Macron. Subala sa mga awtoridad human sa unang pagbuto nagid-an pa sa mga security forces ang duha ka dugang improvised explosive devices nga gitago sa mga nagkalain-laing lugar. Usa sa mga pagbuto gitago sulod sa usa ka nakaparadang sagyanan samtang ang usa gibutang sa sulod sa basurahan. Usa niini mibuto atol sa defusing operation nga gihimo sa mga bomb disposal personnel. Nasa Syria si Macron alang sa pagigtagbo kang Syrian President Ahmed al-Zerah sa Presidential Palace. Tuman sa iyang pagbisita, katagda siyang upadayon sa Turkey aron mutambong sa NATO Summit.
10: Arangkada! Arangkada! Arangkada! Balita! Sports!
9: Sa balita sa paugnat sa kusog na gaparayon sa iyang dominanteng performance si San Miguel Beerman star June Mar Fajardo uman manguna sa karira alang sa Most Valuable Player o MVP Award sa Philippine Basketball Association kon PBA Season 50. Nakapundog si Fajardo 29.8 statistical points pinagi sa average nining 17 points ug 16.1 rebounds matag dula sulod sa 30 City kadula sa Philippine Cup ug Commissioner's Cup. Misunod sa ikaduhang pwesto ang NLEX Road Warrior star nga si Robert Bulik. Kadunay 26.7 statistical points samtang ikatulo si Converge Fiber Sixers guard Juan Gomez de Liano. Ngadunay 23.6 statistical points. Kung mapildi si Pardo ang iyahang mga gatbang sa lumba

Wala na ilaing mo to ka. I don't to lang ka kung si Kai Soto musulod sa kining PBA kung mahabol ba niya ang nakuha ng MVP awards ni Junmar Fajardo ang garbo sa Sugbo. Kay dili malanggod si imong kamaayo nga modula din ha. Imong kamaayo kundili ang imong pagkamaing tao. Apil na siya nga butuhan eh. Kung ang ayan baga mahimong kinini ang most valuable player mga igsoon. Arangkada Showbiz. I feel good. I knew that I would not. I feel good. Sa atong Showbiz balita, namatay na ang sikat nga singer sa kantang Total Eclipse of the Heart. So good. Nga mao si Bonnie Tyler, mga binanting mga tigpamina mga karangkad. O gatong paminaon ang iyang kantang Total Eclipse of the Heart.

Yes, manama karanggada. Ito sa mga sigat ng ganda. Sumala sa report na bugtuan sa iyang gininhawa kagahapon ng adlaw si Bonnie Tyler. Samtang naa sa usa ka ospital sa Portugal tungod sa dugay ng gihambin nga balatian sa tungol. So, colon cancer, no? Ato si sakit sa gini ang tungol. Ba Portuguese din si Bonnie Tyler. Siya nagpagidaron og 75. Amoy lupa naman depot, no? 75 years old. May baha og mga pahasubo gikan sa mga singer, politiko, guban pang mga celebrities alang sa Welsh singer kinsa misikat sa dekada 70. Okay, tamatawan eh. Tungod sa iyang taas o pagaw nga buses mga gala nga makadan eh. No? Birit. Unya medyo mga husky nga tingog. Mga makapaagni sa mga tao nga maminaw siyang mga kanta. Ligip sa may paabot, sa pahasubo, sa pamilya ni Tyler, ang mga rakistang sila si Cliff Richard o Bryan Adams o guban pa. Dito po, nito si US actress Catherine Zeta-Jones o kanhi British Prime Minister Keir Starmer mga karangkada. Nasairan nga si Tyler gidala sa usa ka ospital sa Portugal aron operahan sa tinai niadtong bulan sa Mayo ning tuiga aron mas mapadali ang operasyon o ang iya untang mga pagpaalim, no? Gipailawom ang singer sa gitawag nga induced coma apan wala na kini makamata o hingpit kini nga namatay. Dili lang kana ang usa niya gipasikat maigala, laing gipasikat niya kanta katong kineo. If I sing you a love song.

0: Pahulay sa malinawong pagpanaw, Bonnie Tyler. And how I needed you. Yan ang magandang daw. Adunay kinutuban. Kesa ako nang ginaingon, kitang tanan, bakasyonista lang din sa kalibutan. Kung mahuman ang itong pagbakasyon, di kita magkabaliban. Nga muli kita padulong sa dayon kung diin kita nagagikan. Igalaig zoon, magrangkada dito naglanggob ang rangkada balida sa buntag. Sa adlaw kita garoon nga Biyernes, Julio Jens, tuig 2026. Sa ngalan sa kinitibukang pwersa sa FMR Network News Center. Troy Moreno, Frenson Lee, mangamong news writer. Jason Pods og Tulitz ang amuang og Harrison Nasrillo ang amuang technical production staff. Sa amuang butan nga general manager sa FMR Network, Billy Danrel Dulatre. Ako si Elmer Dudes, romantiko tandok mo baligo niya. Pagbadayon sa ikaduwang segment sa duwang programang Garangkada sa Buntag. Magaingon pag mabinantayon o magpakabana sa mga kasamtangang isyo o mga nagunang balita. 101.
1: FM Radio 96.7 Davao de Oro 89.5 FM Radio Davnor.
2: The Vibes! Woo!

0: FM Radio 96.7 Davao di Oro.
1: Yes, balik tayo sa ikaduhang segment sa tuwang pag-panagubanuban din sa itong programang Arangada Sumuntag. Musta mong tanan, mga binatig mga suking mga tigpaminaw sa mga nagpalanog-lanog sa tibuog Davao Region, lagi binagyo din sa Dagbayan, sa Davao Magala. Naglanog-lanog sa 101.9 FMR Davao City. Diya sa Nabundura, 96.7 FMR Davao di Oro. Diya sa siyudad sa Tagum, 89.5 FMR Dabnor. Mga naminaw ng tulog ang mga radio station, mga suki, mga drivers. Hello, ganin yung danaan padayon sa pagbahis-bahis sa mga nagkadayang kadalanan din sa itong siyudad sa Davao. O sa tibuok Davao Region, mga nanikaisikay ni mga oras sa garon. Ang morning, ganin yung danaan. Laing balita magigal, ano? Gidakop sa sa Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG Davao City Field Unit ang usa ka 34 anyos nga babae sulod sa opisina sa Pag-ibig Fund din sa may bahada ning atong syudad human masakpan nga nagpagkaroon ingnon nga ahinti sa ahinsya. Subala sa investigasyon sukad pa ni atong April 2026 mga garangkada nga giingong nagpaila ang suspitsado nga lehitimong Pag-ibig Fund agent alang sa foreclosed housing units sa Pag-ibig. Tungod lagi sa pagsalig, nakabayad ang biktima og kapin 1 million. Laka, 1 million pesos alang sa 18 kabalay sa laing-laing lugar din sa tuwang syudad sa Davao. Na-discover mga igsoon sa biktima ang tinuod human magpa-verify sa Pag-ibig Fund diin napamatud ang pike ang mga dokumento o walay koneksyon ang suspitsado sa ahinsya bisa nakadawat na og 1 million pesos nangayo pa kini og dugang 120,000 pesos hinungdan nga midangop ang biktima sa CIDG. So maayo gining nagpailang agent ning babae garo nga gidakop. Kay dili basta-basta mutuo ang sugatawg di ka kabalo mga istorya mga higala. So karon, no, makaingon tag mirise. Nana sa kustodiya. Ha? Sa tubag kapulisan ang suspitsado mga higala. So magatubang ni siya og kasong stapa. No? Stapa o kining usurpation of authority. O paglapas sa Anti-Red Tape Act mga binating bagasuging di paminaw. Bata-bata pa niyo, napas sa mga 30 kapining bayanan eh. 40 kapiana mga anak. 30 to 40. Wala eh, mahuna-hunaan. Maulagid ang pag pangilad magigala. No? Gaan nga trabaho pala sila ha. Malipay sila nga makailad sila o gining tao. Sila ang gising katao. Diba? Naipakaon silang pamilya. Ginoo ko. Diba magbutod ang tiyan sa inyohang mga pakanunan ng inyohang mga kinawad. Diba? Mga inilad. Ano ba ang gikan sa kining ang kwarta gikan sa dili maayo ba? No? Napanginabuhi magigsuo. Ipon magbuto din yung tiyan na nagkumaon kung inyo na ipalit yung mga pagkaon nag-inom mga ilim nun. Well, sa laing bahin din ang sudad sa Tagum gidawat mga higala ni Mayor Rioy ang bagong regional director sa Civil Service Commission kon CSC Davao Region nga si Attorney Prisco Rivera Jr. Atul ka na magala sa usa ka courtesy call din na sa Tagum City Hall ni atong Hulyo 8. Kauban ni Attorney Rivera mga higala sa pagbisita sila si Director 2 Ruby Espanyola sa Civil Service Commission Davao del Norte Field Office og Senior Human Resource Specialist nga si Riley Jill Renee Villanueva. Na sentro sa ang panagtagbo magigsoon na sentro ang pagpalig-on sa koordinasyon tali sa lokal nga panggamhanan sa siyudad sa Tagum ug sa Civil Service Commission alang sa mas epesyente o kalidad nga serbisyo publiko. Gipadayag sa duha ka kampo ang ilahang padayong pagpaningkamot sa pagpalambo sa kapasidad sa mga kawani sa gobyerno o sa paghatag og mas maayo nga serbisyo alang sa katawhan. Arakada. Oras mga karangkada, 6 minutos o 6 minutos? 6 minutos na lang, nahibilin. Lagi itong oras, no? Una mag alas 8 sa buntag. Basta sa tag mga greetings, nagkang mga nagpatimbaya dere. Makoy Lacorte, ang gumaabot ng barangay kapitan din na sa Barangay South, Ciudad sa Tagum. Ang buntag, nag-ring ang phone. The phone is ringing. Again, di ko katubag. Nako dari. Makoy Lacorte, ang buntag, di ako. Gusto mo ang wife, si Ma'am Leia. Good morning. Okay, mag-wait na pud ko sa imuhang expert opinion. Char. May buntag, taba! Yes, Villa Consuelo, may morning, ganyan mo dadadang. No? Lamat sa kanunay ng paglanog-lanog. Okay? Katong taga-kadunan, mabini, nag-text to siya. Ingon to siya nga... Saan eh? Dugay ra kuno namatay ang iyahang bana 2005 pa. So mao di ay biuda na siya atong 2025. Iyahang edad ni nanay karon 72. Okay, tagni mo danay, no? Di na sa kadunan na mabini tigpamanaw ni siya. Si Nanay Idna Nalsano Himpisaw. Okay? Mga Nalsano, mga Himpisaw family. Din na sa kadunan, mabini damo di oro, may buntag yung tanan. Wala na si Lulo. Mga anak na akong kauban, gikan ni Nanay Idna Himpisaw, kadunan, mabini damo di oro. Thank you. Salamat na sa kanunay ng pag paminaw.

Bueno. Daghang nga balaga po karon magigala din ang mga Pinoy. Kaning balita na usab nga, no? Mag-iran usab mabalik ang US-Israel ugiran. Kining US ugiran yun. Ni-expire na ang ilahang ceasefire. No? Warang hapon sige sa ceasefire, sige magigamos lagira. Okay? Karon atakihon na po sila sa Amerika. Kinsa ba'y magkaalaot ani? Kinsa ba'y mahimong alaot mangyagala pagbalik sa gubat tali sa Iran o Estados Unidos? In my expert opinion. Sa magkausap pa, nasaksihan sa tibuok kalibutan ang pag-iinit na usap sa tensyon tali sa Iran o Estados Unidos. Ang bagong mga earth strike o mga pag-atake nagpakita mga higala na ang panagbangi wala pagin masulbad o nagapadayon ng hulga sa mas dako panggubat sa tungang pahin sa Sidlakan. Sumala sa bagong mga taho nagbinayloay na usab og mga opensiba ang duha ka mga nasud nga nakahatag og kabalaka sa dagang leader sa kalibutan. Kon magapadayon kini magigsuon dili lamang ang Iran ug ang Estados Unidos ang maapektuhan. Musaka ang presyo sa lana. Mahimong maapektuhan ang supply sa enerhiya. Ug mubati usab ang mga ordinaryong katawhan sa ubang naso. Lakip na ang Pilipinas. Pinagi sa pagsaka sa presyo sa gasolina. Pagkaon o guban pang batakang panginahanglan mangyagala. Busa, angay nga unahon sa tanang nasud ang diplomasya kaysa armas. Ang tinuod nga kadaugan dili makita sa gidaghanon sa mga bomba nga gihulog mangigsuon. Kundi sa kinabuhi nga naluwas ug sa kalinaw nga napadayon. Ang gubat walay tinuod nga mananaog. Ang kasagarang mapildi mao ang mga inusinting sibilyan nga walay labot sa panagbangi. Naglaom kalibutan ang mga leader mupili sa negosasyon imbis sa padayon, imbis sa pagpadayon sa gubat. Kaysa katapusan, ang kalinaw dili kahuyang kundili mao ang labing kusgan na pamaagi aron mapanalipdan ang kinabuhi ug kaugmaon sa katawhan. Arangkada komentaryo. Arangkada komentaryo. Tugala, wala tayo oras. Impunto alas 8 na sa buntag. Apan sa dili pa may buntag Wilfredo Rivera na minaw garon. Sa Bermudez sa Pugon, salamat sa paglunog-lunog. Buntag ni Budya, nung Wilfredo. Sa tanang nagpalanog-lunog, magagala sa FMR Network Radio Stations. Ang tod sunod na itong panag-uban din sa 101.9 FMR Davao City, 89.5 FMR Dabnor, o 96.7 FMR Davao de Oro. Ako si Elmer Dudes, Romantico Tandog. Bye-bye kanyang tanan. I love you.